0: bone e bonang le mata batella ga yona monna tsana tsong ona morwati ba itabola ga monna tsana ile le mena monna tsana ibile mono ke bona ma Casper new vest ibile mono bua ka ka sara se bana re o tlama 40% ya wa bona tama ile o tsebe o etsa dibuka tsa hawo ka nepo o tsebe o setse dibuka tsa ka nepo ka pasina motho yo sebetsang le yena o ka o thusa ka tsa ditšhelete mono a e tla dira ka wena sars ke a o bolelela ba re auto assessment ya dilipi tsa gago o tlamehile di be emotšheng tho nngwe le nngwe tlamehile be motšheng jate ebile ka metlhake ke tšhekele le taolo ya bophelo ba gago ntho nngwe le nngwe o e etsang o tlamehile e tsamaye ka tsela e nepaetseng ke ka goo ka metlhake ke tšhekele bophelong ba motho ka mong agologolo ya kgwebong o tlamehile o be le motswalle wa leqwetha o be le motswalle wa accountante o boele gape o be le motswalle wa doctor o bona o tshwere bano ba bararo bano ga o tshwere lefatshe ga ba o tlela ka moferefere fela o re he tokomane ke na ya maqwetha banna samane ke na ya maqwetha oa e bona taba mo le ntengwe ke bokeleng teng ona moratsi wa tshebeletso wa lesedi ebile ke bona Casper new vest ke neng ke shebile mosebetsi wa Scorpion Kings ebile mosebetsi o tswileng a matso agolo ebile sena re le ka se bona ka Casper new vest ne re sa tshepe gore dibini tsa kwano Africa borwa ba ka tlatsa stadium empa he re ya bona e qadile ka Casper e ntse ya jalo ke Scorpion Kings ke dumela re tla bona diprovinceng tse fapaneng gobane le ena ma Casper new vest o ile ya dibakeng tse fapaneng le provinceng ya Free State o ile a fihla le Scorpion Kings ka hard tape ba tla tsamaya maotong ano a bo Casper new vest ebile ka bantho e ntle yagolo ga ba ka etsa dinageng tsa bo America kwana taba ena ya o tlatsa stadium sena se bontshe gore mmino wa rona o matla ebile o ananelwa ke lefatshe go le o kae oa e bona taba yalopa la metsotso e re beya gantlheo ye lesome le metso e robedi ka morago ra enama ya bobedi nano ke le mo naty la ditheoga dikalaneng ke digoa kere radio ka boiketlo radio ka maatla radio mo lemong wa
1: tebanna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwang lesedi FM ke molelwa
0: mona ke bile monnati nati nati ya monoti ya tsamale yips abayesa nna ke letlhonong la gago la gatsholo la botlhe radio ka boiketlo radio ka maatla radio mo lemong wa tsebe gago fela mo lenteng ke mo keleng teng

0: se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le Lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel
1: Abare pakelam pakelam pakelam pakelam Yeah, kita batsa le sedi tseno he Bali Kimo le sedi e family ya ngating le mongwe sena ma seudimo mana eish a le sedi e family ke mo lelwa shem le sedi e family ke mo lelwa batsa mo natya o jolo ho tsamaya o ile o kopana le batho ba o sa batsebeng ba menahano e metjha ba bonang dintho ka leitlho le itseng ba sanane nngwe ya ka moo bao o yeng o kopane le bona ba o phelang le bona ba nanang ka teng e be e nngwe e taba ya o hola jale botlhokwa a holo gore ke tsala tsa tshwana le tsena o nne o tsamaya o ntsha loto mpana o wa e bona taba ga re ntsheng loto tlhe banna botlhokwa a holo taba eno ya o hlasimolola kelelong etsa o tswe molota e le ka nnete ebile monate ya o etsa o sa letsong ko he ka nate fela ke bophelo o tla kgona go jwetsa ba ntse ba tla ba gola tse itseng le botlhokwa ba go etela dinaga tsa matšhaba empa ntho ke batlang ke tlhe ke toboketse ke ya gore ditokomane tsa gago di lokela gore di be motšheng gagologolo ga o nne ga o etela dinaga tse ding dinaga tsa matšhaba baneng batho ba naga tse ding ga banke tsotso goga ke ya o bolelela ke ya o tlhapanyetsa banke tsotso ba etsa dintho ka molao mme ba boulelela naga tsa bona ga o batliwa visa etsa bonnete ba gore visa gago e motšheng e dinakong le passporto e dinakong ntho nngwe le nngwe dinakong gobane ba tla o tshwara shem oa e bona taba ba boulela naga tsa bona e le ka nnete mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwadi wa tshebeletso wa lesedi monama ke ronani deep le jus pesy le mdiduseng ngobe wa mohle mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwadi wa tshebeletso wa lesedi selebale dikaraneng mix koreng yadi ya moraro nna ke letlhono la gago la gatsholo la botlhe radio e be radio e be radio mo leng teng ke mo ke leng teng dikalaneng weekend ka boiketlwa

le thatohatsi me pele no go ngitse ona wana morwati wa tsebele tsola sedi tandaza me pele mono ke le go fama DJ Tsa tsama le PLK le bones like this ha ke le ka tsala ka round deep tsama le just PC mo le mdiduzi ngube wa muhle ya le parametso tso irbe ha ntle me kai Hai se le shume le metsimene pele go tla o ringa ya boraro ro re ya motswako motswako motswako motswako mix ya gre utlile tsa mong ya beke tya batsa babsi mlangeni ke utlwa mo tshare babsi mlangeni ke mambotsa mama a go botse papa o tla o jwetsa ba bona papa ha ri le mong a tsa bo di 40s bo 35 fi mono o ya udimo bo 50 bo 60 bo 70 ba tla jwetsa hantle gore babsi mlangeni ke mong wa dina le tsa rona kwano Afrika Borwa sedikodikong sa mmino go tlwa dilemong tsa bo di 80s go tlwa dilemong tsa bo di ya dilemong tsa bo di 70s bo di 80s bo di 90s a ntse a kakata ka mogolo mongwe fela e o tsebala ka pinane ya sala ema e batla di le mmalwanyana pila tse wa tsebalanga ka tsona bo o rapele bo bakae bo botswana ke tse dingwe tsa dipina tseo e leng gore bo ile a tuma ka tsona bona le bo kori moraba bo steve kekana le bo sipo hostix babuze

kwano Afrika Borwa. Ibile ntse ke bua ka yena tjena monnenwa. La hlalwa ke ntho e bohloko man. Ka mora ora la hlelwa ke mme wa hae le e mong wa bana ba hae. Ya ba ka mora mono o la hlelwa ke mohatsa hae e leng Motlalepule Mlangeni. Ibile ke opola mohatsa hae ona le kankere. Ona le kankere. Ya ba o tlwela le patse le nana ka kwano la hlelwa ke bophelo ba hae. Selemong sa 2013. Babsi Mlangeni. Ya bana ba itshwere Afrika Borwa le bo Steve Kekana ba itshwere bana ba bia holo ba re thabisa ka mino. Selebalo re horeng yani ya boraro no ba le motso wa go ba keng sa hora ka ufe. Tse o tsukutla fela go isa o di mo letla sentle. Ho tshwara ka mona ntate. Ha o wa tella go hule ka mo. Her ha re tshike ntate. O wa bona taba. Ke ne kwa mo tshiko. Hantle fela. O roeng e ya boraro. Ke tla hlekela tlo tantsa hle. Bona mo tshoes. Wena ngwane is. Mo le ntse ke mo ke le ntse. Ba tawu. Ba kubu ba tailing se le ga le nna. But when you go pay, kina lilo na kire. JNR SA, Les Anel musician, Les Section F, Ipatazi, kile bizo la pina. Rea huruing yani yabo raro moting he. Keto tsua kango, tsua kiro, tsua. Keto yeta ni haya. Keto yeta haipi, duke. Ketonga go isa o di monetlase o tlo batla o longwe ya lesedi horeng e ya boraro mo le ntenga ke mo ke le ntenga radio e be radio negative e tsanga mo di mo moholo.

nete ho ho ha e hantle ntho ena hle banna le bomme ba se ba re tshaba banna kore la wa dumedisa fela mme o qala ipotsa gore e le gore motho o ke se nokwane kapa jwang banna ya ntho tse ding di bohloko di utlwisa bohloko ha o ka tibisa maikutlo hantle o tla opola ka na le bana ba banana re na le dikgaitsedi tsa rona re na le batho bao re ba tsebang ba bomme kore bomme ke batswadi ba rona tleng ha o feleng tlhe banna o feleng tlhe banna manai hai wa tseba tho ne ama maikutlo a holo

motho mo tshwana mo roa tsho tsebele tsho re tsedi ile ga o tswetsa ke rotlo ba taolong ya ga a keng sa go raka o phela ba do engwe phela e e o fanga motswa go ba keng sa go raka o phela montso chaifa phela o chaifa phela o chaifa phela retro house exclusive ke motswa go DJ Nestum Radio.

Ena la mankamelo ka teng letsatsi leo e leng gore ke le letšha kgwedi ene godimo e tlhola matsatsi a mararonyana fela a mararonyana fela ga e sa le ntšha e sa le monnati sa le fresh a no ga e soka re bolaisa tlhogo yena kgwedi ga e soka re bolaisa tlhogo next re ntse e re nate fela gobane nnete sebele ke kgwedi eo e leng gore ba bangata ba emela ba bona ka bona fela e le kgwedi yane ya September a re tla bašhaba letlhanatlhana e tla ba la mona la motimatlhaga go tla phetisela lefatlhe leo e le ntho e re e bonang ga o sheba Aforika Borwa o potologa mekete ke mmalanyana ya mmino mme wa elelelwa gore lepatlelong go batla go phetisela golo mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tshebeletso wa lesedi metsotsong e masome a mararo ka morago ra ena ya boraro kapa ya bone ya batsosa kere go na le bao e leng gore ba gola a ba tshwaga dilemo tse ngata fela o tla ntshwara 086-000-3084 ke mo ke leng teng e ke ba re ketle ka go tsokotsa seo a kate ka go pšhatla ka mmino he ke tshwe ke re mmino e be ntho ya botlhokwa ntlheng ya go ka maatlafatsa bophelo kgatelelo ya maikutlo o e theola o utlwila ke re ke itsetsatsing lena la kajeno ke theola boima ga o ntse o cheka jalo ntse o jefa jalo o theola boima e le ntho eo lesedi le entseng ka jeno ka o fa moswako o monnati monnati retro house exclusive mix le nasty a re fa tsona ka boikgetho ka o hlaka molemong wa tsebe ya gago ke duletse bongi mama ne bongi o tlaba le wena o sasa fela o tlaba le wena radio ka boikgetho radio ka maatla radio molemong wa tsebe ya gago nna ke tsepe e etsang modumo mogolo modumo wa tsepe ya Simpala jwale re fetola mawa jwale ke a kgona go ipotsa gore ke nka mothinya ofeng ke batla ke gotlha jwale ke le mafofotha jwale sa kgathalelo tshetswa radio ba ne matleng radio

0: Bianong, Bianong.
1: Hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
2: O banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane.
3: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: nnete tsebele wena mmamedi wa ka emotle bokamoso bo ahwa ka jeno ebile ga emeno o batla bokamoso bo tšhatsi bokamoso bo monati a qala gantle o tla bona bana ba tla gola gantle le lona le tla godisana gantle le tla bankgono le ntatemogolo ba o bonalang gore ba na le bokamoso bo tšhatsi go ya ka moo le tlabeng le etsa dintho ka teng bophelong ba lona a ba lenyalo ratanang utlwisanang e bang le mamelano o eng kapa eng eo e leng gore le a etsa bobeding ba lona le a le ka tlhomphana lerato e be ntho e dulang tse le teng o se ka ba le nthwane ya o tšheana o le ntate kapa o le mme a se ke ra tšheana mafete ya sena se tla ka mora gore ke binepine ena ya dihamba nawe mafikisolo go na le bao e leng gore nnete sebele ba gola tsatsing la ka jeno ba bangwe ba batla go tsosa metswalle ya bona ga re ba tsoseng tlheng 086 000 3084 ke moo ke leng teng nna ke letlhonolo tsholo mmamedi ke nomo leng teng ga re utlwa dibeo dibe a tsoga mmamedikgotso moyeng o le sedikgotso mapinso tsona binso ke tsona binso
1: ga monate tle
0: binso
1: ka jeno lenana ke birthday ya motho a mogolo tle
0: ma
1: ke birthday ya nkaekae
0: yo mona nkaekae o kae mfowetho
1: o carltonzi
0: ke mqeletse gale nkaekae e
1: santsama strateng mo
0: o ntsa tsamaya strateng mong le a diana
1: o ntsa tlalatlala ngwanagoe
0: ya le batho ba stratase yane
1: ere kere go nkaekae happy boy happy birthday o bele letsatsi le monate ake
0: brescu brescu
1: kuneya
0: brescu day
1: ere ke tsose mme nkgonono nte mokwena ka dilweng ke tsose osbushi ke ketele ka osimone ipone ka blomfontein ke ba ha batsoe batho tanke yone lesonono ngwana dora
0: o ntse o epola pine reng blomfontein e golo tlhopereng e tsheo sengangata ya no zwakala zwakala
1: zwakala
0: bona ke go a tsebale a kufasela a
1: kufaselamona
0: ke bogobong wa naga kere
1: ke
0: lebile yota balesedi ke bolelelo kgotso motho wa batho
2: a ke tsose bana ba latelano bararo ke steba nyelele ebe tshepang sejiro ebe ke qetolola ka lazi nyelele ke steven nyelele ka kgotsong botlabile ngwana mme ke a lebo
0: e ba re tshoa masiwa seletsoa masiwa ke lebile aolo wetso yoda balesedi ke monlelo kgotso
3: Hello, Gagafa.
0: Motho wa batho.
3: Kae, Gagafa?
0: Kateng le kae, weso?
3: Ah, monate, Gagafa.
0: Ngwaneso.
3: Ke tsose bana ba latelang. Ke tsose motswala wa ka le Mafikiso, Mandela Park.
0: Ngwaneso.
3: Ke Mahatse, ke ketele ka Sarsa ka leng Rantsho mo Phamong. Ke Simon Kheisi a reng, bye, Gagafa.
0: Ke lebile haholo, ngwaneso, letsatsi le monate.
3: Le wena fela jwalo, Gagafa.
0: Ke o jama, motho ke nomo leng teng, mmame le kgotso. Kgotso mme le kae re teng ke bua le mema o kae gaffol jones crono ka mono o e tsalang bua le nna mmalone ga batsowehle ga batsowehle ha itsikinye ha itsikinye maro kile bila olonse ki letsatsi le monate mentsi ki Gio Taba, mami ni khoto.
4: Yela, mutu wa batu.
0: Hey, ujo wa.
4: Mutu wa batu, titi.
0: Walo, gimake na kantiba kiri.
4: Tabela ka kinyane mutu wa batu.
0: Wena o tlamehile go fe gold card wena, ya bo mamedi bo, ya go mamedi ya hlwa hlwa le sedi.
5: Section A.
0: How finyana le gele kaya di A mo?
5: Ke mwela di A mwela pela Top Shop.
0: Oh, pela Top Shop. Ha pela bofadime ya mono bo rangwe mono.
5: Ke ha lo fadime ha mwela ke le galla nyane mwela.
0: Pela le tsoa mo.
5: Wane.
0: Kapa hastungwane mo.
5: Hastungwane mani ndi ya mani.
0: Pela bo le shome mani. Hona le sekolo sene se bitswa le shome udimo ma.
5: Ee, sene se bitswa le shome mani ne ha ho na la ni ya bo popano mo ne ha ho ke sikisane sa le shome.
0: Ee, ibile ona jo le sele motheo kere.
5: Ee, sele motheo hona ya.
0: Mmaro na go batsose.
5: Ee, ya se ka kapa. A go go tshe mantse ke se moghele ka mona ka di bi. Ke re ka di si. Ke re mama wa le di mekhibotsane ka di bi ke tletelle ka mautwa tladi mona di e mona ke go bona ke go tswa ba sa di ke weekende. Le bo wa the.
0: Ontsa ntle ntate tele di bi mono.
5: Ah, ngwaneso, e ntse ya hantle wa tsena. Mo ntse isa.
0: Ne ke na sekolo rangwe mono.
5: O mo tsena rangwe mo.
0: Marona.
5: O ntse ho pula.
0: Eh, ka di 90s ne ke le rangwe mono.
5: Eh, ke.
0: Ke le bula ho Marona o tloa.
5: A o re ka tsike mo na tika ka pa.
0: Ke o tla ba le seliki mo lela khotso.
4: Ke da ka tapa.
0: Ke dile ka weso.
4: Ha
0: re tlile ka ngwana mme. Ke teng ngwana mmona.
4: Hai, o tlile se tlile ka mo poti ya mpedi go re.
0: Yes, Brastone.
4: O go bitse teng ka mo le ha.
0: Ngwana mme.
4: Eh, ngwana mme, a man ja ra ke mo tsose le ene ka mo ke mo le wa go ntse ngwana mme le kire. Eh, tsuru ka jwa ne ka mo tsosa ka mo le kire. Ke tetela ka
0: le a nyame mna a ebe no so fiti a so le di 46 mono ke a utlwisisa ma o tsamaye ka bekenyana wa bona a bona o sa tsamaye ka bekenyana ya dipilisinyana a ba tshwara style mana o le di 46 mono tlamehile bo tshwere bekenyana ya dipilisinyana nta
4: o bitse tele ka madoda ngwana mme o ma di fitla bo le ke re le ene a tsofe ngwana mme
0: Stone u di 40 singa pa di 50 sing mono akere.
4: Yeah, you
0: will be kwa. Okay?
4: Yeah,
0: ke 50 di 40. Ah, ilare nze ke, ila ga o lebala fela ke mathata ke yao. Ke wa mathata ka mathata bo tshwana le baka. Ke le bula o leso. Ke o tla ba mamini ke no mali ntenga, le se khotso.
6: Tata pala ba.
0: Ritin le kae motho wa batho?
6: A mna a tika ka pa.
0: Ngwaneso.
6: Eh bua le mo futeng ka plastic ka ma seng se tsina mona ka ka.
0: Eh folks.
6: Da de ka ka pa go go ke kopele nka ka e ke mo ma medie mo ho lwa le sedi.
0: Ya
6: ne. Ke ba hole. A hole le tsa tle mo na a tika ka pa.
0: ya e moholo ya hlwa hlwa
7: e moholo ya hlwa hlwa ka kapa ke mo mame di a hlwa se go dula go mo mame se ka mesa
0: ke le buile bolo we se hlwa
7: e ya go go di tsosa ba se ke mo ho ke ke iso mo tsokwane ke ke
0: mm
7: e ke tsala mo foke
0: mwana mme
7: thank you that
0: ya ra tambroko mo tsosa jwa ka boya kansi la mo kansela mo tloela bogoko broko a selefa man
7: ka mo kansela
0: papa le dula fatshe le rao monna ona ho ha ona ho dotlo dula ntse o manya tsatsi le chama le le dikelang tate man o itlontlolla ke le buya ona ho se hlwa
7: tsanje
0: ja le se le ke monle le khoso motho wa batho
7: ke teng kakapa kakapa o tshwere mawedisi ka moo ka fo flora se ka moo e re ke qale ke hodise double king kaekae ka mola ka Carlton Ville bese ke feta ke ya ka mola ka lapeng ka matatiele hamrena ka hamrena phakane ka mmapeng ka mola ke hodise malome wa ka ke mzwanele zetsi ke nane ke le ndlazi kakapa mawilisi wa itebuela ka mona ka fosilorasi ka mona
0: e ntse mopola mawilisi ane ana bina ndale gago ntse mopola
7: e ya re ntwe njani
0: ntwe njani le watse mola ya ifuno ya drop ntwe
7: njani ya mori le ndra tsala ma tso teng e kakapa mo re sa ho
0: o ha batla o bitsa mawilisi ke kana bakala la monna eno
7: ya ya ba irata ha ho lu ko maghaing kwa matadiele ka mapeng ka mo
0: ngwana mme ke le buile ho lo beletsa tsele monnate ho tloa
7: ba ile ale ka kapa
0: ga go ga go into enjani le mami ke no mane ntenga mami le khotso
8: ka kapa
0: motho wa batho
8: re tsene
0: ka re tsene ka weso
8: e go le tsiya tsala la ga ka o tsosa le go tsa kwa tsala la go tsokomba tsleng e mane
0: mwana mme
8: e go re ba tsali si o tsene le la ke re le pole ke raido a di ya fatse go nda di ya fatse
0: a di tsutsu mentate a di ya fatse ntate di o tle go ya kwa le kwa

0: ke tsatsa ke tsena na fundi
1: eh
0: ba tsho ke nna nga ka mona ka phaka ska ka
1: ke le buya bolo maro
0: thank
1: you that ke ya maruna abua ka Eastern Cape ang hopotsa ha o tsala o kena mona ho yona o tsala mona ka bo Adwal North uye bo Jamestown kamara mono uye bo Eliodo ha o ya o libile ka mona ka bo kabo engobo bo tofim baba yane ha o inga ka mona ka bo Zastron bona le bo Stespray dimono o ba hona le bo Batli kae kae ka mo ya wa tsama ha ntse o tla hola ona le energy nwe tsosama e o le wena o sa utlwisising bo Grahamstown ke dibaka tse e leng ka ditsamaya tseno go tloa Grahamstown go leba a PE ke dikilometara tse ka banga legolo ke sa le jong ko ke tsamaya mono ha ke kopana le sebini sa Jazz Bolongisi Gigana ke kopane le ena go ye nngwe ya dimolo ke sare ke sama strength ke sare ke sama strength ke mona ka PE a ke supporte ke utlwa motho a ntse bapala Jazz mono double base bapala ya ba ka atamela ka fitlhela gore ke Molongisi Gigana mo leng teng ke boke leng teng ngwana morwatsi wa tshebeletso wa letsedi mpitse fela tshepe hey e tsanga modimo mogolo modimo wa tshepe ya Simpala nna ke kaka ba radio nya hao ya urato ke babaholo le babatha MTU ipompe mamere ke re ipompe mo leng teng ke mo ke leng teng radio ka biketo radio ka matla

0: wa tsama ke ipotse re bo pelone ka bantwe jwa ntle le lesedi bana ba utwa le lebitso le a jwetsa re mona ke lesedi ganyang ke bophelo ne go ketse bina mona te a holo ya MGU ipompe a ma god manana ala di jisa fatsi ana bo ba di jisa fatsi ntate tsai tlokometse bra MGU no hona jwa le tsena go pana le ena a ntla le mona ti Jwale, iseka kata isa mino MDU Wani niti sibile na umata Bule nkintuwa hai Botebe wale tempi pusha Kima chupa bule imbano Lika belo, unsa nale mokoka Hawa sheba makotman, kapa makotman Ndili kwe tawe Si usedile, tili nale mokoka man Daba zama manu ntuba bona, he Uze Hona le binitse lo re di bina o tlela bale di motse tse ka banga bo ma 70 bo ma 80 ba ntse ba o tla ka bogolo mo mphela bo ata ama fokadi le na mo sheba mo mona go bona tse ithokometse mo le ntenga ke mo ke le ntenga wa namoro wa tsabele tsona seri a ntse na nola monati la di tsho wa di kala ne ke dire se bongi ka ba teng o sasa ka tla tshwere baby le a hai bongi Kuma nakele tazila sonda kire Akete mana tepe dite chago Hiluke Tsebe wibona wabaneka niti kibonele nrotu wana jwale jina Ala haka akete mana tepe dite chago Dona Tlasaka Tlabona hante Hakana wabonele lerotu Mwote ntengi kimongile ntengi wana mruatu wa sabile tora sari Radio kabiketo, radio kamata Nakitipi Hey, tsanga mudumo moholo, mudumo wa tsepe ya simpala kakapa. Le tsono lo tsulo. Yani wa dijeze ke a khona tsona na ke a paka di brand tooth. Mana. O bona ka magot mane a jeze ba post industrial. Fasi manje manje. Mo le tsenga ke mo ke le tsenga 086 000 3084. Ke mo ke le tsenga ke nka wa be di pela. Ba o qetela e be ka mara mono he. Le ba hona teng horweng ya bahlano ke mo ke anti bona mo rwadi wa tsebele tswa lesedi radio ka biketo radio ka matla radio mo le mong wa tsebe ha o mamedi kilo mali ding a re tlo di be tswa mamedi khotso o mo yengwe a re tlile kae motho wa batho
1: o pedi wa nna
0: ya ke a performolo ha mo nna tsana ntate
1: a taba tsentle taba tsentle ke a utlwa wa tella mo le mo
0: Mofa di pabi,
1: ka mo kwa tsinyana tlokolane mona o lo hama motho ena ka kapaga ene go tswele bisile le le le jang le angwa ke magoro
0: gatsela ka pala motsididi
1: lo na le le le jang le tama di shopong le
0: ke ena
1: motho ra hamela lona magoro tswa ka mo ono ka MK farm o lo hama ka mana ga tsibotlo le bitse
0: ke nkokonono mo
1: Kim koko no no mo no chemo ku ha ka ki mo ma ho e ke no mo ho le ka papa
0: o pa ha me nda ge sha hlile jena ke modieno
1: o ko cha ke ka mona ka tlo fa le bi simba ma ho ro ka mona wa ha ma mutino mo
0: mna ke tla eta ka mono
1: wa o ko cha ke ka papa bo tinane bo spile jwale ke na ko yana ya rona yana di tlo ba hantle
0: wa re di phaka jena ke spike ke ntate ka mono magoro
1: ke ntate magoro
0: ga bana ke le wile o lo tlwa
1: re se tla nyane se lokoleni
0: ke le wile o lo skola nyane ke o ta ba se le ke monlela khotso
2: ke tla go se impala
0: e sengwe impala wa simpala nda
2: What's in power? ba le wise ga o fitse tomolo ke ba ga ba tomolo fela ba re sebetsa le bone aba tshoge re mo sebetsa ke la nne ke be ga tsedi o ya le o ga
0: ga ba ne ke le buile a lo beletsa tsela monate utlwa
2: wise come on wise o ho mmalo
0: le buile a lo wise
2: tsala
0: yo tsa ba le tsela ke monlela khotso
3: ka ka pa dimela le kae
0: tene kae motho wa batho
3: a well mam tena me ya thune
0: mam tena ka mano ka mayeten
3: a go ke kene le ne mangata ka mole ka parkwest ke ga tswe le ke kena le bo ne ba kreke engie ka mole ka ka betlene ba tile mo bila bila limpopo ke re mam tsale ke kela le yena tswe mo le ke re ne mafuntha mo le kwaqwa
0: mmh
3: a le yena tswe
0: madona
3: ke re khauta mabusu ka mona ka so solo ha tswe ke ke re ntatele ke ke la mona ra maphosa le yena tswe thank you kakapa
0: mmadona ke le bile o be letsatsile monnate tlo
3: bena tsalo fela kakapa
0: yo jaba wa qetela ke no malenteng mmame khotso
1: khotso ga kakapa le ga
0: re tle ke motho wa batho
1: a monnate kakapa
0: monnate ke bona mang
1: o bua le motla le sibe le futu ka bufondeng ga
0: mona ka motla le bule ke se khame tenne le wetsa bile maru a papam e ndad so sa manga dino
1: o go nje ke tso mo tha le monto mo tha pelo nyaka ka tsela e kgethileng
0: ndad
1: yena ke mali sibe photo o ka male ka hedi le ke ka rathanda dire ha so a mamele ka ka bana o itse andre di
0: nda maru a pula tete tende nda pula pina ya yuma sike
1: ke se ba hante jena ka ka
0: ke a gona e la o hlatswa pelo
1: le ha ba jwa
0: e bua ka wena
1: e bua ka nna ke
0: mara me ke le bula bolo beletsa tsile monna te hlwa
1: wena sala jwa le ka ikika ka pa
0: ke o te aba le sedi ke monlela khotso mami le khotso le sedi le baba le tuka malaka be khotso
4: Sekanda tega gapa.
0: Ete le kae weso.
4: O bua le motho wa tsotsi mo road mantoro ntoro N3.
0: Motlo kwa.
4: Eh, ke kopela bana ba bararo.
0: Mhm.
4: O fumari mane ka Davidson.
0: Davidson.
4: E be ba o swa ka ka mona ka ska orange farm ke mamhloki.
0: Mhm.
4: Ke ketelle ka mangwana wa ka mane ka sirimi ke maholo free stage.
0: Mhm.
4: Eh ke le buya holo ntate ka kapa
0: David Tone etwa twa watswa etwa twa
4: idula ke mo etwa twa
0: oh dula etwa twa
4: bo
0: hona le mo thinki ten ten ding intsele kere ke mo
4: intsele kere ke mo le ten ten mo ntate ka kapa
0: ke a gona ba a ile mo na ya sale ten ding
4: ya ba a ile mono so ba a ile mono kerekeng mono so na le matho
0: ke le bile a bona o etse ntlwa
4: thank you thank you ntate ka kapa
0: ke o taba maulinteng ke mo kilinteng wana mo rwatu wa tsebeletswa le seri a metsela nono monnati la di tshwa di kalane mshosa abantu ba maulinteng ke mo kilinteng rwadio ga bi ke tlo

0: si motho wa mantsantse be di ome di sini di ome ro mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke thabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pheleu mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: ho santsebe ke tabatse bohloko ho santsebe keng le santshakele ba ke nne ke bolele ke re banna ba ile ba mpala hampe ba ile ba mpala kuranteng tse fosa hetseng ke ka hona ka mehlala matsatsi ke nne ke tsebo ipiletso ke re ba gutle ba ye morao toropong ba ile ho fumana kuranta tsene pa itseng e le hore ha ba dibala ba tle ba ntse ebe ka botlalo ke ya ke se ke fitlhile he momamedi motla ba tshebeletso ya lesedi ke itse ko ke se ke ile ka kokota ka kena ka re ho ntlo ya hao ka fitlha ka re ho koloi ya hao mo ntsong ho ba ona teng hem ka kena ka haru ditse jana tseo o ntseng o di kgwesitse bakeng sa o mamela tshebeletso ena ya lesedi jalo ka e le bona e le moqebelo re wela antle ka ra lenaneo le monate la mpolelele le ikgethanga le tla ngwena ha e le moqebelo ka tsona nako tsena tsa madungwadungwane ka tsone he nako tsena tsa boseng ka jano ke moqebelo he momamedi re kene kgweding e ntšha ke kgwedi ya mphalane mme mphalane tlhola matsatsi a mararo athe selemo sena he ke sa ketetse pedi mashome mabedi a metso e tsheletseng hanyane ba nna ke ya holo hanyane ke ya holo bane re kene kgweding ya bolesome ya selemo e tla re e segale sena selemo ho bona re tla senka ge se kodumetse ge se yagele gana mane moo tse ding di ntseng di felela gona teng fela ka metlhala matsatsi nne ke nne ke tlhalose ke re letsatsi le leng lena le ka mogo le tlang a teng ebile go na le diketsalo tse e tsagalang letsatsi le leng fela bogolo ba selemo sena re se tsamaile a seng a setse gore re se phethele ke a manyenyane gagolo fela mme o tla lokela gore ka metlhala matsatsi o nne o fadimege mono mo o ntseng o tsamateng obane nnete boipaballo bo molemo go feta setlhare le mafelong ana beke ke ntse ke matha le mpho mahlaola reng ka gore o bea antle mane goreng ya botshelela ka lenane le na le monate la mpolelele jalo ka e le mona ge se re ile ga dikapa bakeng sa gore re ganne mmogo go ya mono goreng ya botshelela o tsebe mamedi wa lesedi gore ka metlhala matsatsi e re ga re qala beke ya pele ya kgwedi e nngwe le nngwe ke nne ke tsipi ganyenyane ka bokhutshwane bo mona ba dipone ke go popotse molemo ditaba rona ebe ke obaneng ga basotho ba ile ba rehelela dikgwedi tsena ge ka marehelelo kapa ka mabitso ana a fapafapaneng gore nnete ge basotho e sale e le batho ba nang le boiqapelo mme re nakong tseno tsa go feta nakong tsa gale ga madimo a sa eja batho ba ne ntse ba e na le bona boiqapelo ke ile ka bontsha kare ka mora kgwedi ya lwetse yane eo ditlama di neng di lwetsa ka yona re kene kgweding ena ya mphalane goba kgwedi ena mphalane he momamedi ke kgwedi eo re reng ke kgwedi ya lesome ke yona he mphalane jwale mphalane ka nako tseno tsa gale ke nakong ya mofuthu gagolo go ne se ntse o futhumetse mme le jwang bona bone bo se boqala jwale bo menolotse boqala bo bontsha botala ke yona he mphalane ya leshoma go ne go e na le setlama ka nako tseno tsa gale se ne se bopeile jalo ka gapumpu jena go batho ba tsebang ditlama jwale go ne go thwe leshoma leno ke nako ya lona gagolo he leshoma lena ka nako ya kgwedi ena e le ne le bonagala ka bongata bona ba e sale mme ka nako eo se ne se tlhe nnete leshoma lena he le qala le thunya jale ga le thunya le ne tlhaisa palesa e ntle tjena ebile e ne le mmala o perese jale nka tlhakale leshoma leno ga se lile la thunya jalo la tlhaisa palesa eno go ne go tsebagala jalo gore ke mphalane ba ne lena leshoma lena le se le qala le thunya mme ke ka gona basotho ba ileng ba re ke yona he mphalane ya phala tsa leshoma ke yona kgwedi ya bolesome selemong sa calendara e le kgwedi ya boraro go tsena tse theyang jalo selemo sa basotho ke ka bogutshwana ga o itsipa fela he momamedi mphalane ena ya phala tsa leshoma e re jalo ka e le mona ke se ke ile ka tlha ka o dumedisa ebile ka o amogela nnanong le nalang polele o tlo ntumelela fela gore ke tle ke le tsibule ka gore ke tle ke latepile monate kwano ke nke sefako sa menwaneng ga ba gitlha ntho e monate ba nna sefako sa menwaneng ba re mathateng o tlhaka nnete ke amogetse e tla re ka morapin ena ya sefako sa menwaneng nna le wena re tla be re wela gantle ka gara moleka wa tshimo sefako ke sa menwaneng.

ya ba pini mo nate he mo medimo tla batsebeletswa le sedi e o keneng kere getla ko amoena ka yona ya sefako sa mina neng ke amohetse ke mo nate e seng re dietse antle ka hara moleka wa tsimo o tsebe ka mehlala matsatso re ka rurung ka pa mogahlelong ona wa pele ke mane mo re ho popotsa molo mo ditaba mo keng ka mahlahlalo a mabedi a o keneng ka usia ka ona bekeng fitileng mo re le kolang ka rabo tse ile ntsa kena mme ka jeno ho ntse ho le jalo fela ha o le thole fetu ileng ke etsa jwalo ho ba kena nabela hlahlelo lena la pele le teng ke tshola matefatse nna nonyana se nyama film ke re shit ke ya hook ke re jadilo se magwadi ke se maroboka ngwana bo tsheole sa koma koma se hlaha nka bo tshabela bo nga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala ka hla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile se menana le metala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi dibebe gere ha hola ore iti hola ere ke tlekele phete mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le eno hela pele ho ana ama bedi ya o kileng ka o sia ka ona bikenyane e sa tswa feta mo kileng ka rao tse ba dikarabo romela karabo tseno tsohle di egele mona ho maferika tj@sabc.co.za ho le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tseno ngena senya mafim ke re chat se magwadi ke se maroboka ngwana bo tsheole sa koma koma se hlaha nka bo tshabela bo nga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala ka hla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile se menana le metala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi dibebe gere ha hola ore iti leo ke lona he mo medimo tla batsebeletswa le sedi le hlahlalo la pele ho ama bedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane sa tswa feta mo kileng ka rao tse ba dikarabo tsibila karabo tseno ka ofela diagelo mona ma ferega tj@sabc.co.za ya re jolo ka ile mona ke fitile ho lona ke tle ke le feheletse ka hore ke tonga pini mona teng ke kibitse ke ketso mathula hari modimo wa ka itlare ka morapini na he ya ke ketso mathula nna lona re tabe re nana bela hlahlelo la bobedi fela re je ka tsebe o reng ke ketso mathula hari modimo wa ka.

re tsankeka a ke le hashane la dithota la dihlaba siapa le re le uthunya ra ditho hantsa di le halabela ho le nanabela mo sotho o re le bilolo ya fela thota e sale ho hashane la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di dile hlana petho ha bo hashane la ditho thota ya fela le bilolo sa le hale mata hashane la dithota le ya papaila thota o lona ke dinyane lo e haula ho ba se ka bo ihonkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsene thwetwe tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho Mautwana kia masesani, hukukwa puha. Out, iparela fati honga kale fatofa. Kimu fuki wama atola tila, wa uhana ubona dincha at ulet city. Ere atola abatala tadisebe hotola tila. Ore honga le kase kaja hupuka la lito. Pofolo rantajana hasile kabotali. Utsie tedi pofolo tona botolo. Wa utwa bota umuhulu kafati. Pofolo tasala di makete tain la mkopja. Bari hao sebo tali ube masene mpato, ma iti otepe abu haishani la ditu. Ho khansa matla, kwa eri tsejana hasile kabo tali, itwe, hukujwe ho pela edi reza. Kiri kakul, ore iti, mpulale. Rikita gili pete hee mumamedi mwote watsebe de tuale sedi lenu la bobedi, ho ana ama bedi, au kengle nka usia kaona bikinyani, e sato feta, eba mwotomo ntsebe tsa otona diletai. Bole pite ngaka, kibwela kitula matefa teno nyana sinyama fim. Kiri, shat, kia hu, kiri, shidilo. Tsebe dienze mwrewe zankeka, akele heshani la ditota la ditaba, sepa le rilu tunya la dito, hancha di lahala bela hole nana bela. Monsoto wari le bilole ya fela tota esale, Oye shani la ditota taba di sekabe. Taba di o tch, ile ka senketse di jile sana petu. Habo ye shani la ditota. Tota ya fela le bilole sa le. Hale mata ye shani la ditota le ya papaila. Tota ulo na kili nyane lo ye haula. Oba ase ka bo ihonkeka ki tlotlo bona. Tse jana ki tse le twetwe tsa o mamela. Tsa o mamela hu, a mo khwatha tsa o sale hu. Mautwana ki ya masesani, ho khwa puha. Aho tss, iparela fati ho nga kale fatofa. Kimu fuki wama atola tila. Wa uhana ubona dincha at ulet city. Ere atola abatala tadisebe hotola tila. Ore honka le kase kaja hupuka la lito. Pofolo rantajana hasile kabo tali. Utsie tedi pofolo tona botolo. Wa utwa bota umuhulu kafati. Pofolo tasala di makete tain la mkopja. Bari hao sebo tali ube masene mpato. Ma iti otepe abu haishani la lito. Ho khansa matla. Kwa eri tsejana hasile kabo tali. Itwe. Hukujwe ho pela edi reza. Kiri kakul. Hore iti. Mpulale. Leo kilo na he mumomidi mwote watsebe de tuale sedi. Le tatelo le no la bobedi. Ho ano ama bedi. Au kilenka usia kaona. Biki nyani e sato feta. Mwo kilenka ruwe na utiba di karabo. Rumela tenu tsohle. Di akhele mwona mafereka. TJ at sabc.co.za. Rehe mumomedi haile mwona kefita. Hona mahlahlelo ano ka bobedi baona ke tle ke nke wa ka bofofu ke bo mathise ke le kore karabo tse ile ntsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mmomedi wa tshebeletso ya lesedi ha ile nga re ntate ma Afrika a kore ke tse karabele ku utlwa rena e be ba nna metsi ha le ka ka lere nke ke be ka tla ko tshwere ku utlwa hantle na rokitse mo di bolela kae eno wa pela kelang kwano ke tellotinda re ya ikarabella mono he ho lesedi FM radio nyarona ke yena tellotinda ya le nka mona ka botshabelo ka e section o mphile karabo tse pedi bila mphatsona ka ditshwantsho o itse a pele wela are ya bobedi ke tsona ka re botseo ampileng tsona ho tloa mona he e mong a ileng a kena kwano ke auskabo nena ke mmya pula le ke o rapetse o ka mona ka qwaqwa ka mantsikeng le na mphakara botse pedi ya pele a wela are ya bobedi ra ela o ka batshi go tong sena teng ka nnete ke o thegeditse dumela hlenta tema Afrika dumela hlenta tabanana ka re ya hao ya hlahlo la bobedi a ke o ha ile a pele nnete tsebe di le tsaiba ya ngotsi mona ke nuku mosolotsane ya leng ka mona ka ra mmolotsi ka mona ka fel yun skron ke tsone he karabo tsentseng diwela re ke bone ntate Oli ke hlalele ke re swaeswae ya leng ka mona ka mokwallo ka Friday Ford ke mo hatsa mme mal hakwe na ni hlalele le no mphile karabo tsepedi o itse a pele a wela a re karabo ya bobedi ka bobedi ba tsona mohuhudi maduani le na o kene kwano mohuhudi maduani ampa karabo tsaka bana ka bobedi ampa karabo tsaka ka bobedi maduani ka mona heka Bloemfontein ka mona heka Bloemfontein ka battle location o mphile a pele a wela ampa ya bobedi betuel molelekwa re karabo ya pele hlenta tema Afrika ke
atia bobedi leona ki betuel molelekwa o ka monaka go kosi ka monaka Fochville ka monaka extension 3 ke ka mo go angolang tabatsa ka dingwe ke chebile tabatsena tse a dimotse mona ngwana wa swehe fela ke a leboa dia umola polena.

0: bula ke lang phakarabo tsepedi are mo tintinyane ko marapo dipakeng al karabo tsa ogitse wa ngwana mreneng o itse apele a boela ampa ya bobedi dia umola po ka mona ka makele ketla ke ka mona ka Windberg ka province ya Freistata ke ha o filimila o lefelwanga ona wa N1 ha o nyulwa ka mona ka Windberg o tofeta Bloemfontein jwalo se sheba ka kona ka province ya Western Cape ya o sheka kona heka bo Western Cape diketso malejwa le na o kene DJ malejwane ka mona ka phomolong yene man le no mphile karabo tsepedi o itse apele a boela are ya bobedi Thabo Tshwaela again are ka mona ka Duncanville ka mona ka extension 1 fer yena genge le no mphile karabo tsepedi bana are ya pele a boela are ya bobedi are ke tse o hlenta tema Afrika di tadime o tlo di shebe se jana mane Ramokwatsi again are ya pele a boela are ya bobedi se jana mane Rapatang Ramokwatsi ka mona ka Halibeta ka mafeteng ke ka mona ka Lesotho bana ke abu makauta ke abu makauta ka mona ka mafeteng ka mona ka Lesotho nkoko le sitsi le no ile ke na re dumela hlenta tema Thegetsa le no mphile karabo tsepedi witse ya pele a boela are ya bobedi are ke nna he kgaitsedi ya banana ke ntate le sitsi nkoko ke sodi mothena go ba habo ka mona ka diwoding ka mona ka tiwai ka hare ona ya Lesotho ke tsona karabo tsentseng di kena Daniel Mkhwanazi le no ile ke na Daniel Mkhwanazi ke ntate mo ferefere Daniel Mkhwanazi ke ntate mamelo bohlokwa le junior o ka mona ka Maokeng Kroonstad le no mphile karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tse o hlenta tema Afrika Kaizer Mlangeni o ka mona ka Noordhoek ka mona ka BFN ka Bloemfontein Kaizer Mlangeni le no mphile karabo tsepedi o itse pele a boela a re karabo ya bobedi a ptitsika ke tsietsi ngwana magalanyane ka mane ka sekutlombana ka Thabaronto ke ntata banana le no mphile karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tse o hlenta tema Afrika ptitsika ke a leboa ere ke bone dioma diome le bona le no ke na re thegetsa hle motintinyane a re karabo ya pele ke o hle ngwana mrena ya bobedi yona go tlile antle ha ke batle go ya kwana le kwana le bona Master P Diome ntata khotso le reneilwe o ka mona ka Raceway Park ka mona ka Bloemfontein how feel my mafofane a Bran Fisher ka mona heka sengangata ka mona ka Bloemfontein a bo makufe re ke bone ntate mokotedi ka mona ka Nyakalong Allen Rich nomoro nyantle 1390 strateng sa Madichani ke strateng sa Madichani le ena o ke ne mona mphaka rabo tsepedi ke ntata bohlokwa bontle le thato ke ya le wa ntate mokotedi taba tsa o di finyeletse go nna he ke tseo ke di fa mo mamedi wa lesedi le tlhonono nyokong nomoro nyantlwa pedi robedi tlhano robong strateng sa lediga ka mona ka gotsong ga o file toropo ya Botaville le ena mphaka rabo tsepedi banna re ke tseo hlenta tema Afrika fela ko wageletse tsona di dingata e bang o sena gore o ka lemoga ke ya le boa hle ntate nyokong madume ntata banana nna ka lebitso ke gotliso Jacob ngwana mosala ke ka mona ka phomolong yena man ke ntata Tina le katlego le ena a mpha karabo tse pedi o itse ya pele a boela a re ya bobedi a re ke o thegeditse ke a dumela gore ko utlwile antle gore rokitseo moo ne di bolela taba tsa bona kae ke tsona he mamedi karabo tsentseng di kena go tswa go wena jalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga golo nnaneng le na lampolelele leo ka metlhala matsatsi ke ne ke bolele ke re la ikgetha go ba letla wena ga e le mafelo a beke gang fela bekeng ka moebelo he ka nako tsena tsa o seng ka nako tsena tsa madungwadungwane ka nako tsena tsa o seng ka nako tsena tsa madungwadungwane tlhopheo mokwena le ena o kena mphaka rabo tsepedi o itse apele a boela a re ya bobedi kunehelo ya lezo le ena o ile kena kunehelo ya lezo ke ntata le ndiwe le bongane ka mona ka Bloemfontein ka mangaung ka Bloemfontein le ena o ile mphaka rabo tsepedi ke a leboa tonane JC Mofokeng kgaitsedi ya banana kgaitsedi ya ntaoleng le madisebo taba tsa o di finyeletse go nna ke o leboa le wena ntate Jack Mahloko ka moo ka Paula Park ke motseki Jack Mahloko ka Paula Park ka moo ka Springse ka provinceng ya Gauteng taba tsa o di tlhakile thulo wa leto motaung ye motona lapeng ke mphatelatsane ka tseki ka mona ka Qwaqwa ha morena Setsoto taba tsa o di mphitletse le wena he ngwana mme atamo mokwatle taba tsa o di fihlile karabo tsa o kitsena ke a di bona ka moo ka Matatiele ka provinceng senya kapa botshabela Thibologang Samuel Galaki lena o ile kena he ampaka re botsaka tsepedi are ha a kitse o hlenda tema Afrika extension 7 Palming Bellfontein lena mphile ka re botsepedi Thabo Baleng ka ibinga ha o file tropa ya Vepenar lena ampaka re botsepedi tate mo lefi mo fokeng bana ha o ke phofolo bana lena mphatsa ka re botsa hai ka mana ka fateng tsentso ka mana ka poloru ere ke bona ntate biti mo lefi maile ka placing tsa batika monyakeng vessels prone lena ka khala ka re botsa ka tsepedi Thabo Khokho wa le bakane ya ka pheli ndaba Bloemfontein le no mphile karabo tsaka ka bobedi ba tsona karabo ngwana le naba le no ke ne ka mane ka tlokweng ka Eastern Cape ka papa Tshabela le na ampha karabo tsepedi Tshabalala Elias ka qwa ka tseseng ka sifikaneng le no ka kgeletse karabo tsaka tsepedi buseletso mokwena ke mme mampuse ke mme ya bokang ka mane ka qwaqwa ka Lusaka le na ra enda tema Afrika taba tsa o gitse o he dingata karabo tsena maiketsi ratolo ntate bodibedi diamond ntate Thabiso le kwenya le faso muhume le hlono no nyokonga khutla hape bana dingata karabo tsekene Nelson Mabasa ke le bile ke lebuile ha holo fela dingata bona ba isalo bana ka metla matsatsi ke ne ke bolele ke re ha ile dikarabo tsona ha re no qeta empa ho si yo ke taba yana ka bona nako ha ine le tene ke tla lololo ibe mabitsona ke ntse ke ya bala e ka nete ke ja chepisi empa he ka laba ka la hore re lokela hore ke sebetse ka nako ntumele he mo medimo motla wa tshebeletso le sedi ke mpe ke ya khutlele mona bakeng sa mafelo ana be ke taba tsena tsa ho lekola dikarabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena fela karabo tse pedi tsene di ne pa hetse tsa mahlahlelo ano a bekeng sa tswa feta a o re neng go sile ka ona ile ya mabedi ya pele ke sefako ke ya pele ya bobedi ke mutlanyana sefako mutlanyana ke tsone karabo tse pedi tsene di ne pa hetse tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke nwa metsi ka mehlala matsatsi a ke fitla mona le ka jeno ntse o le jwalo e re ke nwe metsi ke tla boela hape ke gutla
1: ena ke kgwedi ya Mphalane Lesedi FM le keteka kgwedi ya dipalangwang ho tloha ya Kopstal ho ya fitla Koffiefontein molemong wa ditsela tse bolokehileng le dikgokahano tse matla Lesedi FM ke molelwa
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi nnano ke le monnate ke lampolele ke moqabelo ka jeno he momamedi ba nnete o tla tswa ka makgalo bakeng sa gore o le o pheta mabaka tadima nako bana jwale se re ya re shebile mona goreng ya botshelela e shebe antle gore na o ntse o le nakong kapa ka nnete o so batla o le morao nakong o tloleke gore o potlapotlake o potlakele taba tsa gago e re ke o sie ka mabedi bakeng sa bekena he mahlatlhelo ao re reng ke ya matšha tšha bekeng ena ke tle ke tshwela mathefatshe nnanong yena senya mafemi ke re shat ke gotlhe ke re shadilo foto foto rolela o ba mohlabaneng ha se le rele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja ntwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo senene se khitlile ka se ka ja se ha habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthoteng lifu yena le nkhangkong tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se kaja lebelo ho matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndlamo a rabapina se poko ka moya mahudi ya tshwana shadimanga le soto le tle le bone bomme mekhanya ba ahile ba setse ka mano di tsinamo se gaola thota musika phalla wa dithota sile e ka benga ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore iki mpolele ere ke tlekele phete he mo medi motla wa tshebeletso ya lesedi lena la pele ho ano a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo tsebe tsa tsona di le tsae o le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tsenong yena senya mafimi ke re shit ke re shitilo foto foto rolela o ba mohlabaneng ha se le rele ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja ntwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hori matsepe gwele mo senene se khitlile ka se ka ja se habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthoteng lifu yena le nkhangkong tsanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntwe la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se ka ja lebelo ho matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndlamo a rabapina se poko ka moya mahudi ya tshwana shadimanga le soto le tle le bone bomme mekhanya ba ahile ba setse ka mano di tsinamo se gaola thota musika phalla wa dithota sile e ka benga ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore iki mpolele leo ke lona he momedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sie ke ya mabedi ao ke o siang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo romelela karabo tseno tse ngatangata di agele mona mafere ka tj@sabc.co.za e re jola ka le mona ke fedile ka feta ho lona o tlo ntumela gore ke tle ke late haeso haramatla fitlhe ntho e monate banna a re leoto ke moloi e tla re ka morapini na ya e so ramatla ya me mahlapane ke tabekeng ka hlahlelo la bobedi ha e so ha ramatla.

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka moo le tsamaileng ka teng lenaneo la mpolelle kgatiso ka lentswe le the top guy Thabiso Mafirika. Ha o le tjena wena morati wa tshebeletso ya lesedi e re ke ka o ramatheola ke a gotla
1: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mmamedi e re ke fete mekataba ke ena ka opanya leihlo a na o hloka mathuso ka ditaba tsa lekgetho ofisi ya tax ombud le SARS di tla ba Mimosa Mall go tloa ka la pele ho isa makala tharo kgweding ya Mphalane. Tax ombud eka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang ya SARS mme o hloka matlhatlhobo e ikemetseng tabeng tsa gago tsa SARS. SARS yonam e tla thusa maka dipampiri tsa gago tsa lekgetho le dipotso tsa akhaonto le go ntšhafatsa dintlha tsa gago. Re fumaneya Main Atrium haufi le Jet le Foshini ho tloha ka hora ya borobong ho isa ka hora ya botshelela maitsiboa. Ha o hlokale o etse kopano se o lokelang ho se etsa ke hore o tle ka ID ya hao fela mme bona ba tla o thusa bana ba SARS. Balefi ba lekgetho ba bohlale ba etsa phapang. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho bile monate ho ba le wena tsatsing lena la kajeno lenanong le monatenatenatenate lena la ditheoha dikalaneng. Jwale he o ntse o sa lebale hore ha ke tswa kwano o tla kopana le moifo wa Mathumisa ba tla tsamaya le wena jwalo ho fihlela horeng ya bosupa mme horeng ya bosupa o tla kopana le Dikeledi Magesini o tla tsamaya le wena jwalo ho fihlela horeng ya borobong mme horeng ya borobong teng ke mo tla kopanang le DJ Lovers o tla tsamaya le wena ka lenaneo le monate la tse 30 tse ratwang tsa lesedi FM ho fihlela horeng ya leshome le metso mmedi. Ha e le horeng ya leshome le metso mmedi o tla bateng Veli Mbololo ka lenaneo le monate natinati ho fihlela horeng ya boraro. Horeng ya boraro ke tshololo ka oke nna ke tshepe.

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka moo di tsamaileng ka teng bakeng sa tsatsi lena la kajeno lenaneong le monate la ditheoha dikalaneng. Ke nako ya gore ke fetele ka kotloho go moifo wa Mathumisa, kgaitsadi ya ka Dimakatso Folotsi o tla tswelela pele ka tsona.

Nyewe ya lefu moikga ya tloswang ka polao ya garebe ya hae e buseditswe morago go baka la bohlano bekeng e tlang lekgotleng la dinyewe la magiseterata wa Hoopstad porofenseng ya Free State. Moikga o tloswa ka polao ya garebe ya hae e dilemo tse 30 a na le motso o le mong tsholofelo mohlodi ya tlhokagetseng ka morago ntshwa dikotsi ka morago tetekwa. Moeli wa seponesa Palesa Thabana o re diphuputso tsa sethathong tsa seponesa di bontsha mofu a tswile dikotsi tse mphe haholo hlohong le sefatlhegong. Go tsa matšhaba, moporesidente wa naga ya France Emmanuel Macron o re setlhopha sa dinaga tseo e leng ditho tsa G7 di dumelelane gore go lokololwe dibarele tse dimilione tse 100 tsa oli tse dipokellong bakeng sa go sebediswa nakong ya dikgwedi tse 4 tse tlang. Sepheo sa mohato oo ke go imolola kgatelelo e teng go bareki ka morago gore ditheko tsa mafura haolo-holo diesel di nyolohe haholo a e sa le goba go ropiwe ntwa pakeng tsa Amerika le Iseraele tse e lwanang le Iran. European Union e bile tlasa kgatelelo e maatla go nka mehato ka morago gore moporesidente wa Amerika Donald Trump a tshose ka go thibelwa go fepelwa dinaga tseo diesel. Ke diphetela ka ntlha e bileng ka setlhogong. Lefapha la basadi, batšha le batho ba qhwadileng le sebedisitse botlhaswa tšhelete e balelwang go dimilione tse e fetang 50 a nang le motso o le mong selemong sa ditšhelete sa 2025 le 2026.

0: kilebile ha holo naka mologi ka ditabatseno sa hora ya botshelela mamedi ho ofela ho le jalo le ke nang ha jwale lenanewo ke la ditaba kwa no sebedisong ya lesedi FM le tla huena mafelong a beke ke la mathumisa ka jeno ke la tharo o kgwedi ke ya mphalane mme e ke mokebelo jwale ka ke se ke bontshitse mme kgwedi ena e le ya mphalane ke ya leshome mme selemo sona ke se ketetse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng la ka jeno lenaneo motlhophisi wa lona ke Rabeo Mokoena re laolela kgaso ke Mpho Mahlaola nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloa ga jwale go fitlhela ga gora e tla bele ya bosupa gopola gore lenaneo lena la mathumisa o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetse nku kapere dumela mo mamedi. Hadile kula di ntlase o re tla hlopisetsa tsona ka jeno go lena la mathumisa re fumana gore motsamaisi ya ka sehlohong wa SABC Nomsa Chabedi o ne tifaletsa ditho tsa parlamente gore kgaso ya setšhaba e tla phatlalatsa dikgetho tsa magota a metse ka la nne kgweding ya Pudungwana go fitlhelela mo ditšhelete tsa yona di fitlhang teng. Lekgotla la taolo ya madiboho kgatlhano le diketso tsa bobodu le re bobodu e ntse e le tlhobaboroko meeding ya naga ya Aforika Borwa. Letona la thuto profenseng ya Free State Dr. Mamiki Maboya le gakola semmuso projeke ya kanetso ya dijo food security dikolong gagolokolo sekolong sa primary sa Tsatsi Zamdela sa Solbeke. Sena le tse ding o tla di fumana go lena la mathumisa ka jeno wa re ntse re tswela pele empa pele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una holo mme o fumane extra disolong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka R38 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Re leka ho tsetsa baratu ya ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se re tshe tshwarellang. Di plan tsa clientele funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele royalty e o family mena e ikgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online. Di tifiso ke tse tlwaelegileng.
0: Mamadi Harwela gabong ka ditaba seo go di tlhophisitseng ka jeno go lena la mathumisa ga jwale re a tseba gore ga leqala lena ka metlha le matsatsi re lekola dintlha tseo e leng gore di ile tsa tlhagelela ka setlhogong ga kwano Aforika Borwa mmogo le lefatshe ka bophara bekeng ena e fetileng mme ga ra tse dingwe tsa ditaba tseo re ka di lekolang ke ntlha e amanang le go tlhokagala ga kakapa ya mmino mokaubere ka rona ya Aforika Borwa Babsi Mlangeni ya tlhokagetseng a le dilemo tse mashome a robedi a nang le meso e meraro ka mora gore a tle a kule ga go tshwanyane. Ditaba tse ding ke tsentseng di amana le go tlhaelela ka pele go lekgotla la dinyewe la magistrata wa Randburg ga motlatsi wa mokomisionara wa naga wa sepolesa ya emisitsweng mosebetsing Shadrack Sibiya ka diqoso tse e kenyeletsang ya peto go kenyeletsa le dintlha tse ding diqosong tseo a qosang go tsona le ya go tlola molao o amanang le taolo ya dithunya ka rona ya Aforika Borwa mmogo le go godisetsa ngwana ya dilemong se tlase tse di shumele metse se le seng ngwanana ho ka etsa dikeso sa thobalano o sa le jalo re boetse ra bona mogha ka pa federation ya basebetsi ya khosatu e phela parlamente hore e fitise hang hang se hlomathiso sa molao wa bobedi o ikgethileng wa kabo ya tjhelete e leng second special appropriation bill e leng hore e tle e lokolle diranta tse di bilione tse di ketetse le shume bakeng sa ho thusa ho taba tsa tshohanyetso ya ditshenyehelo tsa mafura ba ra bona hore karona ya Afrika Borwa re ntse re ba le mathata a ho nyoloha ha mafura kapa pena petrole nako e nyane le kgolo ditaba tse di ntse e leng tsa hlahella ke tse bontshang ha letona la naha la ditaba tsa selegae e leng letona Leon Schreiber a phatlaladitse hore tlhahiso ya dibukana tsa boitsebiso tsa mmala o motala tsena tse Green ID book di tla fihla pheletsong ka kgwedi ya hlakola selemong se tlang ba hlalosa hore karolo ena e karolo ke karolo ya mokgwa o mosha o e leng hore ba sa ntse ba tla sebetsa ka ona wa digitally bakeng sa ho ntsha dikarete fela tsa bukana tsa boitsebiso tsa dikarete mme tsena tsa bukana e tala di kekebe sa hlola di sebetsa ho tloha mafelong a kgwedi ya hlakubele selemong se tlang ga tseba di ntse di etsahala le kamane ka commissioning ya madlanga mmamedi mo ileng hore ba ntse ba hlahella ka ofapana re bone baking ena monghadi jo sibanyoni e ba e mongwa batho ba hlahellang hakulu ka dintla tse amanang le seo a qoswang ka tsona mme ho lebellwa hore ke ditaba tse lenang wa bua nako nye fitileng ha ba ba ntse ba hlaha ba teka bopaki ka pele ho commission ena ya madlanga jo sibanyoni e ke rakgwebo wa province ya Mpumalanga e boetse hape e le raditekesi ka hare ho profinsi eno mona no hlile go lekwa go fumana dikamang haholo pakeng sa hae le batho ba hlahelletseng ka mahetla naheng ya Afrika Borwa go kenyeletsa yena monghadi Shadrach Sibiya le ba bang go bona hore na ebe ha ile hantle ke ho tibo bo bo kae bo bona halanga ha ba ne ba na le dikamano go kenyeletsa di ntla so hlaloswang e le sa menyenyetsi ya ditlo sa molao ka rona ha ya Afrika Borwa mamedi re tlotla re nka maikutlo a ha hore ho wena le mo Afrika Borwa ke ntla ifeng e ileng ya hlahella ka sehlohong bekeng ena e re sa tswa feta ho yona ho tsena tseo e leng hore ke se ke buile ka tsona empa pele ho moo ke re fetise taba kena
3: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Millicent FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: dinomoro tsa mahala ke 086-000-3084
4: 086-000-3084 mawela ka lhlakogeng leite mongadi go buruisina bua straight re yetsa South Africa gana di striker gona o thola tu go ba mongadi pitso a batla adopt a style se itseng go bafana bafana ke gatile le ntwa yentse nya hore a bontse di bapatsa ba bafana bafana ka mogho Sundowns se bapala ka teng ba o thola o sheba so pa sa ba mile Sundowns ke sona se bapalang cup tse batlang di tswetse pele ha holo tsa bo FIFA Asian Cup ga itse jaaka jwale ha o no ro tla be ya 20 jwale bo e be ya ka ntoba ke Sundowns se fele bapalang cup tse Pirates e na le cup e lengwe ya CAF Sundowns na le cup tse pedi le tsena tsa FIFA tse batlang di dingatanyana ga itse jaaka jwale ha Pirates e bapala hantle ha go nka mong ha dipitso ha tlo bontsha dipapadi tsa bafana bafana tsela se Pirates e bapalang ka sona ke ntlwele mona ke shebe ntho tse ntle
0: ke le bua ho lo mohlomphei re e fetela ka Vassal Spron ho ntate Sabata TDC mohlomphei khotso
5: nna ke pete o pete
0: ke pete hantle ntate TDC
5: e ya mme e yena mme so ba buroko mane ena go re yena yona ha ba tlo re ka bela ga thoko e pele ya no pulawa pulayano e kana kale ya bo mme bana e ntse go fela e ha ke tibe ka tsika nne pheletse re ba Afrika bo re ya rapela go ka re ka tsika pheletse o bane ka le dikare re ga ditopo ya ntate ba phimlang jene ai a mo ya yo phumula ka gotso na mathabise bo le ma 80 kwana ha ne re tsa maholo mmane ka nete a ka le bo ba phimlang jene me sipakela splash ba mathabise bo le mo ha mo ya bo wa ha yo phumula ka gotso ke a le bo
0: ke le bile a holo mothempe ye ha re ntse re tla pelong ka maikutlo ha o gele ba ka Welkom tikolohong ya Bronville ho ntate wise men mothempe khotso
6: mothlong ka tsebi
0: mothempe ke
6: ba ba me go ba ba ka ba ba me je en tshobise ke ba ka se bia ho swame ke ntse le ha 6 on ta ka pano go ho tseng ya dikgwebo le go bana ke na le kgwebo e potlana go tle ba mala ba tsaya ka rona ke swabile ha ho ka ba tsapela ba ba ho swa ka mme le mo swa o tsamisa go bona go ba fana tse le motseng a tafela ba itse mo botlhala ka ntate se be o swabile swabile ha ho ba ba tsedi ba mo khatse o busa mo swame ka lebo
0: ke le bile a holo ntate wise men re fetela ka okni ho ntate choma a re o amoela ntate choma
7: e ka mo ha o sima ke a iphelela ka kangana ka
0: ntad
7: na ke se bile dikito bo o lo botsantsetse ka mona ha ho lo lo province ya rona bo ntse le ba me fa tedi politiki ba kutisana le tsoka o tsoa ka ba ka ba ba tsame ya di tshebele tse di le tsone ba ka mo netsa ka yona ba ka nnete ba ba ba ka re ba fetse go bane ba bona hore ne ha ona kwa e kome ha ho lo ha tsoa mo tsame ya di tshebele tse di suri tse di mata strateng ka mona ke di potholes o tsoa ka ho ho ke ho nka strate mona ma tsoa di a di fi ya na sa le re tshepisiwa di le mo bile di mashuma ma bile ya metse e me ka e ne ga e se ke ke ka ka se tharo ba ne ke ya sa ha sa go e komo ma ke go ka ka mona ha se ala tshepiso a matso ha ke bua le mene ga ba ma ke go tsang tshepisa a tshepisa ka ne ke re tsheta bona ha ngwa di tshilo go ne ke go bua ba ra fetse ke go ba mona ke ya le bo
0: ke le bile a holo ntate choma wa o tsetela ke ntate sekemekeme ka mane ka tweleng mohlompe ha re o amohele ntate
8: wa tsiba medima gato ke seng tsitse ba ka litaba ya ani a wa patiba ba ile ba nya thateni ke ni ba ka ile tsitse ka tsiri tsela neng ka fana ka khaitse le tsiri yone hanga ba di thateni ba di ba tsoko ba di ba tsoko ne tsi medima gato ba ba lima ke mmwa ana le nyi ona jwale ne ke re tsela ke ba di ba tsoko ne tsi di di tsaka o ba ka ngulu ko tsi a go lo ba ne e nna ba ka ba thaketa ngo bo thateni ba khone ba tsa tsa bona ke society ne ma di matata di ena di ka rona se tloka se ne gere pela ona ka re thabisa ntate o ra thabara ka kopana le nna ke la ka kopana le ena re tsimane se tsana re thabisa ha ho le monate mona ke gere pela phumule ga go tsene di matata se tla mna ke ga itse ka la re utlo se tsa se ne ka le go tsena go tsena go tsa go mamela ngwana se ke wena se di tsaka
0: e ke le wile ha ho le ntate se ke me ka mani ka tuele ngi ne le mamela rena ba o qetela
3: maikutlo a ntse tsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News hena kabelo
0: Mamedi jolo kae lori ho tla tshwara dikgetho tsa magotla a metse ka la nne godingi ya pudingwana monongwa ha le nane la matsohlo le tla haswa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministry e Everton maspeleng wa Mfuleni province ya Gauteng beke teng e tlang ka la bohlano tlo ha metso se le mashuma a mararo ka morao gore ya bohlano ho fitlela ha hore ya tabile ya bosupa mantsibu ya ba mamedi ba ya mengwa
9: Na wa tseba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso takalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba to shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi ana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
1: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenane la meputso le ithomeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke. O ka una hulo me o fumane extra. Disolo tse jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram di fika pa di pizza pedi tsa Lux bath soap ka tshekwetla ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2020. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela
0: Ma Mamedi ntse tsela pele ka dinaneo la ho la ditaba la Hosenge mafelong abeke kwa no sebelesong ya le CD FM ke la mathumisa me are ke na ditabeng e senseng ro tlhopiseditse tsona ke ditaba tse tla latela ke ditaba tse amanang le tsa dikgetho.

Mamadi mesoso e mashume a mabedi a nang le mesu e robong ka morao hora ya botshelela ena nako e re be hantle nakong ya hore re kene ditabeng sa dihloho sa ditaba tsa dipapadi le tiisetso mokwena.

le tona la dikgokahanyo le thekenoloji ya digitale Solly Malatsi le latotse ditaleo tsa gore go tlholeya go fana ka thuso ya tšhelete bakeng sa gore SABC e gase dikgetho tsa magotla a metse go yentswe ka bomo. O buile sena kopanong ya komiti ya palamente mo lekgotla lena la kgaso ya setšhaba le ICASA di neng di tlhalosetsa ditho tsa palamente ka boemo ba itukisetsa go gaswa ga dikgetho tsa magotla a metse tse ileng go baka la 4 godin e tlang. Dikopanong tse e fetileng bothata ba ditšhelete ba SABC bo ile ba tshotlhwa ka botlalo empa ga o sobe le sesupo sa gore e be tšhelete e ka fumanwa. Nakong ya kopano eo maobane go ile a tlhagiswa ditlaleo tsa gore SABC e se thuso ka ditšhelete ka morero e le gore mekga yotlhe ya dipolotiki e se fumane monyetla wa gore ditaba tsa tsona di se gaswe, e leng seo letona Malatsi a se latotseng.

tletse ga mafufuthele nthontsa batho o batla eng ga mafufuthele thabong serenade kwa ntsebeletsong ya lesedi ba be di tshe ba be so ke e le shebele betso e medi re furaletse hora ya busupa hore nyana pele mina kwa munyanyako ha hore jang ebile re tsiba tselo ka tloaelo hore se hla sena se re leng ho sona ke se hla sa mekita manyalo ho tla ba le ba nyalang ho tla ba le ba nyalwang gore ba eme ka phela metswalle malapa le muruti ba re aitso ntate muruti pontseng ya bohle jole heke sentse ke tshokere ka tlo le mahlohono lohle le ba leng gore ba sentse ba qalelletse ba ile ba inka kana wena ho tloa go dintsane se fitileng go dingyane ya loetse mejo le kare ke ne go dingena ya mphalane e bile hlola matsatsi a magago tsena a wo ho sentse na le ba tshuba sentse ba seile go ga se shweshwe fela ka mona le ka mona Honga se sweswe ka mona le ka bona bana.

Get on there, man.

nomorong ya mahala ya 086 3003084. Go na le batho ba tla kena lenyalong selemo kapa tse pedi fela e be o se o fedile, e be go na le ba tlang ka dilemo le dilengwana, kore wa tseba keng o bo bone ga mo nateng go na le sephiri bona. Jale wena e leng gore o qeta dilemo tsa gago se ngata lenyalong, a kore qoqele mogotsi, ke wena mang ebile sephiri ke sefe gore e be ke lona bana le ntse le dutse lenyalong le ka mora dilemo tse ngata tse o tla bong o dutse go tsona. Tsobila molaetsa wa gago le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066, 079 758 5066. O tlo o tsobile molaetsa wa gago o ngotsweng kapa o hatisitsweng. O ka tsobila he go X, Facebook, Instagram at Lesedi FM at Lady Soski, mme nomoro wa mogala ke 086 3003084. Sephiri ke eng wena e leng gore o qeta dilemo tse ngata lenyalong la gago?

0: le rona ha ba tle mo sinyelletse tabeng sa batho le tsebele Cotaras Coristas ka tsebele tsenge ratswang ya lesedi ke bo mantle ba qetang re le mo sengatsa lenyalong nomoro mahala ke 086 3003084 086 3003084 o ka rubela molaetsa wa haole ka mogwa wa WhatsApp no boronya 0797585066 mabedi metso suki masume a mararo re furaletse hora ya busupa thabang le nna ke le ka ile moqebelo bekeng tsena hle ontse o dutse le dikeledi magesene rumela molaetsa wa haole ka mogwa wa X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoski ke mang ke bo mang lesedifm dumela hai lesedifm khotso
1: hello hi Tommy
0: dumela motswalle wa ka ho jwang
1: right is in love
0: I'm khotso wa ka ho tsena re thabile fela re thabile le wena
1: ke re botle bang ka dilemo manyalong a bona hela ke re le bontate ba re ke ba kopele hela ke tla kopela jang ai batho ba go bontate ba le bana ga se hela o kopela mo no ke re ke le mo fumana sa o tlo di pala sa mo kana sa

0: monaka
1: ho to ye no butsi fantisi palesa wa fantisi
0: ke ja baba ha ke bo se ne ba gile ma dikano e la mpeti sambo ye la mete ka bo yohle ba khaba ye lona ke re bana Kere mo senya le tia ene kwana ene wena mwana
1: Yes eh ya mwana na se ke le bula ho le pali o ka
0: Yes girl bye
1: bye ke le bo ha we suka bona ka fiki magallaneng le se di FM o dumela khoso
0: Hello hello so ke
1: dumela le ratua
0: o sapoja mo girl
1: ke phetse ga thola pelo yaka
0: Eh so ke mamela o bua le mphilisima go peka seneka le ke se ya ka mana ka Beltfontein mo tshana wa ntato wa ka ne so
1: Mhm
0: Mochana wa ntete wa ka ke mampeti mohlotshane ne o tswaletse ka ha marope o qete go na di dilemo je ntse ka ka go qeta dilemo o na di dilemo a dilela lapina mpisi mohlotshane ba na di dilemo ba thwa so se ke hola ke ke bohlale ke ke hola lap la bona go le nne ke na bantse ba dutse
1: he eh o re nna
0: ka nnete so se ke ka go jeta nnete dilemo dilemo ke go bona ke re jo tshwarang jalo o se nang ke teng mohlotshane ga ga lo la pne ke simse sa yo ga le bo ka nnete ka nnete ka nnete ke mo tsana ntate o heso
1: ya re ba le bo hela ka nnete ke mo hlala o motle bile ba fana ka tshopo ya go thela ya etsa hala bana
0: yes so se manwe ke go tla ka sana ka le thank you bubu
1: ke le bile tsidi le se di FM dimela
2: so se dimela wana
1: nne dumela weso
2: a a ke nna ntate man ke mo rena nya tsaka kula
1: tsatsa ga itse riaka
2: ke tsopela ga ngwana wa ka ke tswana le o tsuma mkwena ba dile mo senga hla le nyalong e bile se dire reng ka malebela go go
1: eh fela le ke le dule le bona le ba botse gore lang ke nye le sebeletsang gore be le dutse na go etelela ha gale
2: a tswa ngwana mme na go ke thola hona re kopane ka mokipe le lo khona a mpe a le hlago re ntse bua mathatha ka a se di tsa go ala ngwana mme ka ska lo sa ne ke mokipe ha haimani ha gina le mothatha ke se ke ga ka mpotetse ka khona mpe hantle ya lo ka ngwana hai wa ke tsetse le ena ile ga ngwana wa ka le mmotsho
1: awu nake man ho sane ha le kopana mo ke timono go ga o qhatsetse o tla re qapiletsa ke go wena
2: ya ke tsaka ka
1: ke le vila ho lo ga itse dia ka ke le bo ha mogena nye tla le se di FM o mo yeng khoso
3: eh di kelodi
1: dumela we so pese hantle
3: Ebe tlo kae?
1: Ke phetsi ke thaba lwana ha o phetsi.
3: Ah, re nna ke ke. Eh, u bua ka mphoko ka bona ka bohloko nga betlene ka mona nang ha bo batho ba le batseba mbolo, ke bo mo kwena le siphombule wa batseba ke di kene.
1: Ha mona tjwang?
3: Ehe.
1: Vela he.
3: Ah, le nna ke re di kopela, ke ayaya ke tatani le motengata, tengata le mosadi ya ka mona. Ke Victoria ke ntadimo la ba tengata le nna ke re ke ikopela ditengi ya
1: a o tle mpulele he mogotsi ke nye le sebeletsang king e lengwe fela o ka reng ena yona ke yona entsang gore bentse re tshware letse le o fihlela ha ga
3: a tsiba dikere le ntho tsa nna ke
1: e
3: ho mpa sala ke yona dikere le ke ka o tsile tsa go bua na go etela le nya lona ha o mpa
1: Ruse ba ruse ho rata motho tsa
3: ga tsa motho
1: ka la ha la di ba ba ha tsa le ha o magadi tsone tsena di o bia e phala mala ba mangata mmm khaitse ya ka ke le bo ha utlwa ga itse bo ya tsini masimo he ba
4: di se ba metso se ke masume a mabedi le metso e tsile senga pele re kana ho le puo ya sesotho
1: 086-3003-084 ke bo mambe leng gore ba qeta dilemo tse ngata ba ntse ba le lenyalong a ke re ra tseba ka nako tse dingwe go na le batho ba tla e batsho ba ra wo la gana ba letsena ka nnete a leng ke le nako etelele ga kalo ga se le mollo wa patsi ga se le mollo wa masala e ka re mollo wa dipampitshana tshena fela he go na le batho ba ntseng ba dutse le wena ga o ba shebile o re motho eno a ke golela ke ba shebile ke gola tsena dilemo tsena tse kana-kana ba ntse ba dutse mmogo e leng se e leng gore ba bang ba batho ba segalela ba rata gore ba ka se fitlhelela jale he wena ke mang yo motshebang ke bo mang babo ba tshebang ba e leng gore ba qeta dilemo tse ngata se etelele ba le lenyalong mme e bang le wena le wena a ko tlhagelele go bona ema go bone weso 079-758-5066 079-758-5066 ke nomoro ya WhatsApp he mo ka tsibila molaetsa wa Gauteng le se di FM o moyeng khotso
5: Hello, hi. Oh, DK.
1: Ah, I see you got mail, man. Who's on?
5: Ah, ke monate man. Moisan wa ka ka mona ka botshabelo ke toko makadika le mofumadi wa e makadika. A qeta di lemotsenya takata ba le lenyalo. Nna ke ba botsa ba bua ka discipline.
1: Oh.
5: Le order. Ke tsona ntse tse ba sebeletsang DK.
1: Discipline le order. Thongolong o tla ikela hantle ka theko.
5: E jo ano o tsere fusi maphakisa ka boss town.
1: Ah, fusi ke le boa ga itse ya ka mono ka di alphabet e go tla.
5: Hey, tada so.
1: All right, so let's say it to Mela.
6: Hello, Dani.
1: Dumela, who's wrong?
6: Hello, how's that in again?
1: Who's wrong? How's wrong?
6: I'm sitting here. No. I'm not going to go back. I'm not going to go back. I'm not going to go back. I'm not going to go back.
1: Eh, ke ba metsi mogatu.
7: Tona bjalo kwa mo mantsi so o nyetse a malinga ya no nyetse ha matlobotsi. Ya na u se dile mo le mo le mo le mo. Wa nkuta bana ba sabile ba e mantsi tshere mane se ntse tsena ga u fela. Ya u se se bana ba ka ba se tike nna ma bona.
1: Ne ke taba ho la ha o tshoga ba futsitse wena. Ho tshoga tselena o ibetlile hantle man. I'm not going to be able to get a little bit of a Dumela ho jwang?
8: Ah ke tlhongwana ka mwana se.
1: Ah ke phetse we so hle ho se ho na ha moqebelo.
8: O monna.
1: Ha mona tshe jwang?
8: O go re ke mathele ka mola ka dimpopo. Be ke a futa 25.
1: Mhm.
8: Le re nya di sa ka mo ka dimpopo re nya di sa nkalabi.
1: Eh.
8: O na tshe ya ngwanyana hona ka mo nkalabi make.
1: Mhm.
8: Ke re ho ena ngwanyana ke re hela tsa go jwa lo tie o ha te di teng tsa go no wa pagetsa tsa go na mo go tsama identity o tsaetsa gane ntreg.
1: He o rena.
8: Eh ke ra a waleta tsa go na tsene pele ka tsone go na di shothele di jwang ha tsa mae ka tsone. Yena tsaetsa gane ntreg.
1: Eh ya go ra la le ka o tla ka la mohlomo se gete se se lefatse.
8: Ke tsogwa lo mana ne ke re hela nkala tsa ga jwa o ka go go 25.
1: Helang, alekhan.
8: Letsana tsenka ha nonga di so feli le hona jwale. O bua le mamtina me ya tone mo.
1: Mamtina ke le bila o le utlwa.
8: Thank you ratolaka.
1: All right.

0: amadise ba metsotso ke le sebelebetse tsheletseng pele re kana gore nyane ya borobedi le sa DFM mo moyang khoso
1: soski
0: dumela gaitsedi yaka go jang
1: ka mo hore phetse soski
0: gaitsedi yaka
1: ndate mruti se bofi ka nthaka lentle gaitsedi yaka
0: ndate mruti go hlomphile
1: gaitsedi yaka ke le buile e ke romela seri ya tsone tsebeletse go kholongwana nna ka mane ka kutlwanong ordinary phrase that is Steven Midibedi o ntile gaitsedi yaka ka mono pinki se bofi re ba tsiya gaitsedi yaka ka mono ka belkwa mokere he bona ba tata dilemo tse ngata ba le ka gare o lenyalo lena ke gutlwe le nna ke kena lapeng ka mona ka ntlha ka lentle gaitsedi yaka ke nyetse bakweni mane ke nne masebosi gaitsedi yaka re na dilemo tse ngata re le ka gare o lenyalo lena
0: ai ka mogo ebile o tshwang gore dingata ka nnete go tlakile gore dingata ke le motse mahetlang tadi
1: soski ka gare o lenyalo o tlhokagala mamelelo le utlwane e mong ga phane e mong a e fatshe gore lenyalo le tswele pele le tlhoka boikokobetso ngwana mme kgotso le lerato
0: helaako ephete gape karolo yono fela gore ga e mong a phame e mong lokela go theowela tlase
1: soski ngwana mme ga e mong a phane e mong ga a ikokobetse a e fatshe
0: gore
1: lenyalo la lona le tswele pele le tlhoka tlhompho boikokobetso le lerato ntate morutiwa lebo ya lefong ga tsedi aka sebetsa monate mafelo a beke a monate
0: moruti ke leboile tle le wena o bele letsatsi le monate le sedi FM dumela hae le sedi kgotso ke phetse o phetse gantle weso ke phetse ga monate weso man
2: a monate ke tiora mathe monana cross data monana nna ke nang le matse masome a mararo go lenyalo le matsaka
0: dilemo tse e fetang tse masome a mararo
2: ee masome a mararo ga kedi
0: helang e sebetsa jwang tabae ke eng e le nngwe fela o ka re siang ka yona ka nnetwiso
2: mamelelo le boikokobetso ga ekedi yaka
0: mamelelo le boikokobetso
2: mamelelo le boikokobetso le lerata le seele ka lateng ga ekedi yaka
0: ke a lebogatle ka tlo le matlogono le go ya pele
2: tanke ga ke diaka
0: a simo he le sedi FM dumela
2: hey DK mane re ke mathela ka mane ka motseng wa ngwathe e ding tse le ba teng ba tlo ka mpla ha e tsumane ka se ka re ke bona ba a isa ke a pidi mane ke mkhwanazi le mosadi wa hae a o seng thati mkhwanazi batho ba le go hola ke ba mokana wena so se ala ba ntse ba le mmogo go lovely ka re metswalle monate ba utlwanang ga monate ka dinako tsotlhe bona ba dula ba ntse ba le mmogo ga ba tsamaya ba ya mabenkeleng ba babedi o se wa bona ba dutise fa tema kore ke ntho e monate e leng gore le rona ba shebileng go bona re ntse ba re motivate
0: ee ke ntho e galegang
2: ee lenyalo mosadi wa gago kapa monna ga e be ena motswalle wa gago
0: aaaaaata
2: dilemo tse ngata wena sosi sentse ke tsho nna laki wa ga kwa lepe ke re ga e gone go be jwalo fela
0: a weso ke a leboga mane ke lebuile golo laki o tlwang
2: ke lebuile wena sosi
0: a semohe babile ga ona ntho e monate jalo ka ena yang gore o bone batho ba o fang tshepo ya gore ka nnete le teng lenyalo le tileng le teng lenyalo le leng gore le ka qeta nako e telele mme ga ke ntse ke mametse bogolo ba batho batsho ba ra di teng diphepetso fela go tswa fela gore na le dirarolola jwang mme ka go fetisisa ntho ya botlhokwa ke tlhompho Antone Mofokeng ka mane kana mahadi Frankfurt ara rona dikeledi le mofumahadi wa ka re na le dilemo tse masome a mabedi le metse meraro lenyalong a re ba bona tlhompho dikeledi kgotso lerato le o tshepana le o rata motho wa gago go ya go ile go sena taba o rona o tsewa o kgenne ka tsela efe kapa efe empa ga lerato le le teng tlhompho e tlo ba teng

a ke a tsepa le ona o dumela gore le bane ba se ba latlhetse toulo ka nnete ba re atšhe ka nnete matsatsing ana ga le sa le yo lenyalo ga e senoba ga utlwa dintho tse e kang tsena ebile o tlhaloso ga a moono ga se digo sa fela go na le tse ngata tse e tsagalang empa ga motheo o tsitsitse ka nnete a tshepo e teng bane

0: omong o mamela e se ke ding ka mona ka ho WhatsApp o re jo dikele di nna ba tsodi ba ka ba kitikile di le motse ma shume a mabedi le metsi supileng ba le lenyalong ho di nyane ya phupu a re ha ke so bone ba lwana ho hang mahlongaka ha ke se bile ho rena e be ba ke ba lwane a re sa le ke longwana ya ho di sitsweng le lapeng le nang le kgotso le thabileng ka dinako tsohle a re ba hlomphana ka tsela e kgethileng a re bona ke ntate Tieho Setai le mme mama Fisa Setai a re ba ka bane ka Lesotho botha bothe o ntho se monate ha ka
1: ai man
0: Abedi metso sele shume pele re ka go renga ya borobedi mametse tshebeleso e ratwanga ya lesedi la ka lebiso e ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete ke motho ma difala na kwena tsela pele he o tsubila molaetsa wa haudi go ka hanong sa rona se fapaneng X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoskin Hopola hore hore nyana borobedi re tlo kena he re tlo mola gaso ya ditaba e be he re kena se go tlwaneng sa teen zone melong hore re tla tiana le yena re go tiana le ditebo ho tebo ka state your mind ke tshula are re tlo se bana le taba ena ya ho paneng ho le monate ho bala e bile re sa se bana fela le ditaba tsena ka pa dibuka tsa sekolong ha o le lape mono be o ntsonkile buka ya hao ha o nkile le yeto le mohlomong le batswadi ba hao mono ha o itjuletse ka mora o koloi e bo ntsonkile buka ya hao mogotsi jela re tsena le ena he ke tebo ke ditebo ho metso singa mehlano ka ba ga hora ya borobedi

Commission ya Afrika e tadimaneng le ditokelo tsa botho ho tswa mogatlong wa matšhaba a kopaneng e re ya tseba ka diphephetso tse baka mehwanto e kgahlano le melata naheng ena. Moifo wa Commission o etetse Afrika Borwa ho tla inosa ka nkgo le ho fumana nnete ho latela diketsahalo tse mmalwa tse ileng tsa tlalewa ho yona. E tshwere dikopano tse mmalwa le baemedi ba mmuso, mekgatlo ya setšhaba le mekgatlo eo seng ya mmuso. Dinaha tse kenyeletsang Ghana le Nigeria di ile tsa ipiletsa hore nkuwe mehato ya kgalemo kgahlano le mmuso wa Afrika Borwa, mme e jagiswe molato wa diketsahalo tsa merusu kgahlano le baahi ba tsona ba dulang Afrika Borwa. Ke diphetela ka ntlha e bileng ka sehlohong. Seponesa sa Tshwane se fuputsa ho bolawa ha mafahla a dilemo tse 14 a bolauweng a lelapeng la ona Mamelodi West, Pretoria.

0: mokgotsi wa ka kajeno re bua ka sehlooho se monate haholo e leng hobaneng ho le monate ho bala. Ho bala ha se mosebetsi wa sekolo fela hle, ke boithabiso, ke leeto, ke matla a maholo. Ho re thusa utlwisisa sena he, re na le moeti ya ikgetheileng eo e leng sengodi sa dibuka ebile e le mosuwetsana. O thusitse bana le malapa a mangatangatangatangatangata ho rata ho bala. Ka hoo he, le yena tsatsing lena o tlo re thusa ho rata ho bala mogotsi wa ka. Yena ke mme Manko Ramatlapeng, ka ke buile hle mogotsi wa ka ke sengodi ebile he ke mosuwetsana. Empa pele ho mohle re ke ke ya mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlaleng ke lapina e monate ya motho wa ka yena le tlisitsa ke Goon Flavour mahu hammoho le makhatsi. Ke a kgutla.
1: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsao abolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob Member Rewards e abolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656 ho na le dipehelo.
2: How? Na ke Samsung A06 Ultra eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
2: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re uibitsa joang. Iphumadela Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloa ka 212 rand ka kgwedi. Ka pa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumana ha o ka jeno ha Ackermans. Hona le melawana le dipehelo.
6: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
7: That line tell legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetse ho tshwara ntle le molato. Le tse ding tsengata. Maqwetha rona a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.

0: leboga mmoho le makatsi ntse ditsile tebute buhle mogotsi wa ka e bile nna rena re bua ka ho baneng ho le monate ho bala re tlo bua le metho ya rona e leng me mangko ga matlapenhle e bile na tlo re hlaba malotsana hanya ne fela ka sehlosa rona sa ka jene dumela me wa ka
1: dumela dumela le sedi FM
0: o phetse jang me wa ka
1: ke phetse hantle ke sa tsebe lona hore le phetse jang
0: le rona re phetse ha monnate fela pele re kena tabentsa rona ke kopa go bolele mamamedi hore me mangko ke mang o sebetsa kae jalo jalo
1: ba mamedi ba le sedi FM ke a le dumedisa ya le dumedisang ke me mangko ga matlapeng ke moahi wa kwa phutha ditshaba le ha matlapeng ke mongodi wa dibuka hape ke tikere ke a leboga
0: ho lebile nna mme wa ka ha re kena atabeng tsa rona ka mantso a hao o nahana ho baneng ho bala ho le monate
1: ho bala ho monate haholo ka lebaka la hore ha o bala o matlafatsa kelello ya hao ka ho motho ya balang ke motho o re ka re o dula a tshadimeile ka diketsahalo tse etsahalang tikolohong eo a phelang ho yona hape ke motho ya ba le tsebo ka dintho tse etsahalang naheng eo a phelang ho yona kapa naha ka bophara hape motho ya balang re ka re ke motho eo e leng hore ho baleng ha dibuka o kgona hore a be le bokamoso bo kganyang hape ha re bala dibuka nka re re kgona hore re boloke puo ya rona setjhaba sa rona le boitsebo ba rona ka ho bala dibuka
0: e utlwahetse hle mme wa ka jwale he ke buka efe ya pele e entseng hore wena o rate ho bala yona e ne e ikgethile ka tsela e jwang
1: ka hoba ke motho a balang dibuka haholo di mmalwa empa buka e kareng ke yona e nfileng tjantjello ya hore ke be le thahasello ya ho bala dibuka ke buka ya ntate KDP Maphalla e leng kabelwa manong ke nahana hore ke buka e tsejwang ke batho ka bongata ke buka eo ke ileng ka ipalla yona ke le mong ka ba ka e qeta ka nako e kgutshwane ke ntse ke le sehlopheng sa 12 sekolong buka eo itse ha e balwa ka phaphusing ya boithithelo ka utlwa feta e le sa teng le tulo ya teng e ntsha morolo ya hore ke nne ke e bale ka lebaka la hore ntate KDP Maphalla o ne a ngotse ka boqhetseke bo ntate KDP Maphalla a neng a ngotse ka bona bo ne bo etsa hore mmadi a nne a kgutle a e bale ka ho kabela manong ke yona buka e entseng hore ke rate ho bala, ke rate dibuka.
0: Mme wa ka, ke kopa ke ke ke mabenkeleng ebe nna lona re tla tswela pele ha ke kgutla.
1: Ke a leboha Tebu.
2: Lokolla botlhatsheke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka ditlhahiswa tse jwalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99, o boloka 15 randa. Kapa 500 gram Rama original break ka $26.99, o boloka 10 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Ho qeta ka khutiswa hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app. Ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file khutiso ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service. Labour hona jwale mme o hape haholo ha Ackermans. Reka thatohatsi tsa hlabula, labour ka lebenkeleng mme o ka ikgapela Samsung A07 e le nngwe ya tse leshome. Letsatsi le letsatsi. Bahlodi ba Samsung ba leshome letsatsi le letsatsi. Reka mese ya bana o tloha ka R59.95, di-sandals ho tloha ka R79.95 le tse ngata ka lebenkeleng. Labour ka jeno, hapa ka jeno, ha Ackermans fela, e fela ka la 6 November. Ho na le dipehelo.
4: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihlile re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
0: Mogotsi wa ka ntse dutse le tebutebuhle ebile nna le wena re ntse re bua ka ho bala. Re dutse le marona e leng mme manko ra matlapeng ebile o ntse re hlaba malotsana re re qaqa ka sehlo sa rona sa kajeno. Mme wa ka.
1: Ke ntse ke le teng.
0: Nna lwena ha re tswela pele hle. O ka fumana rona le ngwana ya mametseng ya sa ratong ho bala. O ntse a re wa ho bala hwa bora hwa bora. O ka mo fa buka efe ho fetola maikutlo a hae.
1: Buka e nka e fang ngwana ya nahanang hore ho bala ho ya bora. Ke ntse ke kgutlela hape ho ntate KDP Maphalla. Ke Moiketsi. Ka bokhutshwanyane buka ena ya Moiketsi ke buka e le ka hare ho yona re fumana gore re ka kgona ho ithuta ebile e fana ka boeletsi le tumelong ya rona ya bokreste e ntse e re matlafatsa. Ga kgutshwanyane ka hare ho buka ena ya Moiketsi re na le Moiketsi e leng kgutsana e phetseng kapa e hotseng ka thata. A phela ka thata ka hara lelapa ho le boima. Empa Moiketsi o ne a na le toro ya hore o batla ho atleha bophelong. Ka ho Moiketsi ha ka a dumella hore mathata a mo hatelle hore a seke a fitlhella toro ya hae. Empa o ile a sebetsa ka thata, a inehella ho bala hore a tle a fumane hore a fitlhele toro eo ya hae. Hore a fetole maemo a bophelo ba hae. Hape ka hare ho buka eo, ho na le dintlha tse tharo tse e leng hore re ka ithuta ho tsona. Ntlha ya pele ke Boiketsi ba nnete. Bophelong re a iketsa hore re be ka hara mathata kapa re dule ka hara maemo a seng monate ka lebaka la Boiketsi ba nnete. Boiketsi ba nnete. Ha ke bo hlalosa nkare ke ha o emela hore motho e mong a o etsetse se itseng hore bophelo ba hao bo tle bo kgone ho fetoha. Ka ho Boiketsi ba nnete re a bo hlakola bophelong ba rona ka mantswe e ke tla bolela ke re ema o iketsetse hore o tle o kgone ho fetola maemo. Ntlha ya bobedi e nka buang ka yona ka hare ho buka eo ya Moiketsi ke mamello. Mamello e tsamaisana le katleho. Ka ho katleho ha e tle ka letsatsi le le leng. Motho o tlameha hore a mamelle hore bophelo ba hae bo tle bo kgone hore bo tle fetoha. Ka ho motho a ka kopana le diphephetso tse itseng bophelong ha ntse a le motheng wa ho fetola bophelo ba hae. Ka ho o tla tlameha hore a be le mamello hore bophelo ba hae bo tle bo kgone ho fetoha. Mamello le yona e tsamaisana le tumelo le thapelo e re tholang ka hara buka eo ya Moiketsi moo re bonang kapa re ithutang hore. Hore toro ya motho e phethahale ka moso, motho o tlo tlameha hore a be le mamello, a itele, a sebetse ka thata. Ke buka eo ya Moiketsi ya ntate KDP Maphalla, e nka e kgothaletsang bana ba reng ho bala ho ya bora. Mme ke buka e ka balwang ho tloha ka dilemo tsa boleshome ho ya hodimo.
0: Ihlile e utlwa hetse ihle mme wa ka re ntse re le hona a tabeng eo o ka refa malebela a mararo a bonolo a ho etsa ho bala tloela letsatsi le letsatsi hore e be ntho e monate e sinkotlo.
1: malebela a mararo e ka fanang ka wona gore motho a bale ke gore ka letsatsi motho a ka kgona fela gore a ipalle segetshwana se senyane mohlomongwe metsotso e masome a motso e mehlano 15 minutes a day a bale fela segetshwana. Hape motho a ka etsa gore mantswe a badileng segatshwaneng seo a sa utlwisise a batle tlotlontswe ya ona. Hape ha o qeta go bala segetshwana seo se senyane o ka qoqela motho a haufi le wena seo o se badileng. Re ntse re gopola gore kelello e tlwaela go bala. Ha e tlwaela go bala le tlotlontswe eo ya mantswe o ntseng o ithuta yona e ya gola. Jwale ha o se o tlo bala nako e hlahlamaka go bala ga gago go se go fapana le ga o ne o qala go bala, o se o kgona gore o bale le ka kutlwisiso. Ke a leboga.
0: Ehlile eo ke ntlha ya bohlokwa haholo fela hle mme wa ka. Jwale he o reng ho ngwana ya sokolang ho bala kapa a sena dibuka hae?
1: Ho se be le dibuka hae ha o thibele ngwana hore a seke a ithuta ho bala. Ngwana ka moo o tlameha hore a sebedise monyetla a o fuwang sekolong wa ho ithuta ho bala ka phaposing. Ha morutisi a moruta go bala ke monyetla wa pele o a tlameleng gore a irikele wona. Ngwana gape le ga ntse a sena dibuka lapeng a ka kgona gore a etele laeborari ya motse e gaufinyana mo e leng gore re na le dibuka tse e fapaneng tsa mefuta bakeng sa bana gore ba ka di bala. A ka di balla laeborari kapa a ka di adima go ya le tsona lapeng a di kgutlisa ka nako e beilweng. Ntlha e ke ratang go e sebedisa haholoholo ga ke ruta bana go bala ke gore ga o tswa ka lapeng o tsamaya o ya sebakeng se itseng o kopana le mongolo go tletseleng mona. O ka bala lentswe le iwane ga ntse o tsamaya o ya mo yang

0: buka kapa arolelana dibuka ke ofe?
1: Molaetsa wa ka ke hore fela motho ya balang ke motho e reng ha bua o lotomanya dintlha tsa hae hantle, ha o bala ha o borehe. Ka hoo, buka ka buka kapa buka ka nngwe e ka fetola bophelo ba ngwana. Ha buka ka nngwe e fetotse bophelo ba ngwana, ngwana le yena o kgona hore a fetole bophelo ba lelapa la habo. Ka hoo, batswadi le bona ke ba kgothaletsa hore ba kgothaletse bana ba bona ho bala. Batswadi ba bale le bana ba bona hore ba tle ba bone hore ho bala ho molemo. Ka hoo, bana ba mamela kapa ba etsa ka ho bona seo batswadi ba se etsang. Ka hoo, batswadi ba hafole hore bana ba dule ba le thelebisheneng, empa bana ba nke nako e ngata ba le dibukeng hore ba tle ba ithuhele tsebo. Batswadi, banamedi, ke re e kojwa e sa le metsi. Ka hoo, ha re feng bana ba rona dibuka, re ba fe lesedi, re ba fe senotlolo sa bokamoso bo botle. Ke a leboha.
0: Ho lebile nna mme wa ka ka nako ya hao le dikeletso tsa hao, ke a kgola o tla ba le mafelo a beke a monate haholo fela.
1: Ke nna a itebohetseng haholo Ntebu ka monyetla o ko thotseng. Ka ho le wena ke re tsatsing la kajeko ha o fihla lapeng, a ko itshwarele bukanyana fela o bale.
0: Ke tla etsa jwalo hle mme wa ka, bye bye.
1: Bye bye.
0: Ke mme Manko Ramatlapeng ebile yena hle mogotsi wa ka, o na re qaqisetsa taba ya rona ya hore na hobaneng ho le monate ho bala. Ha ke etsa tjena hle, ke fihlile pheletsong ya lenaneo la rona le monate la State Your Mind, mo re kopanang re le bana ho bua ditaba tse re amang. Lenaneo lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education, bohlahisi Makineleng Kamane ya bua mona hle ke Tebu Tebu, tshehlana ya Kgahleng, Ditebo Ntshala.

a re tlo re na kemena o re tsagetse di fiki tlo mo kenya ka pine e monate ya dile yona tlisa ke Tromax ha mo hole zola 7 o fitlhela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: ke molelwa gaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswalle wa ka, re kene kgweding ena e ntšha ya Mphalane, mme kgwedi ena e re fa monyetla wa gore re eme hanyane re shebe mo re leng teng le moo re batlang go ba teng. Motswalle wa ka, jola ha re bua ka October reset, ha re bolele fela gore o tshwanetse o fetole bophelo ba gago kao fela ka letsatsi le le leng. Motswalle wa ka, re bua ka ho ipotsa dipotso tse bonolo empa di tibile, gore na ke thabile ka motho eo ke ntseng ke ba yena, na metswalle le yaka e nthusa go gola, na dikgetho tsa ka di tsamaisana le bokamoso boo ke bo batlang, na ke eng eo nka e etsang ka tsela e fapaneng pele selemo se fela. Motswalle wa ka, ka nako tse ding re sheba batho ba bang mme re ikutlwa e ka bona ba se ba tseba seo ba se batlang kapa moo ba yang teng, athe rona re ntse re le ka go iphumanela tsela ya rona. Motswalle wa ka, empa go gola ke leeto, o dumeletse go ithuta, go etsa diphoso, go fetola tsela le go qala hape. Motswalle wa ka, moito wa rona o teng mona mohaleng e leng Dr. Thabo Monyatsi, o tlo re bolella ka sehlo sena sa rona ha re mo amohele. Motswalle wa ka, Dr. Monyatsi.
2: Dumela Tshimo.
1: Ha monate le kae, Doctor?
2: Ha monate le nna, Tshimo.
1: Ha monate. E ka ba ha re bua ka Dr. Monyatsi, re bua ka mang wa ho hlaya ho kae?
2: Kemo wa tsa ka tsela go tshwana ha ke tlhalosa ke kere ke nna moshanyana o tswa mapokong a le tsale maduke kwa kwa mona na moshanyana yena a ile ang ka qete ha o tswa kha go le ha yo go le ba kwa na makgweng Gauteng kwa na go iphumana teng ke kena sekolo mme ke qetelletse ke hatile kalaneng e gologolo se hlohlolong university e tlhomeng pele le fatshe mona na e le nyana that university ke a tere se ana marena yona go bo ya thuto kobo e khubedu ke ka go tsatsing la ka jene e le nna Dr. Thabo Monyatsi, gobane kobo ya ka ga tse kobo fela empa ke seana marena ke kobo ya letsela le le khubedu.
1: Halala Dr. Halala, ke thabile ha go lohle go be ke buisana le wena ka jene le nna.
2: Ya thabileng ke nna ha golo ga itsedi ya ka Kemo.
1: Ke a leboa. E re ha re kena itabeng tsa rona tsa ka jeno lena, re ke re bue gore na ha re bua ka October reset, re hlile re bua ka eng ha re lebisitse go motjha?
2: Wa tseba October ke kgwedi ya boraro pele selemo se fela. So selemo le selemo re le batjha ha selemo se qala re bana le dipehelo tsa gore ke batla go iphumana ke fitlheletse gona le gane ga selemo se fela. Empa ka lekabaleto ke bo bophelo ke leeto, o fumana ka nako tse ding dintho di sa tsamaye ka mono o gopotse gore di ka tsamaya ka teng, mme ga o fitlha kgweding e nana ya Mphalane e ba gona e le gore ee re a bona go ile ba na le dintho tse etsagalang, o iphumana o sa fitlhelele tse dingwe tsa dipehelo tse neola ka ditoo ka di fitlhelela. Empa selemo ga se so fele, o sana le monyetla, mme kgwedi e nana yo fa monyetla oo mo o ile wa iphumana e kare o gaeletse teng gore o itekole o leke gobo o leke gape selemo pele se kodumela, mme kgwedi tse tharo ke nako e nepagetseng gore o ka fetola dintho go ya ka medile tsa e baka teng selebo go fitlhelela kgweding ena ya Mphalane. Kemo,
1: ke a utlwa Dr. Monyatsi, ke kopa gore fela ke ema benkeleng e be nna le wena re tla tswelela pele ga ke gutla. Motswalle wa ka, ke ema benkeleng, ke a gutla.
3: Mzansi bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le dombolo, empa ha o kenya ram ha e sale le dombolo fela e ba le dombole.

0: Rama yetsa di jotse monate di be ramalicious. Fumana rama tabia hao kaje.
1: Re le ka wetse tsaba ratu ya ba rona so hlosu re ka se gona re sa phela. Jwale ke ka ho ba ne re sa ba sile se re tshe tswarellang. Di plans at Lantel funeral di patala kontane. O boela fumana molemo wa grocery, dipalangwa le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele royalty le family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online. Ditifiso ke tse tlwaelegileng.
2: Ke nako ya Trolley Dash ha okay. Ke gapela Trolley Dash e le mo ho 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kenela, reke sehlahiswa se nkang seabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix ka 32.99 e le nngwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder kapa di capsules tse 14 ka 79.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Nee, OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba leben ke le ba o ka batsepang.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
3: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
5: Motswalle wa ka ontsa ona le nna Kemo ho polega ka jeno lena re bua ka wetse diqeto tse phetseng jolo ka motjha le mo eitwe rona ke Dr. Thabo Monyatsi ga tswele pele le yena motswalle wa ka Dr.
6: Ya Kemo
5: ha re tswalla pele nna le wena o ka re ho ba neng ho le bohlokwa hore motjha a iphe nako ya uitlhatlhoba le ho botsa hore na o batla ho ba motho ya jwang
6: ho ho bohlokwa ha ho le ho ba re le batjha o fumana rena le di toro rena le ditaka tso tsegela ka tsa ho ka difihlella bophelo mme ha jwalo ka ha bophelo e le leeto ho a hlokahala hore nako le nako o ko o ithe nako o itekole ho bona hore na e be bophelo ba hao le bo eneng ke bo ntse bo tsamaelana le seo o ka o labalabela ho se fihlela bophelo na hobane if o sa itekole o tlo iphumana o ntse o tsamaha o kgeloa o lahleha o sa itlhokomele hore ha le hantle hantle ha o sa le letong lele le ne o ikemiseditse ho le fihlela empa ho ipha nako ya ho ko o shebe o ye mohokae o tswa hokae ebile o habile hokae ho o thusa haholo hore o tlo tsebe ho etsa se tshwanelang o iphumane o ntso le tseleng e nepahetseng ha o fihlella seo o se labalabelang
5: o ka re motjha a ka tseba jwang hore mona ka nnete o tsamaya tseleng e nepahetseng bophelong
6: sekolong mo le ha re sa hola re ne re rutwa go thwe go go fitlhele ditoro tsa gago o lokela o behe tekanyetso ya nako e ne re re ke nako e khutshwane o bene le morwalo wa nako e khutshwane nako ya bohareng le nako e telele short term goals medium le long term goals mme ke hona mo tla itekola go rana ke eng nakong eo ya your short term goals ana o fihleletse sone o ipetse sona na ha o fitla ho medium term ente yo libisa mo ba tla ho iphumana teng long term ke temelo re nke eng ka kotlollo wa atse o so le ka hare ho se o sietsa ka ha ke etsa mohlala fela nka re ha o batla ho iphumana motho mong ka leleng o le yena mooki o tlo tlameha ka hore o qale pele o qale sekolo mona na o fitela ho phethela dithuto tsa hao tsa bo matric ha o qeta ka dithuto tsa hao tsa bo matric ke mo motho e tsamana o tlameha go nane o ye college ka bo o ye university ho lo ithuta lengolo leo la booki mme re ha o qeta hang se re ya go di long term scheme le ha o le mooki ke di dintho tse dintse o lakatsang go ka di fihlella bophelong profession eo ya hao so ke yona ntho e ka kgonang ho laola gore ebe o ntse o le tseleng e nepagetseng na o le motho
5: ke a utlwa Dr. Monyatsi na ho tloelele hore motho ya dilemong tse bo 13 ho fitlhela ho 19 a be a sa tsebe hantle hore na o batla ho etsa eng ka bokamoso ba hae
6: ho tloelele e bile ha hona phoso ho hang and le yona taba enana e ta mekhahlelo emibedi nako ngwa etsa hala ona hane ka ona hane gore o batla go etsa ntho e jena ke ntho o e batlang go e fitlhelela bophelong empa jalo ga o ntse o tsamaya letong lenana la bophelo o fumane le gore ke dintho di a fetoa ntho e leng o naganne pele gore o batla go e etsa e be ga o sa nagatlheo mo go yona o qala e nngwe e ntšha mme motšha ga a le dilemong tsenana a se ka tlhakela gore o batla go ya kae ga se ke a ikotla a bona ka gonane motlhomong o kwaleile a tsebe go gantle go tlhokang fela ko gore a ke a tshetshele morago a itekole a leke go bona gorang ke eng ntho tse o tla batlang go di etsa kapo ntho tse a nang le tšhiseo le kgatlhego go tsona ka nako e telele mme a bone ke ntho a ka qalelang go e etsa gobane gaitsedi dilemo tsenana o di shebile ke dilemo tse e fitlhelelang mo le o fitlhela o phethela lengwalo la gago la bo matric go a etsala gorenana after matric o fumane o ntse o sa tsebe gore ke lekala lefe lo batlang go go le latela nako ngwe a etsala la se o fitlhile ditse tsa thuto e e phagameng jalo ka di-collegeng kapa gona university o ithutele lekala le itseng empa gara nako o fumane le gore aa ntho enana e kare ga se yona o e batlang so jalo ka le bophelo le leeto go a tlhokega gore o ne o phetole o itekole gore o tlo qeteletse qetelelong ya letsatsi o fitlhetse seo se batlang
5: metswalle yona e ka ama tsela eo motšha a iponang ka yona le diqeto tsa gae tseo a di etsang jwang
6: metswalle e na le kgatlhamelo le tshutshumetso e kgolo gagolo diqetong tsa gago gobane go na le mantswe a na a reng tikologo e e leng ka gare go yona e o bopa se o bang sona mme metswalle e ba karolo ya tikologo eo o leng ka gare go yona metswalle ya gago o ka fumana e ka rano bona o ba bona se ba patsetse pele bophelong wena ntho tsa gago di sasaletse morago e be ntho e tlisa low self esteem o bone ka renane ke eng o a tlholega kathe go a kgonagala gape ga o ntse o ka go saletse morago empa se metswalle ya gago e leng sona kapa e se etsa e be inspiration mo go wena so mona nka etsa mohlala gape ka bophelo ba ka gobane ke a gopola nako ke sa gola mosebetsi mmogo le wena autia strata e be le motswalle wa ka gagolo re sa le dikolong kwano go fitlhelela a tlala lona career ya gae mo sealemoyeng le wena ne re kgona go susumeletsana a bontsha gore o batla go iphumana a le ka moratshepe a gasa ke ka o ne o fumana jalo ka motswalle wa gae ke mo feleletsa re a sealemoyeng sa legae monana a isa dintho tsa gae didemo kapa a thakela jwalo ke ntho ya tshutshumetso le ena ka tlhakore le leng a bona gore ka nete eng ke na le bokgoni bo itseng ga o tla o tsa thuto mme a nsusumeleletsa gore ka nete eng tshisa ka moo leng ka teng wena ka nnete tshwantsho o ye kwanana dithutong tse phagameng o tswele pele ka ntho enana o seka felela gae mona so ke yona ntho e le gore nete eng motswalle ga o na le ena le agana jwang mme le go thusana jwang gore le tle le fitlhele ditoro tsa lona mmogo
5: ke a utlwa doctor ke a utlwa mme re a tseba gore ha batjha ba ntse ba gola wa etsagala gore ba fetole botho ba bona jwale o ka re ba ka tseba jwang bona batjha gore ha ba fetola botho bona ba bona ke go gola kapa mohlomong ba leka fela go gatlhisa batho ba bang
6: wa tseba kemo ha o ntse o gola ga kalo-kalo ga se gore na leng keng o se o fetola botho empa ke taba ya gore leetong le na le o golong go lona se o batla go se fitlhela go na le dipegelo tse tlhokang gore o beka tsela ya teng mme ke ka moo gore o tlo iphumane o ntse o nepagetse mme o latela sena se amana le se o se batla o tlo tlameya go beka tsela e itseng ke bolela gore yona adaptation gobane o kekebe wa baka tsela e tshwanang le ya kwana mo o tswang teng empa o lebile pele kwana o tla tlameya gore o beka tsela e tsamaisanang le go nyalelana le mona mo leng teng go ya pele mo o yang teng so re le batho go lokela gore nane ke eng re be flexible re dumelele gona go ka adapta diphetogong gagolgolo tse amanang le seo re batlang go se fitlhela mme gore o iphumane o sa gatlhise batho ba bangwe diqeto tse o di etsang ga o di etse molemong wa gore di ko wena ya unang go tswa go tsona gobane ga o ka nka diqeto gobane o lebeletse go batho ba bangwe ba arabele ka tsela e itseng mo le o tlabe o fosa goba o tlabe o etsetsa batho ba bangwe empa o sa etsetse wena
5: Ke kopa hore ke ya mabenkeleng doctor ebe nna le yona re tla tswela pele ha ke gutla. Motswala wa ka ontsa ona le nna kemo ere re ya mabenkeleng ke a gutla.
1: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele funeral dignity plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for a habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho supermarket e cheapo fita you save. Ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang. Ditlhokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
7: Sekgorane Entertainment and Projects. Mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.

0: molelwa.
1: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo ho pola re ntse re buisana le Dr. Monyati ka sehlosa gona sa ho etsa diqeto tse phetseng jolo ka motjha e re tswele pele le yena. Dr. Ha re tswela pele nna le wena, social media e re bontsha batho ba bonahalang e kapana le bophelo bo phethahetseng. Sena se ka ama tsela eo batjha ba ikutlwang ka yona jwang?
2: Social media ke le rumo le lona le fana ka bophelo hape le ya heletsa. Mme batho ba bangata wa fumana ba kgalla ho bona se ho ka ba se ba se bonang ho marangrang mole, empa ba sa tsebe hore ho etsahalang ka morao. Ho ka fumana e le hore ne ke embatsa ha ba iphumana motho re ke re thata hae, motho ya dilemong tse lekanang le tsa hae, e ka re o fihletse ntho tse itseng kapo o phela bophelo bo itseng. O fumane e bana le kgatello ya maikutlo mo motjheng, mo a qetelletseng a lo etsa dintho tse ka beyang bophelo ba hae ka kotsing ka baka la seo a se bonang ho marangrang ka tsebo e haellang. Hobane ha tsebe hore motho a tla qetelletse a le maemong ao a leng ho ona, ke eng ka na se etsa ne batho ne ba sa boneng. Mme ntho nka e kgothaletsang batjha fela ke gore motho le motho o tsamaya leeto la bophelo ba hae, motho le motho o ipetlela tsela ya bophelo ba hae. Mme jwalo ka motjha o lokela gore o dule tseleng ya hao, mme o rale dintho tse e le gore o na le taolo, o na le bokgoni ba gore o tla di fihlela ntle di ntshetse pele, empa o se wa gasa kapa wa hateya ha o bona dintho tse e tsalang go le wena, empa o sa tsebe gore di gore tle di etsagale ke eng se etsagetseng ka morago.
1: Ha motjha yena a batla go etsa reset, ke dintho di fitsenyane tse a ka qalang ka tsone.
2: Wa tseba ke gane ke qala ke tlhalositse gore o bana le dipegelo tse o di begang, ebe wa itekola gore na ntho tsena o di fitlheleletse. Ha ebe o sa di fitlhelela, go a kgona go khutlele morago o tle o itekole. Mme motlhala e nka etsang ka ona e re kere jalo ka gane o labalabela go ka ithutela lekala le itseng ka mora sehlopha sa matric, go bo etsagala gore selemo se latelang o iphumane o sa ingodisa kae kapa kae go ka tswela pele ka dithuto tsa gago. Seo ga se etsagala se bolele gore bo se go fedile ka wena. Go bolela gore nako e tlang ke ntho tse o lokelang go di etsa tse o ile a tlhola go di etsa nako e fetileng. Ko gore o fumane application, o apply-ele thuto eo, mme ga se o apply-ile o tlo kgone gore o ingodise. Ga se o ingodisitse o netefatse o latela o ya di-classing tsa gago. Ka bonnyane fela ke gore ga ntho o sa e fitlhelela, le ka go fumana gore ke dintho dife tse le tsa go fetisa go fumana seo, mme o leke go fetola dintho ga jwale, o shebe gore ke ntho efe o ka etsang ka pelenyana mme ntse o ntshetsa pele go tlo fitlhelele seo se se batlang.
1: Ha re phethela Doctor, ke tshepa gore metswalle ya rona ka jone ya utlwisisa gore re bua le Doctor, mme ke a tseba le wena go na le tsela eo e o e fetileng. Jwale ha o ka eletsa fela metswalle ya rona, o ka re gore na go etsa diphoso go bolela gore motjha o hlolohile na?
2: Kemo, go etsa diphoso kapo go kgotswa ha go bolele gore o se o hlolehile. Tsatsing la kajeno bogolo ba batho ba ntse ba ke le Dr. Monyati, empa ga ba tsebe gore leeto la ka le bile jwang. E re ke o tlhalosetse gore ke tle ke fitlhele lengwalo lena la thuto e phahameng la bongaka, ke hangata e nka lemo tse pedi, lemo tse tharo go ya lemong tse tlhano gore o tlo o phethele lengwalo lena. Empa ka tlhakore la ka go nkukile dilemo tse lesome gore ke tle ke phethele lengwalo lena la bongaka. Seo se bolela gore go nka dilemo tse lesome go fitlhelela lengwalo lenana ke hlolehile na? Tjhe, ga ke a hloleha. Go la nna ba na le diphoso, go la nna ba na le go kgotsa, go la nna ba na le maemo a ne ke sena taolo go ona. Empa jwalo ka ga o le motjha, o na le toro, o na le tabatabelo e itseng, wena se ke be wa latlhegelwa itlelela tseleng ya gago go sa kgathaletse gore go kuka nako e telele go le go kae kapo o kopana le diphetetso tse jwang le etong lena la gago se ka inehela mme go dumetseile go lokeile gore le wena o gotse o etse diphoso o ithute go tsona mme o tswele pele tsatsi la kajeno ka ofela ka keteka ke nnangake nna ntate ngaka go monate le wena ga ona motho a ka ba sedile diphoso kapo mo ile wa kgotswa teng go tla bo go ketekwa phitlhelelo ya gago ketelleng ya maqetelo.
1: Atshe ke lebile haholo ka nnete Dr. Monyatsi ke thabetse haholo ho bua le wena ke a tshepa hle ka magapuisano ena metswala ya rona ka nnete e tla etsa reset e hantle ba bone le bona ba batla ho tshwana le wena ka leleng la matsatsi.
2: Ke a leboha ke mo nne ke a tshepa ka botlalo gore puisano ena ya rona e tla hlabolla le ho bula batho ba bangata dikelelo haholo ho le bona ne ba iphumana e kare ba falletse morao bophelong kapo se ba hlolehile bophelong ha fela o sa thofomoloha. Ke ba motjha gore ntwa ha e so fele e tlhotlhore o tswele pele itekole tlhophisa dintho tsa gago ka manane etswa o kope thuso mo haelelang teng le qetellong ya maqetello o tla fitlhela ditabatabelo le ditoro tsa gago go fitlhela ga kana go tswa go nna ngaka ya lona ngaka yona e tswang mapotlong a letsha le maduke kwa e bang le mafelo a beke a monate.
1: Ke a leboga hle Dr. Lwena o be le mafelo a beke a monate.
2: Thank you, Kgaitsedi.
1: Thank you. Motswale wa ka re qeta ho bua le Dr. Monyatsi, mme ha re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la kajeno la 10 Zone moo re ne re bua ka ho etsa diqeto tse phetseng jwalo ka motjha. Hopola hle nana o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohlahising ba kinelweng ka mane, mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tlisang pososelo difatlhe go ntsa basotho
1: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka majeke ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.
3: Motswalle wa ka na tefelwa ke mananeo ohle a tla latela tshebeletsong ya lesedi go fihlela re kopana hape bekeng e tlang hodima hlohora ka borobong me re balo ditabo SABC ke naka moloi.

0: abo social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beat, shabang.
0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.

ni tena pina idutsi ho zera tuanga tane sani ya fama PKMC e butana li stavigator Matama li DJ Farrakhan e barri fela jalo skwe kwe kwe man Nami li kleki metso tsu e mashime ama beti li metso e mishlano kamara hurra ena ya borobonga Kajano iteng mikiti e lungure Haya lukela ufita e lungure li sedi FM ki karlo yate nga mafelung ana apeke Kajano re bona hle gore sibini se tumeng ha holo Africa borwa sa mino wa butumedi sibini se ratwang ha holo le bo se khobela ka jeno e wetsa mokitu wa hae wa selimo le selimo e leng hore le sa DFM ke karolo ya teng eta thing lena la ka jeno ka nete re tlo kitika ha monate le bo se khobela ka bona ka val monate mo ka lo hotla hlobe monate ka bona ka val motemele ngwa ka nete le sa DFM le tabele kitika fela jalo le bo se khobela mo kitona ki all white total praise and worship e le ngwa ka mane ka mayor town sports ground ki montodi talenteng ka mono mehe le bo se khobela tsa batsa mali bo sbu no wa bo ayanda ntanzi

0: Malaetsa wa pinana ke malaetsa e leng gore o matla holo. La Cole RSA, DJ Soso, le refill CDT ba re o mlaetsa. Nako motsotso ke motsotso e mashume a mabedi le metso e mine ka mora hora ena ya le shume. Karolo ke a bobedi ya seratwanga tsa lesedi FM. Mamiri tle di teng ditaba tse e leng gore re bone di etsala ka kwano ka re o Aforika Borwa tse e leng gore re le ra utlwa bohloko haholo fela ha re di bona di etsagala. E re bone ha akakapa the legendary bannawe Babsi Mlangeni ka nnete a re sia lefatsheng lena le ka kwano. Babsi Mlangeni ao bannawe o sa re siile banna ntatemogolo Babsi banna ke hopola ke na le yena ka selemo se seng e le mokete ka mona ka Dr. Rantlai Molemela Stadium ka mane ka Bloemfontein. Ke ne ke na le yena ka mono re bua le yena ka mono re bua ka mmino wa hae e le ntate e leng gore ka nnete o ke motho e leng gore o kgona gore a dule fatshe le wena a o mamele le qoqe go be monate. Ha ke ketela go bua le yena ke a kgolwa ke kgweding ya July a ntetsetse ebile ke gopola gantle e ne le ka Mandela Day. A re ei DJ Lovers ke utlwa gore ko wena ntse a tshwere ka moo o nne gopole mmino wa rona. Ao banna we e ne le motho e leng gore o rata mmino gagolo mongadi Babsi Mlangeni le lemong tsa gae tsena sa le go tsona o na ntse a le motho e leng gore o mamela radio ntse le motho e leng gore o ntse a rata mmino gagolo fela ntate Babsi Mlangeni. A mfounetse mona banao ntate Babsi banna ee ga moya wa gae o phomole ka kgotso ka nnete. Morwa wa gae ke motho e leng gore ke buile ena ka nako tsotlhe lena ke Lebo Mlangeni. Ao ngwana mme tshidisega tlhe ngwaneso tshidisega tlhe ngwana mme ke bophelo bo jwalo ngwana mme madala ka nnete o kutse o bone madala o kutse ngwana mme ga e sale a kula tshidisega wena Lebo Mlangeni ke mong wa batho ba e leng gore le ena o etsa mmino kwano Aforika Borwa mona nkanka e le motlhagisi wa mmino yena Lebo Mlangeni ao banna we abo TPR banna tshidisega ngwana mme wena le ba le metswalle ngwana mme ba gaufi le wena le tshidisege ngwaneso ke tatlhogelo ena ya ntate Babsi Mlangeni ao banna we ga moya wa gae o phomole ka kgotso. Ke tse leng gore he re bone di etsagala kwano Aforika Borwa ka labone botsiu piene re tswile re bona hantle go bua ka yona ka labohlano ena ya ntate Babsi Mlangeni. Mamelitlhe dingata ditaba tse e leng gore ka nnete ke tlo fa tsona tse e leng gore ntse di etsala ka kono ka rona ena ya rona ya Aforika Borwa e tsafala bonnete ba gore ga o fete o dula o ntse o ditse mono he o ntse mametse monate wa salemoya o ntse o natefetswe jalo jalo. Ao banna we o kae Wave Rider? Wave Rider
1: Chete dumelang bana beso ya le dumedisang ke Wave Rider aka Maqhubu o ntse o tshwere University ya Marato DJ Lovers go le Lesedi FM.

Gala mu Madina, zikwebezele mu dedeli bad bad. Yajelela

Apo ubu unde bichku batari chetu ndo amanda alifuona lugha.

ho ba setho sa moga wa ANC sa komiti ya naha ya phethahatso ha ho bolele hore setho seo se lokela ho sebetsa mmusong. Polelo ena e hlahela statementeng se phatladitsweng ke moga wa ANC mo e lekang ho hlalosa se etsahetseng ka setho sa yona sa komiti ya naha ya phethahatso Andile Lungisa. Lungisa o makaletse ANC lekgotleng la dinyewe mo a pepetsang ho ntshuwa lebitso la hae lenaneng la ditho tse iketelang ho ba bonkgetheng ba setulo sa ramotse wa lekgotla la motse la Nelson Mandela Bay Metro dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. O re ke yena ya neng a le ka hodimo lenaneng. Mongwedi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re Lungisa ha a ya atleha nakong eo ho neng ho hlahlojwa ditho tse teng lenaneng leo. ANC e re batla ho sebetsana le taba ena e latela metjha ka hare ya moga e seng makgotleng a dinyewe. Nyewe ya Lungisa le ANC e kgutlela kgotla ka la 12 kgweding e hodimo. Moga wa African Congress for Transformation Act ka bokgutshwanyane o ile o thakgola tokomane ya yona ya boiketo ba dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse toropong ya Welkom profenseng ya Free State kajeno. Moporesidente wa ACT Ace Magashule o lebeletse o tshetle ya puo ya setlhogo go thakgolweng ga tokomane ya boiketo ba dikgetho ya ACT tlasa mmokotaba o reng re a tlhasela. ACT re e ile o iketela dikgetho diporofenseng tse nne e leng Gauteng, Free State, North West le Eastern Cape. Moga ona o theilwe dikgweding ya Phato selemong sa 2023 mme o ile a kenela dikgetho tsa naga tsa selemong sa 2024 mme wa ikgapela setulo se le seng lekgotleng la ketso ya melao Free State.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% fat spread brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Ha sema mo temo tle ha di simona e re ko fe di taba a ketsena na o hloka thuso ka ditaba tsa legetho. Office ya Tax Ombud le SARS di tla ba mi mo sa mall ho tloa ka la pele ho isa ka la tharo mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala ha e ba ona le tletlebo e sa rarollwang le SARS, mme o hloka tlhahlobo e ikemetseng ya taba tsa hao tsa SARS. SARS le yona e ka o thusa dikaribempiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane Main, Odram, haufi le Jet le Foshini ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa ka hora ya botshelela mantsibuya. Ebang o hloka thuso efe kapa efe, tloho le bukana ya hao ya boitsebiso ID le tokomane tse hlokahalang. Ba lekgetho ba bohlale ebile ba tshepahala. Ke SARS tseo he motemotle wena moahi wa Bloemfontein e tla fela bonnete ba gore o tlelebe ka maono ka Mimosa Mall o lo fumantshwa thuso. Hopola hore kgwedi ena e re leng ho yona ke kgwedi ya dipalangwang.
3: Ganna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.

0: ke roto o sa sebetsa yo mo di radio mo se
1: batle ka mo sa
0: ke mo re ke pala kwa ke roto
1: ke o pula hantle professional demono le la ka tsho da demo le je pa tsho da demo le Patrick tsholo
0: le mo kura magwebu le botse mo mokete
1: a ba nna demo mo kita sa phela ba nna le bo lungelo mkhondo
0: a bo triple z zazaza re na le bona molo
1: TK ona le teng ne
0: ya TK ona le teng
1: e tokelo Africa he ba nna a leadership
0: shap shap DJ
1: ba bana be ka bona tonga na be
0: shap shap my DJ
1: e a mo na tima no bua ga tse fitile ma me di sha re ke ma te ke le bana tala mamela pinela

0: Aseta.
1: Rona re ba ha modise, re ithatela ditile tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise diteboho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara mo fashion. Ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite. Hodima mo, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo pani nya hao tlo ka rona ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jen Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
2: ka Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya di-Vienna kapa 750 gram ya Polonia Chief Chicken ka $39.99 e le nngwe. Le 2 liter ya Brooks Oro Squash Concentrate ka theko e tlase ya $36.99. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

moga wa ANC o phatlaletse statemente mo e le ka ngohlalo sa setsa haitseng ka setho sa yona sa komiti ya naha ya phethahatso Andile Lungisa ka mora hore lebitso la hae le ntshuwe lenaneng la ANC la ditho tse iketelang ho ba bonkgetheng ba setulo sa ramotse wa lekgotla la motse la Nelson Mandela Bay Metro la Eastern Cape dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. Lungisa o re ke yena ya neng a le ka hodimo lenaneng leo. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re Lungisa ha ya tsamaya hantle kapa hona o atleha nakong eo ho neng ho hlahlojwa ditho tse lenaneng leo. ANC e re batla ho sebetsana le taba eo e latela metjha ya ka hare ya moga e seng makgotleng a dinyewe. Nyewe ya Lungisa le ANC e kgutlela lekgotleng le phahameng la dinyewe le Johannesburg ka la 10 le na le metso mmedi kgweding ena e hodimo.

0: Asimo he momamedi wa tsebeletso ya lesedi metsotso e tsira mahe mashuma mabedi a metse robonga pele wa tla hora ya pele re ka kwano ka motseng wa Gauteng mona masipaleng wa le high wa Midvale Meyerton Sports Ground mo leng hotle ka tsiletso sa momamedi ke bosweu bo kopane le botala jale re tsama le mme le bosigobela all white total praise and worship le le bosigobela le sedi FM wa tseba le mang se fitileng re qadile ka mane ka Emerald hela o sile bu
1: morong
0: o pitsa ntla ga itira
1: ka ke a phela nneso
0: ke mang elo hape le mang se
1: ka nnete nana re a ganya re ganya khotso
0: ga itira ka ra o moela re ka ofela mona ho le sedi FM ke ba jotsitse ba utlwila ntso le sithale bano o theola moya
1: awo wa tseba ke mahau wa modimo ka nnete re le boha modimo ka tsatsi la ka jeno wa tseba o re ke letsatsi le modimo a lentseng gore re thabe re nyakalle ka gare go lona e nghopotsa se fela sele se reng thabang le nyakalle rona ba etsa dibe re a thaba re a nyakalla gobane re fumane mohau re fumantshe mohau jale o buile ntho ya botlhokwa gore re ka mona ka lehaeng la rona le letšha ka mona ka Midvale municipality re bona batho ba tswile ka nnete ka magalo ohle ba tswile go tswa bo Limpopo bo Gauteng bo Freistata gore re leboga modimo ka nnete
0: auslebo lemong se fitileng re ne re le Emerald ka jeno re bona Meyerton Sports Ground re fetotse sebaka bakeng se setšha ka jeno mo momamedi ya ntseng a le lapeng a tla kwano e mongwe gore ei kgona ke utlwang ga e sale ke le maphatephate ke batla o le o fumana tikete nna tikete di ntse di fumane
1: ao ka nnete ke tlabe ke bua leshano le tankisang diheleng ke tlabe ke bua leshano le tankisang diheleng ga nka re ke a tseba se ke se tsebang ke gore ke a golwane di le mmalwa goseng jale re a tseba gore ka mona batho ba gotse ba bangwe ba ba tswa mesebetsing ke mafelo a kgwedi go ba bangwe go ba bangwe ba sa bantse ba eme mare he motho a ka nna ikenelela ka mane ka compute ticket kapa ga feta ka Shoprite a shebe kapa ka mane ka web ticket online fela wa itšhabela gore o potlake gore ntse di le teng go monate ke gore re mona letsheare lena kao fela go tloga gona jale go fitlhela ka go raya leshome bosigo jalo ga o bona gantle gore o sotsetile go ja diphaphata le go sotsetile o nyadisa ae dikgomo a sedi ke ne o ka nnang le lone
0: jala o bua ka o nyadise ke gopela re ile re a nyadisa
1: hela re ka sebo o ka
0: etsalaoe gobane mo ke leng teng ka all right total praise and worship go ba gotle
1: go kopaa utlwa gona le monko wa lenya

0: phare le koletsa bo emo ba le hodimo jo le ka tshopisitswe ke ba ditshebeletso tsa naha tsa bo emo ba le hodimo Tshwane province ya Gauteng le kwetse ka go thadi ba ka opodile Mpumalanga le hlakile opodile fela futhumetse ka Lowveld province ya North West le kwetse ka go thadi ba ka opodile fela le kwetse ka mafafatsane a itirileng a di aduma ka bophirima Province ya Free State le kwetse ka go thadi ba ka opodile ka mafafatsane a itirileng a di aduma ntle le ka bo Tshabela Province ya Northern Cape le kwaetse o foka moya mme o phodile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma go namela ka borwa botšhabela porofenseng ya Western Cape le kwaetse ka go kgatha dibaka ka bophirima bo gole fela o phodile dikarolong tse ding tsa porofense ka mafafatsane a itjadileng a diaduma karolong ya ka botšhabela ya porofense ya Eastern Cape le kwaetse ka go kgatha dibaka mme o phodile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Profesi ya KwaZulu-Natal le hlakile ho futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Ditaba tsena tsa ho rapele e leng tsa karetsang tsa lefatshe di fella mona. Imamele kgaso e latelang ditaba ho renyane ya bobedi mme tsona o tla di balolwa ke Rabosana Majiehe. Ho tswa ho nna na kamoloi ke re ha iphaphathwe.
1: Kaona motsotso o mametse vele molomo
2: out of strata
3: harale bowe le gholokwe harale bowe na ka moloi ka ditaba tseno tsa hora ya apili o re be hantle botsekeng metsotso ngele shume ka mara hora ya apili dumela mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi re tla ka wena ka botlhwa ra hasana no lena la re ka ofela re le kwano Gauteng motseng wa Meyerton Sports Ground ke mo relenteng all white total praise and worship le le buse khubela ke mo teng re tlang ro hasetsana no lena la re ka ofela re le teng maqhubung ano a FM a 87.7 ho ya mano 106.6 ke a tseba we mametse mano SABC Plus app re mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo mamedi la re ka ofela ke a bona maletsa na ntse ke na ho marangrang a dikgokahanyo tsa lesedi FM re tla e bala le yona jalo ka ntse ke na jalo momamedi ke tsamaya le mohlaisi wa lenaneo ka jeno Jonito ha o sebetsa le John ha o mamedi ho monate ha o sebetsa le John o mathafela jalo ka sebohudi mme ke tlo bua le ba mamedi ba tswa naheng yane ya Lesotho Maseru ke ntate Tiko Seboko le mme Matumelo Seboko ke basotho ba rela itse a re utlwa lesedi FM re mokete ona wa all white total praise and worship o teng ka jeno rara re tsela mo go kare e re ke qale ka mme mme Matumelo Seboko dumela re omele ho lesedi FM mo phetse hantle ga itse reka
4: kgotsa hlengwane se ke phetse hantle haholo ka nnete
3: re ya leboa mme
4: ke nnete ke ya leboa hlengwane se
3: ntate Tiko Seboko le wena re re omele ntate wa ka o phetse hantle
5: ha monate ha monate o phela hantle vele
3: ha e mo ntate wa ka bile ke phetse ha ke na le lona jwale ke phetse ofe
5: ka nnete ke kgotsa
3: le mona ka jeno motho a ka batla ho tsiba ba nna la tsela le mo ka re latla ho le ha ka Gauteng maboneng Hobane le le mo ka jeng?
4: Jo, re tle mona ka nnete re tlotla re thaba ha mo re thaba boteng, botimba modimo. Ka nnete ke yona fela ntho e hlientse re ntse mo re tloe kwana le Sotho, re tle kwana go tlo thaba botimba ntate modimo. Ka nnete re thabile hle mo le so.
3: Re ne re tswe re mokete yona le monse fitileng. Na le kala o tla le monse ka ba le monse fitileng le ntse le lete
5: generalete
3: hela ne le
5: le le ba le le monse fitileng re re le fanta bay
3: eh ba le general ha le fitu ke mogetsa
5: ga re fitu
3: ho ba neng lo rata ha kana king sena ka jeno selo le setletse go ana lo re sibini ke mang sibini e o le batlang go bona stale mang
4: a tsaba ngwe le so ihlile ka nnete hore be re bo ka nnete re thabile ka tsela kgethegile ihlile ntho ya rona ko phela ka lentswe ha o letho le re ka sietsang ka ntle go lentswe la modimo re phela boteng jwale tsatsi lena ihlile re tlile o bane re batla o tlo bona batho ba bang be e leng gore ga ba bona last year jalo ka mam Lusanda Beja jo ke mo thabetse ka tsela kgethegile
3: no re a lebo le mamela lesedi a holo maserumane
5: ha holo fela be le re mamela le sedi ke ka lebaka lena le moketeng ona re ke keng ga fetwa go utlwa le sedi go utlwa go lebo e le yena Hanka Tumi, another main artist, ibile le host, mona yo re mokela mona bo Matema, Bontan Babangata. Re ketse bona kwano ke yona nthwetsang hore re utlwa hore le mo safetileng re ile ga bateng ga utlwa hore ena yona ha se mo ketolo ke lang o fete mo.
3: Ha le sale bra. Le ke ntate le mme.
5: Ho jwa.
3: Ke na go ga le mmo.
5: Ke selemo sa bo 16 se.
4: Ka December re tsheta 17.
5: Sa ke.
3: Ka ba ke le meme mana o ke na go se tswa bile so dar ke re pele go dutla lona. No ke taba e bona. Tsela motho mong a ka botsa jalo ka le ntate le mme bo hlokwa ba o tsa ma mekiti e jena. Jalo ka batho ba phela mmoho. Ke bofeng ba nako go tla fumana lo a go le bona batho ba bo ntate. Ntate se mogo. A ga tutsa male ba fumane. Hai ke sa tswa ga dula ke le majiteng. Fela wena ke mona le mme masibuke le mmoho le mo sefitile ne le mmoho bohloko ba hore jalo ka batho ba pela mmoho molekane le mme le tsame mekete ka reng yena ke bofe.
4: Hey tabela ke bi me fela he seng ka sibulela fela go re fela ka nnete hore re be re mmoho re tsama ya ha mmoho e tle re tsoseletse me ya rona ke thaba tsena boteng ba modimo e le hore re tsoseletse le lerato la rona ho modimo ho bana ha re beile modimo hodimo go tsohle dintho tsohle di a loka mme lelapa la rona le a phela ka ho ihlile hore e be re mona ka nnete re tlotla re tsosolosa me ya rona re thabe
3: bana besi. Re ke se ka le jana ko ho sontso qadile re le buile ha hola le tlile le buile le rona ebile ke ya bona ntata o batle ba tla ba bona o mosotla
5: ha ke
3: le buile ha hola bana beso
5: le buile ha hola go thabetse lo bana be le re
3: thabetse ba di se di se la pemana ba u ke papa le mama me le ntate ba ke
4: bona hello baby hello to me lo bo hlali ke ne ile ba ku
5: le lu ga ba be di
4: se le ga ba ga tlwa ge monna tu mwana da
3: ei tada
5: ga le bo ga le bo ho
4: lo be
3: thank you bana beso mama di ke ntate se boko le mema seboko ba tswa maseru lesotho ba re re teng le rona ebile ba hlomphile mokete ona momamedi ba apere tsona tse tshweu he ba tshwana le rona all white total praise and worship le segobela ke tsona tsentseng di etsahala ka kwano momamedi le shumele metsi mehlano metsotso hantle a kamera hora ya pele re thobole tsona re tla nna re ba bitse re buisane le bona jwalo jwalo re thobole tsona monate ngwana mme aponto wa selepo re late DJ Qness o tsama le oluhle ba re fungama ona mathe.

0: Rata motsotso.
1: O mametse vele molomo. Outcast Rata.
2: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
3: Ka nnete momamedi, ho lekane ka dipolao tsena tse kana tsa basadi le bana. Me re utlwile le taba e bohloko ya ka mona ka Pretoria, moo bana ba bashimane ba mafahla ba ka bang dilemo tse 14 le bona mabona maobane ha tswa mosebetsing, ke ha ba fumana ba hlokahetse ba hlabuwe. Re fetisa matshediso lapeng leo le bohle ba lahletsweng. Ke taba tse bohloko ka nnete. Tshebeletso ke Lesedi momamedi metsotso e 20 a metsomedi antle a pele ho otla hora ya bobedi. Re ka ofela re hasa ka botloa re le ka kwano ka Meyerton Sports Ground ya Sterling hajwale ya ntseng a theola moyo halalelang a thabisa batho ba ka kwano. Ke ntate Tshepiso Mpotle o ile a feta kwano, re buile le yena wa matseba he o tlile sutu ya hae e tshweu a otla datsaetse tshuntse ya kwana le kwana. Mme tswelena le ka mona a o le ne natefetswe e ka nnete. Re go hopotse fela momamedi ba bang ba dibini tse tlang ho ba teng, All White, Total Praise and Worship le Lebusi Kgubela ka kwano. Re lebelletse Sbunu wa Ayanda Ntazi, Matema Mrs. G o tla ba teng, Joy Celebration ba tla ba teng ka kwano, Lusanda Pecha le yena o tla ba teng, Teboho Moloi o tla ba teng, Xoli Mngwango o tla ba teng, Tshepiso Mpotle o sale sithaleng mane ke yena ya ntseng a ba thabisa ha jwale le Neo Mabote. Jwale ngwana mme, se ka ba feto tshwara nako, ke ile ka jwetsa hore ka kwano re tshwara nako. Ha re re fela mokete o qala diheke di a bula ho reng ya leshome le motso le mong ho ba jwalo. Ra o le jwalo Ponto wa Selebo, re fetise mabenkele ngwana mme, re tsebe ho tswela pele.
4: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500g Rama Original 70% Fat Spread Brick ka R26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
5: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
2: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
1: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo, tleke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
0: Kaona motsotso,
1: o mametse vele molomo. Outcast Rata.

0: Mamedi ke pine monate speaker are current re ba metse seng le shimele mo tsolo mongwe ka mara horena ya bobedi re ka ofela to all white total praise and worship le le bo se gobela mona Meyerton Sports Ground re ntse re buisana jwalo le ba mamedi ba teng ka kwano jwalo ka utlwa la ka jeno le tsama jwalo ka tloelo le naneo mo mamedi rofa dintla le diketsahalo tse etsala mona mo re leng teng mona mo le monate ai wa matha gaitsedi ya ga banna ka tlego mabalane ya ke mosebetsi mmoho le rona kwano etsa mosebetsi o motle kwa mana ka motsweding fela wa tseba motsweding le letsedi FM ke ntho e le nngwe re wela mona inland combo o matile jonito o tlile le baeti mo mamedi re bua le bona kwano ke batho ba batjha ka nnete le bona ba tlile mokiting ona o motle ba apere hantle re qala ka wena ngwane shapo jwa
1: a ke a phela wena o phela jwa nga buti wa ka
0: a monate wena o mangwe tswa kae
1: e ka lebitse ke kananelo le se sa ke hla ha qwaqwa ha ke qwaqwa riverside
0: o motho wa
1: qwaqwa
0: o tlwa qwaqwa straight ka bo so dula ka mo
1: ha ka mo sebetse ke le ka fixback
0: o fixback tabela o bona ngwana mme ga itsira ka wena mang
2: re le buile motshweneng
0: ga itsira ka wena o tswa kae
2: ke tswa sa solbay
0: o tswa sa solbay ha re tle wena kana ke
1: kananelo
0: go baneng o le boka je
1: ke nana ke mikete mo nge lo reng re gona go ithabisa re le teng re le batjha re gona go risa ntate modimo hape re natefelo ke dibini tse loreng re a di rata o dumamela nako e kgolo le enyane
0: ha e sale mokete ona wa all white o etsagala o qala go tla ka
1: bobedi ke kgetho la ka la bobedi ne ke le teng le mo se fetileng ha na le emerald casino
0: ka jeno ke sebini sefe se o batlang o se bona
1: ke nana ke batla utlwa qoli haholo o ke batla ka mpinele icilong ha qala bina icilongo ko ke kopiang fodisa moyemong ko ga bona nka utlwa qoli ke tlabe ke kgotsofetse
0: no ke taba tse monate wena ga itsedi aka ke mang o batlang go mmona le gore gobaneng o le teng moketeng o bane batho ba ba tsha re tloetse ntho yana gore ke mapiano fela meketeng e ka reng ena ya mmino wa sedumedi a re re beteng ma
2: nna ke kefile gore ke nako ya ka lentate modimo
0: oh yes
2: ke etse nako for modimo ke tseba gore ke tlo engage lentate modimo ke gole tsotlhe go ena tseng kgathatsang
0: like ena kereke
1: e ga ikena tle re ka setle re sa ikene ga ikena
0: ke gina na fela le fapoe le o dumedisa bang ha e ka
1: e ke batla go kgone meise batswa di ba ka qoqwa mane mme le ntate ke David Tebole se sa le voice analysis ke re ba dumela le bohle bang ratang ke re ke le dumedisa
0: wena khaitsedi ya kang
2: e ka rata o dumedisa ntate mola ka ka qoqwa ka mo ke ntate mola tshwanya
0: o dumedisa na fela
2: Hey.
0: Ho batho ba tsileng ba tlang ka kwano le ka reng fela o bona maemo. Hey ho tle.
1: Ke re potlakang sentse re natefela ka mona. Se re bone dibini tse pedi. So ha o ntse le tsileng, o ntse itukisa, o potlake, o tla fetwa ke tseding. Ho ba le mmele bo ntse re o ntse re binela ha monate mona. Ko re nako e kgolo le nyane wa hlana dumedise ka sefela. Jwale ka le motseba ke motho e leng o tumme ka o bina difela. So ha o ntse le tsileng potlaka o tlo natefela dintho di tsama ha monate hona wa haisale.
0: Bana beso ke le buile.
1: Le bona re le buile ha holo hle. Tsebeletsa le CDFM.
0: Ei thata. Mamedi ke tseo ditaba ke ba bang ba batho ba batjha ba teng ka kwano moketeng ona o moholo le bona ba re teng re le batho ba batjha re sa le morao meketeng e kareng ena re hloka re be teng re batho ba thapelo mme ba teng mo mamedi le shumele metse metlhano metse o tsoka morago ra ya bobedi mamedi o tla hopola le mong sena tshebeletso ya lesedi re leba ka mane ka ka Bali leeto la Bali re bala matsatsi o se o setse matsatsi a mmalwa fela re tlabe re palamanong yana tshepe re le ba ka Bali ha re ba utlwisa ngwana mme ponto wa selebo taba tsa Bali ke tsena
3: baeti ba Bali nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a di le o theoa jwale re le ba paralaising ha e ba o tlwaeta le lesedi FM ya Bali e ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Yes, shake it, shake it, and say to men's up. Bye. It's on the how to pop. Let me really wear my fofaneng ba matshaba ba o Artambo re le bile go ithabiswa mo sa le balehe mo re tsa mayang ka di 31 October o fitlala ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Mamedi Betsotso e dula hantle. A se mo he ngwana mme Bonto wa celebrity a leboa. E dula ho mashumi a mabedi ka mora hore na ya bobedi. Lesedi FM pine bana tinoren pure. Come with me by Walter Hamonati. Ao mamedi dintse di etsa hala ke bone o teng GM wa radio ntate siphelele siqaso lena ke mone ya kena. Le na utenga kwano ke mong wa batho ba tlong tsietsa mokiti ona thuli baby ke yena plaka thuli thuli thuli za le nesti ke re ke home ke je home thuli re ke re home mabe di re teng re le ba sebetse mo home ba sebeletse le sedi ka kwano mo le sedi FM le lenteng re ba teng ka nete le rona thulu no le teng le mong se fitile.
2: Ke ne ke le teng gaitsile ka mavela se selemo se fetileng ga e ne e tshwaretse ka mane ka Emerald Casino.
1: Tuli dumela ko amela seko.
2: O tla reng
1: ore Tuli.
2: Ho se o mavela se re ba be.
1: Tuli ke ntse ke kokela mo mamedi a lapeng.
2: Ei.
1: Ai botle bo tjena ke qala ho bona.
2: Ho hotle mavela se ha o ka hopola le selemo se fetileng. Le ha boemo ba lehodimo mona le mane bo ne ntse bo batla bokwahela bo bula bokwahela empa ho ne ho tletse e le botle bo boseu fela bona bo re bo bonang hape botle bona bo ka mona batho ba hlomphile theme ya tsatsi lena ya All White
1: ha ke sebone motho a apereng kgubedu mmala o siga re manyeloi
2: kaofela ka mona. Ho hotle wena mavelas ha ke kena mane heking ke le ka thaba ke kopane le bonghono.
1: Oh yes,
2: bonghono ka re wa tseba mino ona wa sedumedi ke mino o sa kgetheng ke mino wa ngwana munyane ke mino wa bo usi ke mino wa bo abuti bo mme bontate bonghono bontate moholo o khona hore o kenyeletse motho e mong le e mong jole ka nnete ke botle ka nnete ha o bona re le ka kwano re le karolo ya mokete o mokana re le sedi FM ho hotle ka nnete
1: bohlweki ba ga sena se se tle thuli gore ke
2: ha o kena fela ka toropo mabelas
1: ai
2: mid valley ke se sentsa dibaka tse hlokileng ka o fitisisa
1: sho
2: ho hlokile tengweleng wa e bona e boemong bo botle
1: mme ke bone ke ne ke bua le Melen tate ke bone ba tswa Lesotho ba tswa Botswana di-province tse robong ntho e nthabisitseng thuli batho bana kaofela ba re taba tsena re di utlwile lesedi FM
2: kaofela wena mavelas ha ke le hae mane pele ke tloa jale ke sentse ke apere boseu bone
1: yes
2: ha ba feta mane batho strateng tse ba re ke molelo le sedi FM ke molelo kore ba bona ka mogapego fela o ba gopotsa gore gana go na le se etswang ke le sedi FM ka jeno sa All White
1: ke ka
2: gonaga re bona mona thuli apere All White
1: re a tseba ke molelo ke ka gona re re bitse borragwebo botlhe gore e tlang le tsetele ka gara le sedi FM
2: mme
1: le keke la tsetela fela le tla una molemo o maatla ka tsela e tshosang
2: o maatla ka tsela e makatsang wena vele gobane jalo ka ga o tsho ha o ntse o buisana le bamamedi ka kwano e mong le mong tsa re ke utlwile lesedi FM jale naga o ile wa tsetela go lesedi FM ka kgwebo ya gago
1: ka milione tse ka
2: ke batho ba bakae ba tlabeng ba tseba gore o na le kgwebo ya mofuta o itseng sebakeng se itseng e rekisang dintho tse itseng.
1: Oh yes,
2: ke menyetla eo lesedi FM baka o sebedisang go ya lesedi FM gore le bona dikgwebo tsa bona ba kgone di bapatsa di tsebagale gotlhe.
1: Momamedi ke mosebetsi mmogo le rona Tholwana Moletsane Thuli baby o teng ka kwano mme Thuli ke a leboa mosebetsi o qadile wa tseba ntho ke e tlhompang gape Thuli e ne ka batho ba bangata ba e le gore ke di-event organizer ba ka ithuta yona go tswa go lebo tlhompha nako
2: lebo ha e re fela 20 past 11 ke ha palama stage
1: date di botsi batho ba se ba dutse fatshe
2: ba joang khona ntse ba kena o ijetsitse gore mokete wa ka o qala ka gore ya le shumele motsomong ke hantsa pala ma stage jale ntse ke ratang hape wa tsama ha o le monga mokete o tshwere ka thata le bo tshwere ka thata ke yena dipake mona ya ntseng a kena dipake mona abina ho kena dibini tse ding a kena dipakeng abina go wa bontsha hore mosebetsi ona ke itetse ke mosebetsi wa ka ke tlo etsa bonnete ba gore bohle ba tlileng mona ba kgotsofetse
1: ga ke sa utlwile mike tswetswe tuli baby
2: mavelas
1: eithata a re ka le nna se ke tla tswa go lo iketsa ka o fela ka mane
2: gamonate mavelas
1: gona ge ka mane
2: e
1: tshwana le gone e tshwene ka
2: e tshwana le gone
1: hodimo mane
2: wa bona
1: ke bona dikaushi di ke sa
2: o ke wa itsetle ya wa khale o na le engwe ba mpontitseng ha ba tla go idea thuli o ka idea wa phumulanyane
1: e bile na khale 3 hours ke le motho e ka ke ke idea di chapters
2: we sharp ma velas
1: ba be dikit thuli baby o teng ka kwano all white total praise and worship le na motle wa peretse tseo fela ke mosebetsi mmogo le rona tholwana moletsane mashume a mabedi a metswetse le tseng ke metsotso ka morago ra ya bobedi re ka o fela re gasa ka wotloa re le kwano phaposing tsa gaso ponto wa selepo o ntsa laola sepetepete a re bitse caspanyo vest momamedi a wotle bine manate a re tito mbowene
0: ka ona motsotso o mametse fele molomo
3: a

0: o so tlile o tentwana ke mollela ba re ke nete ka ba ka opola ntwana ene bitswa a semenyenyetsi ntwana e ya ga ntwana ke le sedingwana ka ntwana a semenyenyetsi e dangi monna ponto a re bua monna ke a bona lorato phetlo o setile monna o setile ka ntho tse smart o setile ka diticket allo loratos ba muzika diticket ndato tla ba monate ya holo dumela mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi Naga le bitso ke tsola le ka o ke ke tsama le DK ka jeno ke dipapadi ke motlobela hona kha swa papadi ya bolo ka jeno re bua ntwe ge gata re bua fela e le nna ke fumane monyetla gore ke tle se ale mong ke tlo bua jwalo ka mang le mang ke a bua DK ke tlo bua mona e le nna ke seburi ke tlo bua ka pantse ke rena DK dumela mo ba bile wena tshebeletso ke nna
1: dipapadi le tsholo le ka o ke
0: o sa e tlhalositse he DJ laba semabedi nna le wena re ya goreng ya botshelela tlhe dumela tsholo le o ka o kekela ka leno ke mong a phofo ke keresemate ya ra bathong ba nna hempe re e batla ka borikgweng ka o suka kwana e ka gare ke tse tsoufela ke kala nto ke kala gona mona natala mona ke palama entry ba re sa o bona ba re kunja ehe Kakasi, I can like a good job. I say, Sherman would say, Mashma Mara Rose Ratoa, what a seria fair. Garantuana, yo, nice.

0: kidi tsepi elga rosa malikutuza. Na jala we. Sailo bata bata mitsinzinyane ka bonu. A ke a le lahla ho ha mana baka. Ke sailo bata di weri wetla. Ana ya tsepa moro wa na le ribeti nane lona o tenga na tala ka. Ke be le shabe le tenga na tala mo bana. Barna le shabe king. Ha ke a le lahla se bana ba ntate. Sa ile na tala mona ke batla motsuntsunyane. Ke glo lo ki sa fela bo se patla patla bo se paile. Ha ile an. Ba be me tsuzuke la supile kamera hora ya boraro mona tipine na di tshepe bana ela re bana ka ba ka bua le mushana e so ka bona moeketse pitso bana gege moeketse pitso a re ga etse ba pile lo ntate ke tse ba ho ya kwala le kwana e rata mane o laba se mane ke ke utlile mono o laba se mono a o tla tsema shuma maga go tse ratwa ma be le tla ra me tsuzuke la ante bo le shume ka mora hora ena ya boraro e o tla ntetsetsa mona ho 0860003084 086000384 kapo kene tsap tsap mana 0797585066 o tla ngola mona ka pa o tle voice note e nge go tlo rena di papa di mona he hona le se ile nga tsa etsa la ho tlo manta o fikella ka jeno hle ho sentjena lo hona jwale o tla ntetsetsa rena di papa di mona ke ntho ka re jwetsa nyona hle ha hona taba rena o bua ka rugby o bua ka cricket o bua ka papa di ya bola maoto ntse di tswela pele banna tse ding tsena tsa bo Cristiano Ronaldo tlhopheng sa e sa Portugal le mokwetlisi mono e o tla utlwa fela gona goreng o tla utlwa fela gorena goreng nna ke monga phofo banna ke tsholo le o ka oke ke se ke le teng mona ke itse ke tsamaya le nyeo le DK mona a re abuti o ntlha tswa pele o tlar e ke ba bantlapo ka mona ka sa Solberg ore pina eno fela pina ntate o se o ntabotse ye o zontabotse ka pina eno fela ditsepel r ko ona makelente o zontabotse pelo ena le ntatetsi jwale se le mpata le pele ke re le tleletse mona ge ke go utlwa mo mameni ena gona ena o reng hle reng o tle fa e sne o tuma ntate
1: o tle ra hlego ka twaka
0: mme
1: la hlema na mme waka
0: ngwana aga
1: a ke go bua le ra mo janji ka vetena go hona jwale ke le mo janji le mo riso a tshe itso ba tla tshwere mo gethetho ha ile ga ntle mo no ba fara ba fara ga go ka ira kula a ga ka ga bonela go sa re tsela ga ka e monyela a ka ke mo fa le bitso ke Dr. Pizzo
0: oh
1: ba di mo rago a tsholo e ke ra mo janji ha go ka ira kula a ke
0: thank you mo janji
2: bo phelo ba ga o bo bohlokwa Harry Fitzgerald re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela kana go tsohle ke molelo
0: Thabita le yena o lagapina lagapina Thabita o se bo go ka pina Thabita re go utle ka mona re go utle ka mona
3: ela ela di mona botsu mina botsu thusa mothobi ka dikwa botsu ka botsu ke batla go bua ka multi disclaimer kana botsu multi disclaimer ke choice ke ka mona ha ya o tla ka mo botsu ya o tla ke a se ka ntla ka multi choice ka mana a khona botsu ya o tla ya o tla ya o tla botsu o be ke bona then to you three one for one ka mo ha di mpe botsu
0: e lo na ba o tle 32 chiefs ya ke ma ba mo chiefs ya mula 32 ya ba ha i phetetse ka e hlabile botlapele ke ka mona ka masheleshele ke a gutla
4: This Spinner Zonke Mystery Puzzle holds our Hollywood bed. If you have a chance to get 1 million rand, you can get a bonus bed. How better can you get a chance to get a chance? The Playtex slots are very good. You can get a chance to get a chance. You can get a chance to get a chance. You can get a chance to get 11:59. You can get a chance to get a chance. You can get a chance to get Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia. Kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang hona le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang mme thuso eo ya o tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org dkms africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo letsholo lena le tsheditswe ke SABC
6: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
7: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
8: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
9: Dipapadi le tshololoka oke.
0: O jwalo la ba so tlo di hlokomela he DK di batla di tsama ka mokgonyana mong. Khomporomane di hula hantle kana go ya teng go ya le pampiri mona di batla di lowa ga. Di hana pampiri mona ka dinako. O tlo di hlokomela kgaitsedi yaka di batla di ikela mo di a itaela jwale ga ke batla di tsama jwale butla pele ya mabedi wa tshebeletso ya lesedi nke ke kena ka mona ke utlwa rona mo mabedi ena o reng he kitse o tlo botse ka mana kapa o tlo re jwetse rona dipapadi mona o re taba di tsamatsama jwang re ke utlwe ena ka ntle
10: Ah, de Zulu, ganzi ya ndade, haula di chave ndade. Unzaga pokoto. Vera. Ya ugeza ndade. Katalia wana afkoni.
0: Ujondu.
10: Bafana katalia afkoni, ndade Zulu.
0: Reza punyele.
10: Maike tawa motayana gamu na ka kib. Tawona ga mona ntate
0: ha re so fihle ya khono re go ala re ntse re phungeletsa ngwana go ona re kalang papa di dipedi papa di sa lengatanyana fela ke gona re dutsing ga odi
11: absolo
0: ahle
11: pine yo ya ke sa natala ai man ai e ka roka iphitha hle batho ye
0: ke go be mla
11: ke pine yo mo a u ka ya fatima na re ke sa ya natala ai o ntlatswa pele hle bana ya ya ya Ha ke tleng go mametse go mametse ditshulo ke ka prom ke tswa hae kwa na bohlepang ke thabita moloi ke le bo
0: Thabita no so bila tsiba o gena ka bona le ga bona o thabita le wena o itla pele go
12: tla ka tswa le o ka o ke
0: ai mpotsa ndi potsa le tswa le
12: pi smaking says I Cristiano Ronaldo
0: e yanda
12: ai ndadi wa ka mgo di sintoetsa ga hantle hona le phoso nyana munu ona le phoso and the dilaka o ke ha o ka shabala hape mgoetlisu ile a fare fela yao number 7 a Cristiano Ronaldo after Cristiano Ronaldo a tsama
0: ke molao o tshwara lo nda
12: ke molao ho nontso ona le phoso nyane
0: ai ke molao papa ke molao o tlame ho bele le motho ya fukana nomoro ye ke molao
13: ntate e tsholo
0: ntate we
13: Go le motlhoko mona tsotsi di mantonto go mona.
0: Togwa.
13: Di le mane. Ka pa mane.
0: E.
13: Ke tla bua ka setlhopa sa ka mona. Setlhopa sa Kaizer Chiefs.
0: E.
13: Ah, mana tsa tsholo. Ha ba ka ba lukise molao o ka morao wa Chiefs. Mane go goalkeeper mane. Bana ba no si ya tshe ai. Aba mpapa le bolo e ke tse bantshitse bapala.
0: A tswa Ronaldo Lina.
13: Ba ba ya man di furusi mane.
0: Eh.
13: Tshe a le bona ba no tshe ha go. Ba itia bana ba no ba itia ntate aba tabele ba gore. Ba fosa dikou. Aba ka ba lukise mono bobi. A ka bua le coacher a ka reke di player ntate a ka reke di player a tlwele o sa reke di player
0: ntate go utlwile mogana go utlwile ka nnete re ke tla ka mo
14: a bo monga phofo
0: eh
14: o a phela o tsebe nna
0: ha ngati eh ke a phela le nna
14: ke ntate le bo hanta e ka tembisa ke motho a tse thuteng ya tibela
0: e ke
14: a o pina yeno
0: ke a le bona ntate ke a tsiba le ga ngana
15: dipapa tsi bo tsaka semo yeno dumela ntate tsholo
0: modompe wa
15: ai ke kopa fela o kena o yena ya squad sa rona ai ke bona se nthabisa ka taba ya dintlatse kena le nyala nyala a ntwe ya nthabisa ke bona ntate pitso o tshwere hantle sello wa lepaka ne ya ka nthaka lentli sello petrus mokwe
0: ke brazil e be tlala ena e fatsi ya ho le re go
16: ya pitsola pitsola
0: mwanesi
16: o ntlaitile ka pineo
0: butleng ka pina butleng ka pina se re fitile di pine mara ba ntate butlele no bua ka dipina re ke fete re ke fete pide mona re qetile ka pina butlempile le no ga fete re ke utle ka mona se re qetile ka pina re dipapa di ba
17: so ha ptsolo
0: ngwanese
17: ke shebile ntho bafana bafana gona that abdi piso o tla ka eng ke bone ka ho tloetsala ntho tse ngata tse mehlolo
0: ke Samuel
17: piso ke bona a tla ka ntho nngwe tjena e fapaneng o tlo shapa ditlelapa tseno a tsaya piso o tlo shapa ditlelapa tse ya ditsolo
0: kesheile
17: ntho e ne e jalo eno go tlo shapa ditlelapa tseno gore na o buileng batho ba kwatile jangjang ke lephaera e tse nna a nna ke a mo kwatela a nna bua ntho e ka pelong ya gae sale o sa e buile kere ke kganye Samuel mahlane botitsholo re tlo bona ntho tse ding tsena tse nne re sa di lebelela ka pitso mosimane ayoba botitsholo ayoba kganye Samuel mahlane ka sixbak ga e ke tlhotlholwane akere tanke ya botitsholo
0: ke tsholo ga lentswe lena la o ka batho lena ke a le tsiba le
17: so a botitsholo
0: ola
17: ke shebile ntho
0: elek o ipheta ngatakaka na ko emanya Shebilento. Shebilento. Shebanto Ramon and Wanaga. Shebanto.
18: That's Rodumel.
0: Me.
18: Pin and that. Pina yo, you copanya marabe.
0: Boo, jagadi pin. Hey, Liluna. Hatch.
18: Made in that.
0: Hey,
18: he caracadula ill and that's all. Thank
0: you. Tolella gapin. So I can pay you tolella. A lagapin. E bakal. Hamba yo kha Ndatetsolo re tlo bula tsenga thaka bafana bafana a ke tsiriso monyatsi buka bona ka melody ngola Virginia e har le bo ehle ngwana mranaka e le pinane e lubile batho ne ba dubile man
19: Tumela ndatetsolo le kai
0: ke mo ha ngwa tsaba
19: Ndatetsolo go ntse na ke bo hlokwa ke bua le na bafana bafana ke mo kwetlisi go papisa dibapadi ko rare emong a tshwanele emong kore ntho ga e diele boitshepo ba emong ke a leboga
0: o bona o nomphile taba ka gola o buane ya pitso mosimana o nomphile taba gantle go utlwa gona o habile kae re tle re otle re tle re utlwe jale ga omphe tabane
20: yora ntate tsholo
0: moranaka
20: a ka nnetoga bonakaga GPCA ka lo ke sama lo ho kipa ma le kipa
0: e GPCA
20: la ba nete ke la ga kipa mo ro GPCA mo le kipa
0: chips luksa
20: ye kipa ya go ne ya rutla kipa go ne ya rutla
0: chips man
20: aka ba le ke se kipa fela mo no no a be gwalo nda te tsholo
0: e ba la ga chips
20: man a jo ma te go ka fula se ka mona
0: Afilia.
20: Yo go tlhwa hora moro ho le shwabe moro.
0: Eh, ho le shwabe. Ke o ka filia se ga.
20: Sa ya na tala ke lo tshwa le shwa.
21: Na o tla hapa le belo. Ke spinner sonke jackpot race e kgethile nya follow bet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba di milione tse tharo tsa diranta. Ka laboraro le leleng, la botlhano le leleng le moqobelo o mo lomong. Ha o tsumana le matlotlo a patiweng, ebe o spina la ho hapa ha holo holo. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betsa. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
22: Rona re ba ha modise re ithatela ditiletse ntle haholo.
1: golo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara mo fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di thelolo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
2: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861-322-322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800-150-150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800-012-322 kapa o romela WhatsApp ho 0849228808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All Letsholo lena le tshehetswa ke SABC
0: Re a lotsena ke tswa ke hanyane mabedi ho be monate ya ho ba re kala njalo kala

podiemi jwa nga le sothonga mona ye ditsimbo ye mombapile ye ditsimbo ye mombapile ke moroko papa di dipedi bana le nthlatse tseletseng e boemong ba bo bedi ke gabon ntla dipedi ntla ditharo papa di dipedi ntla ditharo boemong ba boraro ke nije papa di dipedi ntla ditharo le sotho le ditsimbo ye mombabo ne papa di dipedi ha ena letho ka slatane o bana o bana ne ke bisa na le ba hlomphi ba ka ba le teng mona ba ntshaketse mona re ke re shebe ka mana ka bo gabon le bo nije ka mona rona taba di eme tswang hemo mabedi wena tsebeletso e re tsing ke yona ke qeta ngotlwa ho yona tsholo ke qeta o tlwa ho yona hona jwale ke qeta o tlwa ho yona hona jwale mo mabedi hona le bo DRC mane ke batla mane mo Nigeria le nteng le bo Burkina Faso re nge ke shebe mana ho bo Nigeria mona ho bo ntho tsholo se Nigeria mona ho bo DRC ma rona ntho di eme tswang DRC e di tsibe mo mbapele ka ntlatse tsiletseng number 2 ke Zimbabwe ntla di tharo number 3 ke Equatorial Guinea ntla di tharo mohatemane ke Sierra Leone hula ka thata ei hula ka thata jwale mane wa Afrika Borwa mo mabedi re tlameha hore ge e boemo mbapele bana re group nyene ya rona mo no group D mo no ho ngwa hlopha se le seng ke sona se tla ngophunyile jwale ha ga tlameha hore ne ge re kae kae re tla bona papadi nyengwe a le letho ha re shebe ka Botswana ka mona mane mo morena ra moreburiane nga le teng groupu nyeno Uganda ke yona e dutseng boemo mbapele papadi dipedi ntlha di nne Botswana e dutse boemo ba bobedi ka mora papadi tse pedi ba na le ntlha tse pedi Tunisia number 3 papadi dipedi ntlha dipedi Libya e dutse boemo ba bone papadi dipedi ntlha e nngwe fela ao banna ke tsona tsene he mabedi tseo ke neng ke re fela fela ka mane ka Nigeria ka mane ke bone ba e shapa ka ntlha tse tharo Nigeria ho tse pedi maobanyana muna ke bana Nigeria o etsa jwa re ke bona Eritrea mo mabedi ma ka di 26 o ha e tla fumana point e le nngwe ke enya ile ya bapala le Eritrea ka 1-1 ne ke ipotsa gore na ba enkile kae ne ke ipotsa gore na ba ile ba e fumana kae ntlha ena ke yane he hlella he mo mabedi gore na ba ile ba fumana ntlha eno kae betso suke na mashumi ya mabedi ya mtsi supilenga botsekeng re ya horeng ya bone nna na okela ipapadi ke mo kebelo ka tsheno hlemo mabedi o dutsile tsholo lo ka o ke le gaitsedi ya ka banna dikele di letsiri e ke tsehlana e o sehlana jina ka nete o sehlana o mo sehlana o bo mme a o thiba ba sehla o thiba ba sehlana e hale hale mo tsore go motswana ya motso ke motuna e ya motswana ke motsiadi e jwalo tabatsena mabedi ntodi tsa majwalo ditlabela ditswela pele ya mabedi motle ka labobedi Angola ya bapala le Malawi eish re tla bona ore na teng dintho di tla hleditsa majwang ke tsena tsa Africa Cup of Nations fela hlokomela kamera ro to gefutse tabentsane tsa FIFA calendar hemo mamedi papadi itare ga ditshagwa fela tsa Africa Borwa ka moqebelo ka di 10 gore nya botshelela thagwa ka makgaola kgang Orlando Pirates bapala le Mamelodi Sundowns ke tsa new heads o hemo ba mere ke tsa MTN 8 ke makhalo kha nge ka Moses Mabida e ba isitse Moses Mabida e tla ba pala ka hora ya botshelela mantsibuya tla ba monate ya holo e tla ra ke betse ya mona ke be ke mathela la pengwana be ke mathela la pengwana le ke ya manyesimane le ona e tla khutla ka la bohlano ka di 9 le ya Spain le ona e tla khutla boholo di ya khutla mo America la bohlano be ke ngena e tlang ho tla ba monate ha holo e mashumi ya mabedi ya mesime hlano mwamini metsutsu re ya horeng ya bone mudio e mamedi a ikona motho ena makatsi a ikona motho tse ba taba tsa yo ke batla nge ke kopana le yena ke re qoqe qoqe ke mono na le lena nong la ke mono ra show ya ke mono makatsi ona le Prince Benz Siana Mare Uriana o chaba balo Chaba o posta o chaba balo

0: tlase jolo ka dimathi tse dikitse tsa le shomela metse medi di matha le lena mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kanang teng ka pa ka ka etseleng ya lebelo ho inosa ka ngho ba keng sa menakwe bo ha ke tsana rona ka otlo wa SABC 2 le SABC Sport o tloka ho ra bo supa o seng holo betse jolo 10 km lebelo le kanile haramate o le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Ele shomele metsorobong mo mabedi metsotso pele re fitla ho reng ya bona ke le bile hle Themba Nkgatho ei monena sele mo ruti ka mona ka nyeng ka Honey Park ka mona mo bea ho le bana ngwana Nkgatho bana ei la tshwere molaetsa ka Sonta sena se fitileng a le mo bea ho ya utle ka sutu he e mama dutsi mana ntsa hallelujah phamisa matso ke bana todi zama mona diki shebile mfundisi maine le na dutsi mana bana a dutse le stila la sa hae mane e batlame ba le babe ya holo batlame ba jile lesela ai bana o tla ba hobi mona healing house eh ho hobi e wa lang khatu se le mo guti motho na re sa bua fela mfundisi e mo guti e go wa lang khatu u dube di se mama mono u dube di se mama mono ka nete ngwana me di se mama e go tla go ntsa njile ka tsebe mona tsebeletsong ena le sedi ba nna ha thodiwile ntle ka bele go mo ka mona we tshunali unali o majoro ba babedi e mongwa le jo le putswa e mongwa tsolo pele ba nna ka mona ka ntho ana o thike ga e e wa le jo le putswa ke nye tule e bitswa ka mona tsolo le Bellefontein mona e wa le jo le putswa e kwa kwa nye o tsholo o ska di fosa wa le jole putswa go ke district ke district ke ane go lo ke menye o ka mona e no lo go bia go lo bana e ga la bona bo me ba ga ta mo di mo jwa le ke le jetse ne ke na le bona ka nnete executive mayor me pindi we maseko e o tswere le jole putswa district dane he ho nyulwe me mantso ka mona ah majoro e radie nyana ka nete ei majoro kwa tsola pilino he kwa tsola pili ya mala ba tshwere ntwana GBV ina le fatse ka ofala le fatse ka bophara mamele le tshwere GBV ke utlule hape le mokgatlo wa di taxi ba nna o tshwere GBV hape le bona ba galemela ntwana hore ba sadi ba skanna ba bolawa mena ba le fixback e bona ba le fixback ka ofela le fatse le me ka maoto ke ka ole mo president wa na ile ba bua ma wa bona bitsa tshaba go dole tlo mamela e muso o tshwere ka thata go nthwena GBV fe e fele na bua mono tate se rrama phosa e a tla ka metshemedi e mera rutlo rena ntho di tsamatsa majwa
2: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Kufa Women to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Wa petisela le patlolo le Sedi FM utlule ka jeno vele mulo ona le ka mana ka mona ka nthonga mona e ya ditshwere ka mona ka ka Josie ka mona e ya ofinyana ka nqane ka mana a ditshwere ka mona di soka e o thuntoke all white ntate o thuntoke all white ba jile ka tsetshubana ke bone bo le bo sekgobela mono e ba bone ka ofela ba bone ka ofela ntse ke shebishebile tse marandra mona ei mabedi taba ke ne bo hloko ka nete ya di emontseng ho bolawa basadi le bana icon So agale sebetseng ga thata hle mona mo re phelang teng metseng di tropong ho hle mo re leng teng motho e mong le mong thwena ya mo ama hina thwena ya o ama ngwane so ska ba ga ya so kele ka tlunya ka ha re meng ga mautho bona mo kgwathatsanyana fela bo so letsetsa sponisa ke taitsa ha o bona ntwe bilela ma wa mona ne ke feta ka koloi ke bona a o sie mongatsa maka thukomana a tsama ka thukomana a le mong ke gola ne le ka bo pass 6 ya ke tswa mona e hle ne le pass 6 ke lo nalo koloi nyana ke le ntsetsa matsa ma pla hai mona ba shengana ba buzi di first year ke re butle pele ke lo ema ka pla yo ke ke lo ema ka na le na ke re ka paka ke ke bona hore na ho etsala jwa ya ka fika ka ka ka le se ke tshwara ke fika ke ema mona ke thula ke re tu Izi a ke ema mona be tloha he ha ke ntsetsa ma plausi mona ba bua ba shit ba fetu be tloha ha ke na ka tseleng ja fatse tsa ma ke botsa u sire batho ba na wa batse ba go le letho ba le go ba reng ntse o bua le bona mm o bua lang le bona o ba neng ntse o bua e bile o tsa mahanya ne ka re wa ema nene ha ke batho ba o sa batse le ba shengana ba ba raro ntate ba tsama ka itshunya la tshe a ke re hlokomeleng hla ke re hlokomeleng re a kopa hle ho ho be ya o sala monate ke ya o sala monate man ke ya o sala monate ga nete le hlokomeleng hle le hlokomeleng ho thata ho thata ho thata bo mme batswadi tloelang ho roma bana hle bo di shopong kwana se le shwalane hle ai ha o so le hobe ba hana la batho ba se ba ba ikwetlisa tsile mona ba ba setse morao Mm. Hali matha mono tseleng hleng le beng se hlopha hle le be le shume jwalo le be bahlano jwalo le ya gele bontate ka hare ka mono hle bomme ska be se le matha le bang fela hle ho ho be ho ho be ho ho be ho ho be ke la ba ka utlwa ntate ana ke mang yeno wa karate bana sibidi ke mang ntate no wa karate man DK aggressive ntate no wa karate ya kopa ora bo mme ka nnete ba ke batle ba tlo ba fa dithupello tsa mahala ka rati mona le gore batle ba itshireletse ha o so lo hobe ha o so lo hobe ka nnete ara a ke le hlaeng ka kwano ka mona bo mme ge tlo le fa di 1 2 3 ne re le fa di 1 2 3 fela re bona gore na ntho ditlahle di tsamatsa maijwang ka nnete re a re tlo bo mme mahala ilahla ya ema ka maoto Afrika Borwa di province ka fela bana ba karate ba re bommetlong hle re tlo le ruta hore na house o le hobe jwa le itshireletse jwa ka nnete ho hobe ya le se di femene le hasa ka Merton ga mona ke ka Meyerton le tsile ga mona ntate Peter Thage ai ne ka re ka mong ka mane DK man a ka pheteng phina man Ako mo shebe ka mona ntate Peter Thage ka mona ako mo shebe rena re ke ra mfuma fumana na aka to pheta tabena he o thata mo mamedi man o thata ka nnete o thata a ako mo tshware ka mona u go rena re ke ra re homhom hanyane na le yena na gar homhom e hanyane fela hle ho bia holo ke le bohle ya u go maybe lo go ntsa mametse ba na majoro le bile ka nnete ba mametse le sedi FM re tlabe re tsewa a go shebe ntate Thage ka mono DK ngwana mme ntena icon ho hobe ha o ro hundu a se topo sa mesa icon a ga nnete ntho tsena ka re ka tlhatsa hlaga di emela ka maoto le pele di hlaha ke se ga ga iphumela se re batla re le morao nakong ho dintho la bua ntho engwe a re ho ntshitse konyana jwale ka sekolong mane kolo ne ntse se tsama hantle ya ba ho ntshiwa konyana ke buile ntho eno maoba mona kere ei wa tseba ka nako nngwe bana bane ka bo break mane bana ba ya konyaneng kwana ba ikela konyane mane metsotso e ka ba leshobe le motsemotlhana ba gutla baje ba gutlele tlelaseng otho e ka lefedise ntho eno ya lona ya gore ne le feraferalele mono ya ba ya ntshiwa konyana sekolong itse ga e tswa go kena dithetefatsi wa kena thipa ha ke na matches wa senyeha wa tena botata ke go no botata go le ntse konyana wa ke na mo fegefegena ka ofela go pula mehlenyana go na ntate parade ne le parade seng parade nyana le parade seng thoba pala ha re lukiseng hle ba be di shebana ka hle metso sikere yule hantle ho le shome botse ke ngapile re fitla horeng ya bona tshebeletso ke le sedi ne ke re felang ke ke fetisetse eno tse peditse tharo hle ke bona le ka kwano ka bona ba ntse ba ngongolla motho ke rona ntate tsholo ho ho be lefatseng hle a re lefatse le refetuhetse fatse le refetuhetse ka nnete go thata go thata ha holo re tla di bona bana ba isa re tsepe hle ha re be le tsepe re dintho ditlaloka hle ntho ditlaloka ntho ditlaloka putla pele keng ke motho wa o qetela ke yona ke tsebo feta dumela hle
3: ee re re tsora le ga re tsora
1: ke teng mo tlhompeng wa ka le kae na
3: ee
1: kwala se a le moya kwala se a le moya ndate kwala se a le moya kwala se a le moya ngwaneso ee o kwa bua le nketsetsa mo feta ka kwa ntle ke etse ke LKG.

0: Better Days. Shebile ntho tsa ka ka kwano mabedi metsotso ke re ile hantle bo le shome bo sekeng ka mora hora ya bone re nge ke late teacher ba le nge ke late teacher ba nna ntate Enoch Molefe re ke re qoqe le yena tshebeletso ya lesedi ntate Molefe tshebeletso ke lesedi ke moqebelo ka jeno re o dumedisa ntate ibile re o amohela
1: nna ke a leboa ntate le o ka oke ke dumedisa le ba mabedi
0: Ntate go re fehanyane ke a tseba o kile wa roba tshoko ntate o ya e roba roba ka e hle mogenaka o botlo njwetsa le ka bo morena ra mo rebudi
1: ntate le ka o ke kile ka ba le mesono no la re ke roba roba tshoko skole sane ba tsofele tso ma le mangwa o lo fante ke mane mo tshokopane le banana le bashimane ba fitileng ka megatlhelo e se le bonne le bontate mosomong o tla re o isa maso go bo morena ra morebodi go na le monyetla o kile ka o fumana wa gore re ntshe a netball star Mafa Selwane Mosatlhe le ena o kadile ka ona ka mone ka tsheletso a ropoa o peteletsa ke morala ra morebodi morao mane Botswana ka netbolo naye mona ke a kgola fa itshupile ka magabane a gae Mafa Mosatlhe e ile a ba mokapteini wa pele wa motho wa mmala netbolo mona a emetse naga ya ba ge re tlo kopana le bona bo morena ra morebodi sekolong sona fena sa tsofeletso yena na rata go kopakopanya bana mono he ka bolo nne mono a kopane le rona komiti ya bolo he re ke le tsogo mono a ketella a butse le stopa mo temane ke le sibitswa Juventus le bonta tira ba mono jwale ona le mohlang le wa a kila ya sekolo mane a yo de a nyeo yena ya hore ka nnete morana ra morebudi a ka galemele a tlhoela bolo ka hohle hohle le raditsa bo biti ba hae he ba di tsafela taba ya hore a kopanye bolo le dibuka ntse a tetea metriki ya ba ramoloko nna he le ha a na ntsa tsamaya a ya dithupelo ke na tsa bo di B di D license tsa cash di le mara kopana mono sentse yale ke le mokwetlisi kapa morupelli wa tsena tsa melao ya bolo ke mothale tsa ale mane stope mane le jengwe le se mane empa le ka ona ka mona ka province o ntse a re tshehetsa o liki ena ya rona ya dikolo ya magnificent
0: ore Mafa ena o tswa ho wena mo
1: o ka mmotsa ke re ke tso ka o ntso sa bale o tsana na mosomo ke a mo tshosa ka o mosheba
0: Jalo mogena ga mogebodi be ntate o no sa motshwagisi menwana ya maoto class mane a ka tshwage menwana ya maoto sekolong mane
1: kapakene ke etsa lale mpake ne ke tshwanetse ke ikutse ntate le o ka oke ba tshea bashimane ba fela be ke ba rutileng o na le sebaka ka morago ka mona mo ke beyang thuto ne ke beya tsepedi fela ne ke beya tsepedi fela ga gona motlhankileng ka nyang tse fetang tse pedi gobane molaotsa wa ka one santse o utlwagale morena ra morebodi he le ena o fetile ona mono bane ga ke tisa kodi la samamele gantle mona ke tshwanetse fela ke etseke ntlhwane
0: eke ntlhwane fela ke eno gona jwale o sa le go bafana bafana o na le go Botswana national team o sebetsa le pitso mosimane o ka reng fela ka mantswe ya gago a magutshwanyane ntate Molefe
1: ke a gona ke nose ke ile ka melebisa ntate le ka oke ga se nna fela ke bone boholo ba batho ba mo godisitseng lefapheng la ka dipapadi boletsa phala le tsamaiso ba molemisa nna gantlentle ga e mmakatse ntate le o kaoke le ena o a tsira a kantšhela ka matlhonge ke bana gore gantlentle o dieile empa ka nako nngwe tio e tswala katlelo
0: ai ntate ore jale mme o kile a tlisanyewe gore a tlogelele bolo a shebane le dibuka a tlisanyewe sekolong sa gao moo
1: a kere jalo ma ni sekolo o nanto na le mena wana ene ya hore batho a di ba nela shere ni buka sa ba ana ba di pete pete ngono jalo ma le wa hai a ska kha sa ke taba ya hore o bonto na le mesebe to sa le ke morao ya le mesebe to sa le ke morao a ithi sa ka sa hore a fitla a ma ni a fitla a pete pete le ntho kgolo e mme a na lla ka yona ke boroko jalo mme na sa utlwisise gore ga o kene dipapading o kata o ikwetlisa ka mora sekolo ebile o ikwetlisa setlhopha sa motseng mane ga o se o ya dikobong mane o kata o iphotlha o na le sethumo sa boroko jalo mme na sa bona gore bolo ena e nnyetsa gore a be botswa le go jaaka nnete a na mo tlositse dinthong tsena tsa ka tlong tsena tsa bo opheya jalo tsa bo setisa jalo
0: o iqetile ntate wa ka ka nnete re a lebo jale ntate molefe gona jale o so sebetse ka o kata o roba tshoko ntate o batla ke re kotlhanyana fela ke tlogo le o kolola bane ke a tseba o tsele ntate wa
1: ke ile ka ba lesoanolo ntate tsholo la gore ke be le monyetla wa o fumana mosebetsi provincial office mane department of education le directorate ya rona ka puo e ka utlwalang ke ya tsa dipapadi ke sports section empa yona e tsebala ka saereke acronym ke yona mo leng gore ke fa tshwere mono ke gola ke se ke tlotse dilemo tse ka bang lesome le metso mehlano ke ntse ke le mono go na le puo ena e tlhakang hangata ya Magnificent Wednesday School Sports League ena ke league ya futbolo ya dikolo Foreisetata bophara jale e batla e le ka setlhogo gobane ke yona e ne re batla gore re makete re ntse re na le diatletiki cross country ntse re na le bo swimming bo crickete ntse re na le chese di-volleyballo le di-ram majorage kempa ke di okookola ka godimo ba ke a gola bamamedi wa ka opola gore ntate semendena ke ena a bantse a re fetisetsa tsona beke le beke jale ke mosebetsi o ko o etsang ono mono wa apadisa bana ofisi e ke leng go yona ke ofisi e leng gore jale e tsamaisana le national activities ditlhopha kao fela tse tlareng ga di tswa districting e di fitla provinceng di nkoa ke rona ebe re fetela le tsona national mane ke a gola o tlatswa utlwa modimo o etsaetseng beke ya go feta ga dikolo tse nne kao fela ka Foreisetata di parotse ka magabane mane ke motsepe ba tla ka megope mono ba sa thimeletsang ka nnete ba tlile tšhelete e tomanyana motho fela o se o sheba fela taba ena o ne o ka nna wa balela dimilioneng tse ke nne fela mefano jale tsena ke fela gore ke impact tshusumetso ya gore re eme ka maoto lefapheng la thuto Foreisetata mona gore ngwana wa mo Afrika a tswele pele bona tshwanete e kalo-kalo mono e thusa ntlafatso ya dikolo mono empa hoja mohlomo re ne re bapadisa bana fela re sena toro le re ka iphumana fela bana ba lapala fela mono jano ke teng mo papa ya ka e leng teng mono ntate solo le ka oke jalo ka o tlhalosa gore gona jalo ke ka thoko go tsela MEC wa lefapha Dr Mamiki Mabuya o ne a gakola lenaneo lena la bana ba dikreshe ba banyanenyana re di bitsa di-ECD centers o ne a kopanetse le Takalani Sesane le Standard Bank
0: ska aretse tshelanda la ska ra bua di company hle mrena ka ke a leboa tshwara fela hanyane ntate wa ka tshwara fela hanyane ke potele ka mona ka mabenkele mabedi metsotso e dula hantle ho ye mashume a mabedi botsekeng ka mora hora ya bone
2: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang ntho ena e tsalang ho bomme naeng ya rona ho tshwanetse hore ebe kaofela rona e ya re ama bomme ba ntse ba bitwa ba hlekefetswa hape ba bolawa se tsalang metseng ya rona ke se hopotso se bontshang ka mo rapa retseng ke koduwa ka ti e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa gona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele ka pa wetse ka ra ha wa bona ka pa o re chehe e semona e sempelaka mo hlomong la ka bona sena o hula Fedi saketsano ina bua nka mohato tlaleha o ska ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF response fund ka tsebilisano mmoho le SABC
0: mabedi taba ke ena hle ke batlang ho balla yona ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto la bohlano lena ona le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 8 million ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong bosiu ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa eya wena loto ya naha Dibapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke size kaya.
3: Dibapadi, le tsholo loka uke.
0: Ha o bua ka dikolo tsena ntate ntse ke shebile mona ntate ntse ke shebile ke bone ikae nthwela bana ba ibisa ka hore ke Free State dominates K Motsepe Nationals. Four schools ba ga batlile le 4.2 million ntate re ka bua ka bo Neville Sege jwalo jwalo o no le bonu ntate molefe
1: ntate lo ka ote ke di le sa e di le le mari mare ba hore ke se ka ba mono ba ne di le di di tsama e sana le di papa di tsena ka na ha tsa Elfene Elfene a ngata di di tsa di special schools jwale Elfene ha e bapale mainstreaming ona wa dikolo tse tlwaelehileng. Jwale nna ke ne ke rongwe Nel Straight mane ke tsamaya le bona bana ba special schools e le yona taba ena ya football ena. Empa bomphato ba ka ba ne ba le teng ka mane ka Pretoria mane ha tsena ntse di etsahala. Ntle le mono ke ne ke kgona ke sebedisa marangrang bosiu ka mosebetsi o mongwe wa ka o fapaneng jwale. Wa FIFA le FAFA o ba le tsapala ba ne ba tsama isa tournament ena mshiu go bolle bo bo ba re kopana re shiu re shera re na ba se re ntse jwang re ba lipse tsa le hore na dipapadi tse latelang ba ntse re tsa jwang le hore thadisa hore dipapadi tsa dikolo o ntse ya o hlaka jwale hore di khona hore di tsama ise nke le re tlhoka nyetse nke le hore ka nnete ba le bana tsapala ba sekale jwale ke mo re yang teng re le naga mo ntate le o kaoke
0: ntate o bile moletsa phala wa bile go go sebeditse ditabeng tsena ka ofela hle morenaka gona jwale a ko re jwetse re bua ka tabena ya ifapo le FIFA hle morenaka e ka gona le melao e metšha e seng le teng mono a ko re fe ditaba ntate
1: no ke a leboga ntate le o kaoke ke kgona ke tloe ka letsenyane e ne e etsa ke bontshe gore jale mona ke bua ka maemo a ka ke le technical instructor ya FIFA chefe le staffa ke ore morupelli wa babaletsaphala le di-match commissioners ke nnete 2026-2027 se tlo e sena e ba le dintlafatso tsa melao le melawana ke fita hore ke melao e metšha gobane ka senyesemane ke di-amendment ga ko tlisa ka ke gore ga o kala o bua ka molao o motšha e ka re ke ntho e tlokang e kena go gang empa ke re ke gopotsa mamaredi gore melao ya bolo e lesome le metso e supileng yona ka bo yona ga re bua ka ntlafatso ya melao e ntse e le yona melao ena e re e tsebang empa ga ra melawana eo o na le ntlafatso e le nngwe e entseng e ba tlola ba ya molaong o mongwe ba ntlafatsa mono le motlho mongwe ga o ka ntumelela fela o entse ntlafatso melawaneng e ka bang lesome le metso e mmedi empa e meng ya yona ya palamana motlho mongwe ga o santse o mpha sebaka sa gore motlho mongwe ke kene go yone
0: tswela pele ntate waka
1: ke a le bo a he ona le melao ona o re ditswang ke law 3 the players law 3 o batho ba bangata ke mane mo e ka bua ka gore na dibapadi tse kae tse di meletseng go bapala ke tse kae tse di meletseng gore di gefutse empa ka o otloloa ga re ya mono e ya go di-fabs bana ba e leng gore ba gefutsana mono go na le nako e beilweng mono ya gore nakong ya maobeng ga sebapadi se ka gara lebala se ne se ntshiwa se tlo kena se eme ka thoko go lebala bana ba tlo ntshiwang ba ne ba nka nako e telele gore ka mantswe wa mangwe ba senya nako kapa ba reka nako ga e ba motho e ne le mokapteini o ba tla nka lebanta lena a ba omathelao e mommane a yo mokenya lona mona go seng jalo a ba tsamaya butle gagolo jang ga e le mona e le gore ba na le ntlha e ka pele kapa draw ena ya basebeletso ke mane mona re bona ba letsa phala ba ne ba tsamathelao bona gore nyeoe a ko e emise maoto gobane go senya nako re a thaba ke ona ga o na le ntlafatso ya mofuta o jalo gore ga o ka etsala gore boto e phame e re le o ka oke a ko swae o baletse fela disekente tse lesome ga boto e ema fola monana o supa wena mo o leng teng o baletse disekente tse lesome gore ga di fela o bo sentse o tsile o bo kene e mong ga eba disekente tse lesome tseno di fela wena o ntse o nanya motlhang o tsenang ka ntle ema ya tlo kena o tlo ema motsotso papadi e tswela pele gore ena e mongwe a tlo kena ka mantse wa mangwe ke 1 minute stoppage before the first stoppage jale ka mantse wa mangwe motsotsong one papadi ena tla bapana ka 11-10 jale ke yona molawana o kengeng ono gobane mane maobeng e ne e le yellow card dibapadi di rata gore yellow card ba ka e pickup-a ga fela setlhopha e na le scoreline se ba se batlang fetong lena punishment ke gore ba tla bapala for a minute kapa a feta a minute ba shota ka baka leno jale e tla tsa gore papadi e flowe go ska ba le nako e tla tsekwa ebile le nako ya additional time e tla improve-a le yona ke yona ya pele eno go law 3 ga re ya go molao wa bobedi o ntlafaditsweng ke law 4 law 4 ke disebediswa kapa moaparo wa di-playera e ditswa players equipment jale motlhomong ke kene mane mo tabeng e tlholang e re fatlha gagolo senyesemane mane ba sebeditse mantse a gore taba yane e ne re bua ka jewelary e re bua ka accessories jewelary ke gona ba mabedi ba tla gopola gore ke mane mo re buang ka di-netlace ka bo direng ka dintho tse di kenyang letseo mona empa taba gona e ne le mane ena e re bitsang spanqa taba ena spanqa ena ya letlalo la pudi e ne e fitlha e thatelwa mona ena ya baka taba jale ke mane mo ana ba tlhokomelang tsa ntlafatso ya melao ba ne ba tlhokomela gore ga gona consistency mono ntlha e ba e tlhakisitseng gagolo ba re ba shedile tsa setso tsa tumelo le tsa bophelo bo botlhe gore ka nako e nngwe ga di shedile ka letlho le tshwanang jale molao o re fela ga go na le dintho tse seng kotsi go se bapadi tsona di ka dumelelwa go bapala mono jale ke gona mona Aforika kapa mo Aforika Borwa ntho pele fela ba tla e shera ke yane ya spanqa yane e ne tlhola e tshwentse ga o bona sebapadi se tlo kena ere go tshwantse be le sekere a se kgaole jale ga o se kgaola lefapo e re o dubadubana le setso kapa tumelo ya motho yo ne a tlo bapala eno ke gona ke molao wa bobedi o keleng go ona ke bue ka law 3 ya 10 seconds ga o dieya ka bua ka law 4 ya jewelary e sentse re sebedisa accessories Peto engwe entse ya boraro ke a molao wa botlalo e leng law 5 the referee ke mane mo leng gore ya gola na sentse re bone gore ba le ka phala jwale ba dumeletse go sebedisa any item any gadget e kgona go ba thusa go ntlafatsa puisano kapa go sheba ha o ka sheba mona o tshwana le earphone e sebediswang ke ba le ka phala o tloga mono o se o na le technology ena e leng gore e attached le goldline technology o tloga mono ke ya VAR seo e leng gore baletsaphala ba se sebedisa ke o ntlafatsa puisano ya bona gore ba kgone go utlwana ba kgone go bonana o se ka ba le nthonyane e ka ba fetisang gore ba be le qeto e ka kgona gore e siele sebapadi kapa setlhopha motlhomong jalo he re ka bua ka di-competition rules mono ga gore ha e ba competition rules e na le VAR e tla be e bolela mono gore na e sebediswa ga o etsaetse eng molao o mongwe gape ntse re le ona ona wa botlhano ke molao ona wa di-injuries hei ke fa e opela diatla ena tate leoka oke le bamamedi di-coachara ba ne ba bone lesoba mono la gore dibapadi di itiye

0: pareng. Ha ke na le mpareng, o tla ya a ye chemical-a ka mane ka ntle ka mane. Le yena, a ke ba kena ditloa fela ba. Ke a kgona bamamedi ba tla gopola gore o ne na le mokgwa ona wa gore ga ba nkie ka lempara. A bentsitse gore o leletse gagolo. Ha a fitsa ka ntle ka mane, o sa jethe na lempara lena, a bolela gore he, jale o sa lokile. E-e, jale molao o re, ha o tswa ka injari ka lona lempara leo, le ha o ka jethoa ka pelenyana, o ntse o tla ema motsotso o le mong go ya o emebedi. Papadi e tswela pele ka 10-11. Jale, ha o sa le molao ona o kenywa o tswa World Cup mane, re bone gore o sona le ntlafatso ya gore boitshwaro ba dibapadi ga ona coach-ara ya batlang gore team ya e tswele pele ka batho ba 10 ba le 11. Di-goalkeeper mane, ha o tswe goalkeeper e tiye le ena a dule fatshe, o na le molao mono o leng gore gaufinyana o se o tla pasa jwale gore ga goalkeeper e wetse fatshe e tshenekwa, go na le ya tla tswa ga goalkeeper e ntse tshenekwa. Empa yona ke yone ka gokela molao mono. Gore fela bamamedi ba seke ba ba le pherekano, go na le mo e leng gore ga sebapadi se rauwe o ba ba le yellow card kapa go na le red card, ke dumeletse gore a ka chemical-a gona ka lebaleng ka mono, ebile ga a loka ga a tlhokale gore a tswele ka ntle. Papadi tswela pele ke 11-11. Mona ke ga fela go na le injury, motho a fumane yellow card kapa red card, a ba chemical-a ka teng. Yane e ke ketsang go bua ka yone ke ga a iketsa e kare o fumane injury kapa e re gore o fumane injury ya mannete, o ntse a tshwanetse gore a tswe a yo chemical-a ka ntle, o ka ema motsotso gape mono.
1: A re ke mona ntate wa ka e tle se ke a baleha, ha goalkeeper e le ena ya itiileng go itswe hela monako e itie mono e tse e ka re o tswile kotsi, ga o go tswa sebapadi, go tswa sebapadi sa tlhopha sae kapa go etselaa?
0: Go tla tswa sebapadi sa tlhopha se seng, empa ena empa fela ke thonyeletso, ke ne ke sa batla gore ke e tlaise.
1: Okay.
0: E ntse e underand ga seka e implementiwa mono.
1: Okay.
0: Empa goalkeeper yona o na le tsela eo go train-ileng baletsaphala gore na ba mo hengela jwang mono. Ba bangwe ba itia gabedi ara ga se le kgetlho la boraro se le papadi fela jwale mono, empa molao o fa baletsaphala gore e be bona ba tla nkang qeto ya gore na ba etsa jwang ka taba yone. Empa ke a kgona ra dumelelana nna le yona ntate le okao ke le bamamedi gore e ga e ne yontsha taba yone ya gore fela o bone motho a itia fatshe e be le gore o tshwanetse fela a yo latiwa mo. Jale Stefane Isap e kgatlhano le papadi e emiswang kgafetsa-kgafetsa ka mabaka a sa utlwagaleng.
1: Ndate,
0: molao o mongwe o ke nanang gore fela nka feta ka pelenyana go ona ke molao ona wa Law 6. Law 6 empane e bua ka VAR protocol. Jale VAR protocol, mohlomong ke tla e tlola hanyanenyana ke e fete, empa ke a tseba gore ntse re tla botswa dipotso bane le mona mo ke tswang teng re ntse re botswa ka VAR. VAR ke taba e motšheng, mme e tla re he ha e sentse e pasitswe, rona re le SAFA re le naga re malala a laotse gore re kwetlise baletsaphala, re kwetlise di-match commissioner. Kgopolo ya rona kapa toro ya rona re ne re naganne gore ga e ka fumanega, go na le final e nngwe e ne re lebeletse gore ka nnete re tla etsa simulation ka yone, empa e tla re ga e pasitswe re tla tsedisa ka taba tseno. Ke tlhoka fela gore mohlomongwe wa ke e tlole eno ya VAR ke tla bua ka yona e tla re ga mofang e pasitsweng.
1: Ntate waka,
0: ntate le okao, Law 8 ke the start and restart of play. Mohlomong ke bontshe phapang ya start and restart. Papadi e na le fela start se le seng. Start ke mane ga o kgotha bolo mogomong wa lebala ke start, empa second half ga o tlo e dira mone ke restart gobane e kile ya startiwa. ha o tla mo

0: in my league, ke Fireboy. Una le Just World, le Tukutela. Imali. Ei, ha di watla ntate molefe. Ba mamedi ba tsholo bona ba thuto tsa mahala ntate tsholo. Ba re ga ithuta jwale. A ke re tletse yona tabe mo le DK. Samuti re tseng e free education. Yena rona o ipatalle. Mahala. Se ke julo.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lucas ha rate ntho ena ya hore ha referee e letsitse phala. O fumana jwale dibapadi tse ngata di mohlwasetha di sa kgotsofalla qetwa moletsa phala. Ore tabene e tlameha re shebe ntate molefe tlameha e shebe tabeno ka nnete. Fumana ba ipelaetsa mane hobane molao o dumela hore mokapitene ke yena a ka buisanang, ke yena a ka buang le moletsa phala a botse dipotso e bang ba sa kgotsofala. Jwale o fumana hore ke mpopo ke tsholo ka mona. Ke molefintse ke mona ke ramorebodi re mathela refreemane ntse re supa-supa mona re supa-supa ehlile re sa ipelaetsa tlameha e lokiswe tabeno tlameha e lokiswe ke tlameha gore ke late moletsa phala wa mehleng gape ka ntate here le kitlane re tlo bua taba tsa gae tsa phaleng kwana ga a tlo a batla ka mona ka seponiseng ka taba ke ena ya GBV e re e shebile mo mamedi
2: ganna ka polokego mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa
0: re tlatla ho yena mono re nke ke re hanyane nke ke la tenyeuga kabelo ona le the arrows.

Yolo bata ke pulpiti ndi ke man. Ompata pulpiti njwale. Haone a tshwanang le. Ga se mora motho ra ga bua le sha. Ke grade man ho 911. Bara ke emergency number. Ya du tsing se phiring sa mo ga media phami. O phomola moriting wa ya matla ohle. Ke mantswe a ke o fang ngwana a head DK le wena mo mamedi. Sala ka kgotso tle modimo wa kgotso wa mpolokele wena ne le artwork sounds le cups of the small. I praise you. Di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Di buja di botsoa ba ne se go tswana se teng jwang mo. Nna ke tsholo le o ka o ke ke mokwene motuna. Semati ya re batho ngempe ka borikgwedi. Ka usuka duma khotlopo ka re ke tsetso ufela se ke tsholwatse ba modimo ke ka mara mona he o tla fumana mzo ke ka tshela o tla qala pele ka tlhakisetso go tlo bua ka sesotho he mo mane puo ya sesotho tlo o tlo mamela go ra ke botselela tshebeletso na ke mantla le seri FM ho SABC ditaba tsa ra botselela di balo ke malume ra bosana Roger Madiehe.

tlhakisetso ka puo ya Sesotho. Puo e manoni, puo e tibileng, puo e ruileng ka maele, maelana, mekgabo puo, le mantswe a tibileng a sebediswang ho hlalosa dintho ka botebo le bokgabane. Ena ke puo e ratwang, e tshetswang ke bohle lefatshe ka bophara. Haholo ho rona, ge le Basotho. Mumamedi, re ipabola ka yona, re thaba ka yona, re etsa tsohle tse molemo ka yona, hobane ke yona puo e monate. E tshaba tse ding di tla bua ka puo tsa bona. Fela rona jolo ka Basotho, ka jona re ke re tlo hlokisa puo ya rona tlhakisetsong ena, re tsebe haholwanyane hore na ke eng seo re lokelang ke ho se bua ka nepo. Ke rata ho nka nako ena motsotsong wa jwale ke lebohe baeti ba ileng ba tla ba tibisa kepi ho etsa bonnete ba hore ba re fa puo e mathemalodi. Tlo re tlo ithuela tse molemo tlhakisetsong ena, tlhakisetso ka puo ya Sesotho. Tlhakisetso ena e fupuditswe ya lokisetswa kgaso le ho bewa moyeng diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM ke nna Matshoho Mahloko, tlasa botekgeniki bo hlwahlwa ba ngwaneso Moloko Mothapo. Mamela ka tsebe le thwethwe o ithuele tsebo.

0: Josepha wa Mofokeng. Ndate ke a leboga gore e be ka jeno le nna o ile wa nkgopola gore ke tle ke lahlele wa ka molangwana ditabeng tsena tsa puo ya Sesotho. Mme Sesotho ndate ke puo e bohlokwa haholo gobane ka yona re tseba go kopana, ka yona re tseba gore le dikamano tsa rona di re tswele molemo, bophelo bo re futhumalle. E leng gore Sesotho ke puo ya bohlokwa ndate. Mme go gotle ga re se bua, ka go se nepa, fela jwale re ntse re etse tse ding tsa dintho shoko. Gobane ka nako nngwe letsholong le boitekong ba gore Sesotho se nepjwe, re tshabisa bao re ba rutang sona, ebile re etsa gore ba utlwe e ka puo tse ding ebile di bobebe go feta Sesotho. Athe re lokela re be le mokgwa wa go ba lukisa le gore ba be le thasello, ba tle ba se boulelle mme ba se bue ba kgotsofetse, ba lokologile, ba thabile.
1: Ke ntšha ga moloi, ke mogolokwe, ke motho wa gesetsedutlamadi a tsang bopedi ba gamatlo ya tlang bogadi wa tlhopo. Ke motho ya nang le thasello go tsa meetlo, puo, ditlwaelo le tsela eo Basotho ba phelang ka yona. Mme ke ikgantsha golo ka puo ena rona ya Sesotho, ke ikgantsha golo ka nnalane ya rona, mme ke ikgantsha golo ka tsebo ya rona ya setso le motheo ya rona ya botho. Sesotho ke puo e nonneng, e monate, mme e leng gore ga ne re sebedisa ka nepagalo e ruile molemo o mongata go rona, gobane ke motheo wa rona, e seng fela wa go bua le go arolelana dintlha le tsebo, empa ke motheo wa rona wa semoya sa rona wa moetlo le setso sa rona. Jwale nna bothata ba ke o bonang gagolo-golo gona jwale ka Sesotho, ebile gagolo-golo ga re tla go batšha, bothata bona bo tswa go metlhodi e nnedi. Motlhodi wa pele kore batho ba bangata gona jwale bana bara ba rona ba se ba kena dikolong tsena tsa magoa, ba se ba nagana Sesotho ka Segoa. Motho o nagana polelo ka Segoa pele, ebe ga kata mono o fetolela polelo eno Sesothong, ebe le gore Sesotho wa se latlha. Ke tla etsa motlhalanya le mmedi kape meraro ya teng. Ya bobedi ke mo e leng gore go na le maadingwa e se re akentse Sesothong, e leng gore ga re sebedisa maadingwa ao se re latlhile mantswe a Sesotho. Ebe mokgatlhelo wa boraro ke mo e leng gore go na le mantswe a Sesotho a mangata, e leng gore a se a re latlhegela ka go e leng gore se re gagelelwa ke tsebo ya rona gantle. Ke re ketse metlhalanyana e seme kae. Go na le mantswe a latelang a Sesotho: go ruta, go rera, go rutelela le go kwetlisa. Jwale ga ke bua le batšha ba kajeno, ke utlwele gore ke mantswe e leng gore ba se ba kopana, gobane go ruta ke go fetisa tsebo, go rera ke go tlhopisa se tla etswa. Jwale o tla bona motlhomongwe batho ba bangwe ba gaetse dikutlho, motlhomongwe utlwe motho a re o ile kerekeng moruti wa rera ka kerekeng, e leng gore ga motho a ruta ore wa mo rerela e le gore wa mo ruta. Go rutelela ke go tlhomela motho ka thuto le mekgwa, mme go kwetlisa ke go kwetlisa bokgoni e leng gore o kgona go kwetlisa kelello le gona gore o kwetlise mmele. Mme o keke wa re ga o kwetlisa mmele wa gago ore wa o ruta. So ke mantse e leng gore ke e leng gore Basotho ba se ba latlhetse ke melelo ya teng, mme ba fapanya tsele ba sebedisang ka teng puong ya Sesotho.
2: Ke mahlomola letsie. Ne ke rata gore ke re bue ka ditaba tse kang tsena tsa re qala ka tumediso. Re le batho ba batsho le ba basweu, batho bohlehle re rata ho dumedisa. Jwale re na le taba mona o tla fumana hangata batho baholo bana ba Basotho ba tla be ba dumedisa dumela, ebe o e latedisa ka lekae. Lekae ha se Sesotho, ke tumediso ya bana ba bo rona bane ba Bapedi. Ke Sepedi, ke o tla re le kae, a re hona lena le kae. E le gore le kae hle ha se Sesotho ha nepaetse tla ba dumela. O phela jwang kapa o saya, o ya jwang jwalo. Ke ka moo tumediso ya Sesotho ya motheo e lokelang go ba ka teng. E ka hlahlama hape ke taba ya teboho. Re tlwaetse re tanki re ke buile hona le mona e batlang e tlwaile ya golo ya gore tanki habedi tanki hararo a ka nete ke wa leboa ke a leboa e ne paetsa ile jwalo e fella mo jwale hona le taba hape mona ya ba re ba phura le shwetla ha ne paetsa re phura le shetla e seng le shwetla le shetla ke mofuta wa lesapo o bobebe ke yona o reka ga sebedisang gobane ho phura ke o bubura ka tsela e o tla bo o ja ntho e thata jwale ha ore o phura le shetla o bontsha gore jwale o ja lesapo leno le bobebe mme hangata ke gobane jwale le kgogoganya puo ke ka gona jwale go tla thwe go phura lesetla ke ka ona mosotho a tla re o hlanya ka shetla la molomo ke gore jwale o se o buela ruri o sa phetse o qeta jwale e nngwe ka ba taba ena ya bohobe o na le batho ba bangata ba ratang gore bohobe ke borotho a ka nnete ke bohobe ya borotho e hlaga lentsweng lane la Afrikaans
1: le leng e ka nna ba lehlafi le mati monyako kapa mathule mo e leng gore basotho ba se ba latlhegetswe ke kutlwisiso e nana gobane gantlentle ka sesotho ke lehlafi ka segoloko le sephuthing ke le mati e leng gore ke karolo e e bulwang monyako ke mo go kenwang teng mare se ke kutlwisele gangata batho ba re bula monyako mara gobane monyako ke mo go kenwang teng ke wa bula monyako e be e le gore mathule ke sebaka se ka pele ontlo mo go kenang teng motlhala o mongwe o nana ke wa tonki pokola le esele jale e be le gore go na le pere pitsi le katole mantswe ana a kopangwa ga botlhoko gagololo ga o le gore mtlho motla thola gore go na le ntho e bitswang gape e tlo kenya ene e bitswang kwa ga tuludi so pere pitsi katola tonki pokola pitsi kwa ga tuludi batho ba bangwe ba dikopanya ba etsa ntho e lengwe mara moo nnete ke gore go na le phosolo tse e leng gore mona aforika ra ba sotho le dilesiko mme mantswe a tsona se re ya adinnye mme se re ya ntse mantswe a sesotho mara kwa ga ke phofolo ya mona aforika itse ke phofolo ya mona aforika mme ke mefuta e medi ya diphofolo tse fapane tse e leng gore se re kopanya mantswe a tsona
0: puo e bua go ya ka dinako mme sesotho ga se mokgelo hape puo e bua go ya ka dibaka motho a ka bua sesotho ha a tswa lehlakoreng le itseng la naga kapa gona tlhwatlhweng ena ya Afrika o fumane gore sesotho seo a se buang se fapana go se go kae le seo wena o se buang gobane puo e bua go ya ka dibaka mme ga mefuta le merabe ntse e kopana e tswakana puo le yona e tla ya go ya ka boemo boo gobane batho motho ga o phele o nnotshe o phela le batho ba bang gape ntlha e nngwe ke gore puo e bua go ya ka maemo o bua puo eo o e buang le bana ka tsela e e batlang e fapana le e o tla e bua le thaka tsa gago kapa o e bua le bagolo ke se ke buile ka ntho tse tharo ke re puo e bua go ya ka dinako ebile e bua go ya ka dibaka ebile e bua go ya ka maemo ke tse dingwe tsa dintlha tseo re lokelang go di ela tlhoko re le ba thusang gore puo e neetswe mme ga re ela dintho tseo tlhoko re tla tseba gore re lokise mme tukisong ya rona re tla etsa mosebetsi o o tswileng matsogo ntlha e nngwe eo ke lokelang go e ama ke gore dipuo e le maleme tabeng ya pele di a thakelana mme go thakelana ke go fanana malebela kapa gona go eletsana mme ke batla gore ke re o ka fumana nakong e nngwe go latela boemo boo le maemo ao le sebaka seo o ka fumana sesotho se se bua go ya ka mokgwa wa puo e itseng e teng bogolo moo ke moo ke reng dipuo di a thakelana e le maleme ibile hape di atshwaetsa anandate o ka fumana hona sesothong sena sa rona se setle se mathemalogi o fumane ho se ho ena le mantswe ao haile hantle go tloa go tloheng e se a sesotho a se ampa fela a sothofaditswe gobane puo sesotho e tshwaeditswe ke tse ding gobane e phela ka hara tse ding e le gore puo e le maleme kapa e le leleme dipuo di a tshwaetsana e nngwe taba ke gore di a amana sesotho se na le dipuo tseo se amanang le tsona ebile ga e le gantle dipuo ka kakaretso di ntse di tswa mothapong o le mong di ntse di kolla mohloding o le mong ke mo o tla fumana gore di a amana jwalo ka motho ya buang sesotho ya buang setswana le sepedi le tse ding tsa dipuo tsa mofuta oo o ka fumana gore ruri di a amana mme tsena ga se ditaba tseo re lokelang go iphapanya tsona tekong ya go lokisa sesotho gara dipuo tse teng ebile taba ena ke sa le gona ntlheng ena e mpha gore ke re puo ya gola mme ga re sa e dumelele gore e gole e tla timela gobane re tlabe re sa tsebe se e jang a the ga re lemoga gore e ya gola re tlabe re tseba gore ka morero lentswe le itseng re le siile mane ra nka lena bakeng sa lona jwale e be mantswe ao bobedi ba ona ke mantswe a ka sebetsang ntle le gore le leng le latlhege empa ga re sa e le ditaba tse kang tsena tseo ke sa tswa diloko di sa tlhoko mantswe a tla latlhega e be ga re sa tseba gore na lentswe le itseng le golotseile la latlhega ga re le mothating ofe mme sena se tla etsa puo e ntseng e motela kapa e ntseng e notlega e ka qetelang se se fetse goo e ka nkelwang sebaka ke tse ding
2: ga re gatela pele re ka betse ra ba le mefuta eo ka ona re aparang jale outlwa re a rwala re apara re a tena rwala ena ke ntho eo e kenyang tlhogong le maotong o rwala dikausu o rwala dieta o rwala katiba o rwala tuku empa tseo di a beha mmeleng mona mahetleng mohlomong go tla fihla mona lethekeng wa di apara empa go tloa lethekeng go ya tlase mane wa di tena jwale ke tse ding tsa ditaba tse go lokelang go ba tlhokolosi ka tsona kore ge re pua rona re e boulele re se be bo ntotwatsana ngwana mankwa ke sekodi madisong ya ba sentse re wela ka nqena re wela ka nkane ha o di tlosa meleng le yona e ntse e ba le megatlhelo tseo di tlosa mahetleng mona go ya thekeng mane wa di tlobola empa tseo di tlosang go tloa thekeng go ya mangweleng wa di tsola jalo go be le go rola katiba wa e rola dieta wa di rola mamaoto mane jalo go be gape le go apola go apola hangata ke go phetla kapa go tlosa hangata e sebetsa go dikobo o apola dikobo o tlosa dikobo jalo go be gape le go memela go memela ke go tlosa sohle se teng go wena jale ke gaoso o memela jale ka nako eno mme e tlagisa mane mo batho ba bangwe utlwa ba re ya motho a se a tlhobotse sotlhe ke matsolatsola e ntse e le puo ene paetsempa ke ya bana eno motho a se a tlhia tlositse sotlhe go thwe o poshudi o posho poshudi ke motho a tlhileng a leng ka mantswe ana senyesemat stuck naked ke motho a jalo o ke poshudi ke a gola ke ka mo motho ka o a thatiseletsang ka teng
0: ntumelele nke ke bue ka mantswe jale he ke bue ka mantswe a sebediswang puong mme ke kgetha gore ke nke mantswe a bobebe mme nakong e tlang ga monyetla o tlhaga re ka nna ra fetela go a maatla ga re nke lentswe ha mohlala o ka utlwa motho a re go ba teng ha hai ibile tshitiso mme ne bahetse ha e le ha athe ka lehlakoreng le leng ba bang ha ba sa re ha ba se ba re hwa go ba teng hwa hae ibile tshitiso athe lentswe le ne bahetseng ke lentswe ha le ha e le mona ho so ho nkwa lena la hwa hangata ha re feteleo re nke mantswe a mabedi a batlang a sebediswa ka mokgwa le tsela e tshwanang fela a sa tshwane hantle lentswe fela le lentswe empa lentswe fela le kena polelong haeba karolo e tlileng pele go polelo e tla latela jwale e tlatsetsa e fitileng o tla kenya lentswe fela mo o dipakeng o tla re tjena le tjena o be o re fela hape tjena le tjena ka mantswe a mang fela e kena pakeng tsa polelo tse pedi tse tlatsetsanang ka mogopolo empa ha re sebedisa empa teng empa e kena pakeng tsa polelo tse pedi tseo ka mohlomong e nngwe e latolang e nngwe kapa e fapanang le e nngwe kapa e hanyetsanang le e nngwe re kenya empa dipakeng boemong bo jwalo e leng gore fela e sebetsa ha ho le ka tsela e itseng le empa le yona e sebetsa ha e le ka tsela e itseng empa ha o ka mmamela ka hloko o ka utlwa gore batho ba bang ha ba bontshe moaroho kapa ho arohana kapa ho fapana ha mantswe a mabedi ao lentswe le leng ke lena athe batho ba bang ba se ba re kanthe ba bang bona ba re kgathe ba bang bona ba re kathe athe e nepahetseng ke yona athe e seng kanthe e seng kgathe e seng kathe empa athe lentswe le leng ke lena la nkama e mona ya ho ama o ka utlwa motho e mong a re dipolelo tsa hae di ile tsa nkama ha bohloko ke ha e nepahetse ha e le jwalo fela ba bang ba basotho ba mehla ena ya morao ba se ba re nkama polelo tsa hae di ile tsa nkama ha bohloko athe e lokela e be nkama di nkamile di ile tsa nkama ha bohloko e nngwe ke ena ya kgomarela ba bangata ha ba sa re kgomarela ba se ba re kgoramela lentswe le nepahetseng ke ha ho ka thwe kgomarela ntho ena ke kgomaredi ya kokotane boko sa e shwa le lenono kgomarela e seng kgoramela le leng hape lentswe leo nka dielang dikgala ka lona tabeng ena ya mantswe ke lentswe koqo ho thwe ebile pitso e kgolohadi ya kgorola koqo fela o utlwa basotho ba bang ba se ba re ebile pitso e kgolohadi ya kgorola koqo ha e sa ba koqo e se e ba koqo mme ba bang ba be ba tsielei ha ba fitlha boemong bo jwalo
1: ha o bua ka sotho ha o etse lentswe hangata o etsa polelo hangata o etsa tshoko o etsa maele o etsa dikapuo sesothong gore motho a kgona go tlisa sesotho o tlamehile a o tlisitse sesotho ore sesotho nako ngwe ke ipuo e leng gore ha o bua o tla bo bua o ithoka o reneketsa o thotokisa o etsa maele jwalo ba nako nngwe maele ya sesotho a na le moelelo o feletseng e le go nako ngwe motlho mo motho o mongwe a ka enka a etsa lentswe le le leng ga se le re tsanana ka puo tse dingwe kapa gape ga se re adimme dipuong tse di jalo ka bo english jalo ka reetsa jwalo seka ga jalo kgane ke le tlhakisitse gore ga o nagana gore taba e nantse ne ya lentswe ke ne ke bua ka lona la diphephetso phepetso ke lentswe le nepagetseng ka sotho empa taba ko gona o le sebedisa kae polelong ya sesotho gobane kaekae o ke ke wa nka phepetso e le go ka sebaka sa mathata ka basa ditshitshiso kapa o senke e le lentswe le nkang sebaka sa gaelelo kapa teiso ya phepetso puo tsela ka hore ra hella ke neng empa se sotho se batla hore re khutlele ditlhokong tsa sotho maileng a sotho ditlhope ditso le dikapuo tsa sotho re sotho fa rona se kgone ho nwa ke tsela tabile go tlhoka bana ba go ka di bua le batho ba baholo motho a mogolo gore go nna ka se sotho ke tla re ha ile thaka ka ke tla re wena ha ile a mogolo ke tla re lona ka pa rona ke ka mosong ha ke fihla ke re hape ha o dumedisa ka sotho go hlompha o ya ngatafatsa ha o bui ka bong ande so ra sotho a matafatsa wa ngatafatsa ha o bui ka bong ke ka ho ha o fihla ho motho a moholo o ke ke be wa re dumela dumela ntate mokwena o tlo re dumelang ntate mokwena hobane ka sotho ha o dumedisa motho o ananela hlompho o ngatafatsa motho hobane o ngatafatsa ba habo hape tlhomphong ya sesotho ha o bua le motho wa mogolo go wena ha o bue o mo tobile puo ya gago o ya kwekwetla ga be le gore o bua le motho a mogolo wena ke tlhompho ya sesotho obane ka sesotho ga o tlhompha motho o tlhompha yena leloko la gae le baka morago yena ke ka mogo ga o bua le motho wa mogolo o mo ngatafatsa o tsa bue ka yena e le ntho e lengwe mme ga o bua le thaka gago o tla bua o mo tobile obane ke thaka gago a le mongwe a le jalo sesotho ke puo e tlhomphang ke puo e totobatsang boikokobetso go batho ba bangwe mme e leng moetlo wa rona morena moswesa gore re tlamehile re tlhomphe re be batho ba kgotso re ikokobetse ke botebo ba bosotho le ditshia tsa sesotho tseno tlhompho ke ntho ya botlhokwa gagolo
2: go nyago sa ihleke ga se ntho e e monate ke go tshosa mme ga gona ka mogo o ka reng ke mpho ya nyagoso a ka nnete e ka mpa ya ba ya lesumatho kapa ya mopasa o fumane ntho mopasa o fumane ntho e le mpho e leng dimanyesimane a reng ke gift ke ka moo go leng ka teng jale ke a gola e nngwe eo re kabetseng ga bua ka yona ke ena ya dikgwedi tsena tsa boimana batho ba bangata ba lekanya gore ka sesotho ga re na mabitso a sesotho ihle rona re e qala go tloa qalong mane ga go rekwa jwale batho ba re ba batla go kena tabeng eno ya gore jwale ba be le ngwana kgwedi eno ga ba ntse ba etsa diteko tseno tsa bona re e bitsa botla ke yona kgwedi eo jwale go ntseng go etswa diteko monna le mosadi mono ba leka gore ba tlise motho lefatshe jwale ha wa mme jwale a se a ithwetse pele ntho ene e magoareng ke first trimester rona re e bitsa letladi jwale e tla hlahlangwa ke o magoa a e bitsang second trimester rona re e bitsa lephethola re betse gape re e bitsa pipiso jwale motho

0: ya yona e se e le tsela ya go tsofatsa. Jale bake sa gore motho a bue polelo e feleletseng o sa e go tsofatsa, seka ga mfomongwana ba dingwala mona ko di-Facebookong eng se ba go tsofatsa. Taba ya bobedi ke gore tsela eo se re bua ka yona gona jale re buang puo ya rona ya Sesotho ka teng dikologo e se e le puo e jalo ka eketse motlhala mo e leng gore e se e le maadingwa a se a kupeditse Sesotho gagolo, mme mantswe a Sesotho a ya latlhega puong ya rona ya Sesotho gagolo fela. Ebile gape le le tsela eo Sesotho se ngwalang ka yone, re ketse motlhala kore go na le ntse la Sesotho le monate mona le polela Sesotho go thweng lebitso lebe, lebitso lebe ke ga o tla ka South Africa ka mona o tla utlwa go thwe lebitso lebe ke seromo, ga o le Lesotho ba re lebitso lebe ke seromo. Jale nna ya ka mogo ke rutilweng ka thengane ke gola o ne go thwe lebitso lebe ke seromo, mme seromo seo se latlhile moelelo wa polelo eo ya Sesotho. Gobane gantlentle ka Sesotho te lebitso lebe ke seromo gobane ga o fa motho lebitso o ya moroma. Ga o tla mono Freistata mono go na le sebaka se o tsweng ke Thabong, mme ka Sesotho re tseba gantle gore a se Thabong, ke Thabong sebakeng sa go Thaba, ke Thabong. Jale tsela eo re ngwanang Sesotho ka sona re se kapodisang ka teng ebile re sebedisang ka teng sekolong se latlha moelelo wa puo le maele a Sesotho.
1: Ndate ke kopa ke diele dikgala ditabeng tsa ka kajeno ka gore ke bontshe mantswe a a senang botshegadi, fela o fumana Basotho ba ena le bothata ga ba fitlha go ona e ka re ba lokela jwale gore ba etse abe matshegadi moo ba utlwang e ka le letona ga le sa lokile mantswe le enang le botona le botshegadi. Mona ke bue ka a senang botshegadi, lentswe malome. Malome ke malome mmogo le mogatsae e ntse e le malome. Lentswe rakgadi. Rakgadi ke rakgadi le monna wa ga e ntse e le rakgadi. Lentswe kgaitsedi. Kgaitsedi ke kgaitsedi a le motona kapa a le motshegadi ke kgaitsedi. Lentswe matsale. Matsale ke matsale a le motona kapa a le motshegadi. E tla ba mme matsale e be ntate matsale empa matsale ya sala e ntse e le matsale. E qakang batho haholo ke ena ya mohehadi. Jwalo fela ka matsale, mohehadi ke mohehadi a le motona kapa a le motshehadi. Lentswe leo ha e sale le sebetsa jwalo ka lena la matsale, jwalo ka lena la kgaitsedi, jwalo ka lena la rakgadi, jwalo ka lena la malome. A boemong bo le bong bo o tshwanang ke mantswe a senang botona kapa botshegadi dikamanong tseo a sebediswang ho tsona. Mohehadi ke mohehadi a le motona kapa a le motshegadi. E tla ba ntate mohehadi kapa mme mohehadi, empa e nepahala haholo ha o re fela mohehadi e ba ha o kenye ntate kapa mme. Ke ha o e nepile le ho feta ha o entse jwalo. Mantswe ana a mahlano ha ana botona kapa botshegadi, a sebetsa ka nepo ho e motona le e motshegadi a ikemetse a le jwalo. Malome, rakgadi, kgaitsedi, matsale, mohwehadi. Ke re le lona la motswala le ne re ka nna ra le kenya. Ke motswala a le motona kapa a le motshegadi.

se kwa dimpa tempele khetsa.

asinyamo chaba sathi sile sinyamo are ntumeleng ka mogeleng ke le phetheleng tsana kho kurite ba buka tari phetlo tsana galala e motsomo ratuwa mo etapele a ke tapile wa teletse pele bana ba chaba nna ba kgokuli ma ka kwana tsepela seporono tsepela are nyonyopela seporono nyonyopela masapo pele o sa pele raboka e o tausa ba taura ta kwa ra thori thewa ka pele ga hona botata o sna tla semona tsa di baga baga ntwa we jara ka ha o mahetla o e tlhala ke senna o kakala tse segala monna mateneng wa sadia ba bona bana ba di dietsa bana bona ba hobela a bodiwa tsebele tsone sadi ntumelela tlheketle ke hwehle go hle mo leng teng a go tloba le nna ka jeno nano le monate ya go le mere retheto ke o tlisetsa mokete wa mahala o le lapeng o le mosebetsing o kgalolotse ya monate o le mosebetsing mono o leetong ke sentse ke o dumedisa tlheng kadime pele o tlo ng kadime ditsebe tse gago ona ke mokete wa mahala tshebeletsong ya lesedi o tlang go wena moqebelo o mole o mong la ka lebitso ke mzwake wa kgatshela e motsho moratuwa ntate majabajaba disamentise ntho tse monate ga le mateletleleng pitse ko bodinyane ai mamedi wa ka rateng gorera ke tse tharo tlala kgotso o tlale thabo o tlala nyakalolo go tlhoba monate ya golo ka jeno ntumelela tle basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o kgabane ke re madume malebo ka le sebeditse baetapele ke a leboa golotlhe tsholole o kaoke a le kganna monate nalo dipapadi o tla boela a ba le wena gape o tsatsing la bosadi ga re tlo itshofa ka makankane ka makgethe le tebele ga re tlo itshofa rona ga monate fela ketlane maotong di kene mmileng jale ga ditshofa re di isamane sa kete ga o tla le utlwa dikela sa di latelelana a se di tlaga monate babedi gorereng ya bosupa a tla balwa ditaba gang fela ka morago moo a e a qala nthwana e tsa SMS he wetse WhatsApp tlo romelela ka groupchateng e na le lapa babedi o sale teng.

0: Re phethela tsena ka o lekola di-temperatura bakeng sa bosio ba kajeno go tlela ka porofense ya Gauteng. Kgotsego ya ditlaba pakeng tsa 9-23, Johannesburg di bapakeng tsa 8-21, fo enageng ditlaba pakeng tsa 8-22, Mpumalanga Mbombela ditlaba pakeng tsa 9-22, Emelo di bapakeng tsa 7-19, Limpopo Polokwane ditlaba pakeng tsa 9-22, Phalaborwa di bapakeng tsa 14-27, Northwest Klerksdorp ditlaba pakeng tsa 11-23, Mahikeng di bapakeng tsa 11-23, Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 12-23, Welkom di bapakeng tsa 13-22, Bethlehem di tlaba pakeng tsa 9-20, Northern Cape Upington di tlaba pakeng tsa 16-25, Kimberley di bapakeng tsa 13-23, Western Cape Cape Town di tlaba pakeng tsa 15-28, Vredendal di bapakeng tsa 17-32, Eastern Cape Gqeberha di tlaba pakeng tsa 15-19, Makhanda di bapakeng tsa 14-20, KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 16-23, Richards Bay di bapakeng tsa 16-24, Pietermaritzburg di tlaba pakeng tsa 11-24, Ladysmith di tlaba pakeng tsa 8-23. Ditaba tsena tsa ora ya bosupa mmoho le temperatura di felela mona, o ka boela tlamela go imamelela tse ding gape ka nako e tlabe o tlile hora ya borobong. Mokgatlhelo kwa bobedi wa merethetho le e motsho moratuwa.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya, mme naga e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: Ebilenjae kholobana mozwae ya khajela bana ah ketane maotunja ka ya khere teori tsama ya khere teori tsama ya majaba ya we se bo mo tlase ka sibugeng fa bo
3: a sibololo tsana lo wa nna nna me ke vela pika sa tsitsi ya mshabe
4: kwa kwa kwa
3: apantila sta
5: Chipo no. Ay, alis yore aso, randate.
6: Khotso le tebele, le ka le tebele. Ah, khotso le wena 89.2 ntse go jela ka tsebe le tebele, man just mabale ka mwana ka mama fuletse man. Letsetse radio wa tseba ho le teng. Ah, bona ntho di etsa.
7: Yenda te majaba jaba, hane uite mang maruka manyani. Yenda te majaba manu bua di temba ka mona telma asiman. Ya ko mamete ka 88.4 ndake. Ha o ke ruputie mato. O shebile banna ha ba yo sibi.
8: Banna ka ba ka opula modimane. Ao modimane banna. Ala ga go pala bidumedise modimane ke ha ga mo. E supile metso o zuka mara ra bo super mo ra sebeletse ra twang. Ga ke le ka tsa ka tsepiso e felletse mo re ke tlo fa mo ke twa mahala. A ina ke padie so ka bang e bona ho sia le moye. Mo re rocking le sepio ha re ba le metete tshuto e motsumo ga. Go ru le bale ka mathata o na tifelwe. Eh, ontso a o di mo o ya ka o ya fatse, ya fatse ka o ya o di. Ola la thaka le leng ja bona. Mathaka manga mabedi tsena ana lua ha hai jwale. Ona ba itsa ntho tsohle, bana ba sa sebetse mafana bana ba ithu. Ola ja bona ba ba se ba ya mona ting kai kai. Ela ba fitla mona ting bono. Ela mothaka yona ba mohana. Gastense ba mohana banana. Uka kaka u lahlela lo tloa lena ha ba modumeli. Pele mathakana ba bidiki a bona metsutsunya na ba fitle mo ke ba sentse ba tshwasitse. Methepanya. A itswa seditse di kharebe mo. Ele mokola wa sokola. Ba mokola wa sokola mathakana ba yena o tsebe ba dula ha hai. Ba ja yena ba tswa yena ba nwa yena go ntho tsotlhe ka go fela. A bona go ntuna ke ba nsebeletse. Ga bona pelo ene ba botlhoko jwa le ha bona gore. A bona go mathakana ka tshwasa nna ke sa tshwasa. Ere ke tla ketella o ska fetwa o nno rule fela jwalo. ke metswa go nthwana ke phele ke tutse ke mo ritela tshokoto ke ntwe ke seven gala colors ka ba ke seven colors ke ntona mo lotho ke buffet o tsebe ke tshwana le go mo tsena ke se kopanya di bobo ba banyane ba ba hulu wa phelwa mona

Morato.

0: Shapa mafibi mereteto. Utsagana mono ka tsentse golo. Eish, ha o tswe ka mkhono tswe ka ntla golo mafibi. O tswe ka mona re ka maka ka msa ka 8.4. Dwane.
1: Ae motsumaratuwa. Ke ja liba ja sto ka petsana ritse. Go mametse tswara hona mo e tswere nteng tswara hona mo motsumaratuwa. Let's go.
2: Tata majaba dumela hle. Ah, ntsontshwere ha monate ka mona ka tumaole. Ha ke mametse mmino ona na ke kutlwe ke hlaboloha. La motho a le siko pela ka mona empa mmino ona na o nketse ka re ke pela hae. Le bo ntumeng ka tumaole Paris. Bye.

0: Sipo, no, no, no, no.
1: Pandan tabule khoku bete. O dire.
0: Ke phunya ka mona le ka mona.
1: Banna ke rena o dire.
0: Stintana, ba mphile stintana.
1: Eh, na ke ja, se dira ka, no a tswa se se dira ka.
0: Ntate.
1: A bona ke dira mo go tsoka makana le ka ga tsana tsho. Mona studio sala tsela se ke nang le tsona, tsana tsi.
0: Tsaka tsaka tsaka le se di FM di bela khotso.
2: Bangi bangi.
0: Le kai popi kise.
2: Wena, ha ka bona ke ya mogo go ena sa ke gone le bua mo na tsaka mo go nke tsana ntse ka dance bangi.
0: Ngwane so ngwane so.
2: So pina tsena zana masuda kana le ena me ska dolja.
0: Thank you my ska to ball.
2: Bye dali.
0: Bye dali le sadi.
3: Here wage.
0: Le kai.
3: A re tenya ka mokwena ka mona ka borata thabadi mahla thabadi mo e la o kwate seng ka yenge mutswa
0: a ke a kwate ke tshepise mamedi wa le sedi mokete ya ke
3: a ke ke a utwa ke mokete mo di ke ka ho ke re mutswa ke mo le ke a bo fedi bo so ke ding ding ke pa le tsaya ya ba thank you mutswa ke
0: a le sedi a fa dipela khotso
4: khotso ntate
0: me re di tloyo isa ka ka jeno Ta o le betse mkhono, mkhono.
4: Hello.
0: Le kae mo gatuwa?
4: Ke tlo kae?
0: Ke ba ska nna o kokisa mo, ntse uru tsile mammo.
4: Ke tlo tsile papa ka.
0: Papa ha u jwa nge ntate wa o ka ba ke ntate wa lapeng.
4: Ke ntate wa lapeng.
0: O mmitsa mang?
4: Ke mmitsa papa.
0: Bela ha sa o tshaga magame mmona he o fa tshelete o mmitsa mang?
4: Ke mmitsa tete.
0: Au! Au au au au au. E ka roka Karuka e kenya zeti ya batsetsi. Ke bua le mang?
4: E ke bua le Ivy.
0: Ke a leboga ga tola ka o dumedise tsetsi.
4: Danke papa.
0: Le sedi ya fam dumela khotso.
5: Antle le ga kwete.
0: A mona tle ga mami.
5: A mona se ke ga mamela. Ke go tla sele mo sa mamela mo tle mo. Ke di tsikile mo ma go mamela.
0: Un tso bo so se la fela mai.
5: Mamela, ke mong ke na lwana.
0: Thank you mommy.
5: Thank you mommy.
0: Radio high, le sedi?
6: Hello high, kwete.
0: Le kai popui popui.
6: Ke tema tsaba tsaba wa rona a smart ntote na khathandi khathi tse smart.
0: Ang khanga mona.
6: Ang khandi konkosi ya monate wa ukila mmana
0: wa bona o sofa mo tsingkotsena ha o fita pela hai mamela wa bona o fita pela hai mona o sofa mo tsingkotsena o itse
6: ntse na wena ntse na bona go mametse ka tsima galana neng ke palo sa mogelang
0: ke thank you nana ke le buile
6: thank you pongi pongi
0: le sa dio family pela khotso
4: ka se mati le tere
0: ka se mati manana
4: Ei, se pano na uvali siki mukana zuki kutona.
0: A ushe udutse le mang?
4: A kinkile tele pano na saka masori mukana.
0: Oh, kinta tuala ping.
4: Kinta tuala ping pano.
0: Jala hasa usidi le hamana tete mu miza mang.
4: Kimita muminki muminki.
0: Mununki.
4: Muminki.
0: A ushe oh ushe mununki. A ushe na mununki.
4: Oh, ke le tebele.
0: Ke le buile mamunki.
4: Mamunki.

0: alashumele metso supile metso zuro ronya bo robedi mere thetho ke lenaneo a tere pala me pere na hlema khubua ga so le sadie fe e mo le sadie fa me ke molala luki sa tsetsana mono phakisa o ya ka kamoreng la tetsetsana la tetsetsana le dumela khotso le sadie dumela
1: era mafifi
0: le ga ntate
1: ke tle ga mafifi
0: a monate
1: ha go nkuke le nna go mpetse go ntse ha e kwana matatiele ha mogana ka mogana phakane go tsebe mafitse ya wa tsena nang go fotsa gale gale ke sa hola re sa tsena madi kwa dipenduka
0: ha ona tsiya mo ke batla go kadime tsiya mo
1: ha malati ya tsona ba sa re ke ka na e subana na matatsi nna ntho tsene le jinji pela mafitse
0: da tekele wida ke re
1: ha ile lo tsore ma wili tsiya mo ka fosi o ka mo
0: makwala ke none
1: Ailante.
0: Ba bidwa tsebele tsole seleng tumela hleketle ke dilate mo tshomoratuwa.
2: Ni lo di ala pitem te di kholo.
0: Itse ola tetetsa. Ya gutla ke gutla mo.
2: Ba la ya la.
0: Are di ja fast. Mahlatini the hotel of queens. Ba re melodi ya la pitsense kholo. Le sadi ha.

0: Ae, moso mo ga tuwa ke tlegetse tsena seponono re ya gutla phephi. Le ba tla o ipheta jwa.
1: Se sa sa se le mo sekene, mina ha e gabile jalo ka mollelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
2: Manish on a beach, shabang.
0: Tlo re ya tsama. Wana o ka ya TikTok man. Orem zwa ke ka tsela.
3: Shalani.
0: Komo nan tweke tlo yetsa mo.
3: Kilomo.

0: Hai tshwaretle, mme mamolo e ka dipelaneng ho pao se re na le wena mafifi re eme
1: ete mosake dimela dimela kumametsi kumametsi ka mona ka matlatsane ka tlile stop ka mona kumametsi ke ditsire le ntate ka mona nantso re kumametsi ka thata ntate wa ka
2: yula shaba shaba mafifi shaba mafifi go jela ka tsebe ka mona ka togone go opoka mona ke thabiso ke moratujane tanki mafifi
3: yela ye motsho motho aga ya ya ya ya ya ya ya ya o kwatile ntate o hlasetse thota o kwatetse go kwatetse ye motsho motho hai o hlasetse ntate o nka dipelo tsa batho go disetsa mogao hole kwa kere a ntate ke beile ka tiba fatshe a tsona hele ka nete go hopotsa mogao wa ho a ntate ha di ja fatshe ha di ja fatshe ha di ja fatshe ha di ja fatshe ntate
4: a roma te fela le tebele ha wa mo akwa mo a ro pese fela ngwana ngkhuna wa mo akwa mo ya gidi la te mo tsuba tjo fela ke tla khutsa mbino ba thonte ba di fele robedi mitsutsu re o renya bo robedi ke o tshepisa mo ke tswa mahala lo sedi FM o tlo thabe o tlo nyaka le o tla le khotsu a yivon chaka chaka thank you Mr. DJ ke tlo ngela humor sikela a re tsana yitana e tsara yo khutla ka mane ke batla ya Botswana.

0: utlwa e hlatswa ka di mo tshomoga jwa ya fatse bo di bomba pe ayu von chaka chaka re thank you Mr. DJ ka utlwa me mo nga re mo tshomoratu wa thank you hle my DJ ai abakena bana besuka bana ka TikTok ke mmona buhlesa re mo tshomoratu ya mme wa ka bela sa batla letho eh a sa batla letho e sala ke mmontsa go TikTok mo na pele o sa batla o shebella Mrs. Kahitrantla ya re motshomelo tjwa gena le wena ka mona ka Fixback le monna ka Ramutsi Rantla Rantai ke a le bohle mo hatla re monna wa ntobetsa Daniel Mohotsi a re wa di busa Machaks a gane kire go lo robala ke sa robetse Josephine a re ke mona ka Blue Fontaine ngweketse di sego ke le buile go lohlengwe so mshengu lengu re mametse le ka mona ka Senegal re dukirutse leng khono wa ka eleng Lamiki le mme wa ka Matau le rangwane Pitso ba dumedise dazima fifi singbona o fetola abalaleli ba mamedi ke ntate khaya malinga mametse le Sedi FM buhleza ke a leboga go lohlengwe so mampho boitumelo mampho le ntate Shia Shia ba o mametse Blue Fontaine Freedom Square ke a leboga hlengwane so dumedise ka mono ntate Shia ka mono a dumela Thabang a re ke mshana wa motseng wa Field Gate Flay mo tshomoga tuwa dumela ke a leboga Thabang hlele gato rile a re mo tshomoga tuwa ntwe ke tshe kang ha se a fatselena ke a leboga Thabang one so hle Thabang le tebele ke a leboga Chrissy wa siwe a re mafifi re na lona ka mona ka go lela thunya Rookville e khaya malinga ke a leboga go lohlengwane so motlatsi Nicholas ke a leboga Deliwe Mahlangu Dazi ba metsebeletswa le sedi ba re mo tshimoga tuwa gana le wena mo ketong ona a re ba tlofetwa le kono Tumario bohlokong Bethlehem ke a leboga tshenolo e ke a mmona lena ka mona o teng thato hatsi ya basia ke o bona o teng le wena ngwane soka mona o raa ke batlo sala ga uwe bathong le sadi FM dumela kgotso
1: ka
0: utlwa e bokolola monate ba mogenaka
1: a
0: ke tla epesa o seka tshwenye le sadi dumela le kae
2: mamotino ka mona ka nne ya thoni
0: o hantle akere
2: ga mona
0: ao se ke a leboga kgaitsedi
2: ka nkwena ngwana so bye bye
0: le sadi FM dumela
3: mbolole bye
0: amna tirga ndati
3: amna yimzake
0: ndatwa
3: hala hala mama tiki mo tsike ngal place tsa mashang ka sina mona mzake
0: o kwena e bokolla mona tiba mo etapile
3: amna dimzake go putsa gala go putsa mehleng
0: etlo sa stress
3: ntate ke ditlo tsama mo go mona re mametse go jela ka tsela
0: a go dumedise mme ba mo go mona hle boetse ke mogata go
3: ntang le sponono
0: le sadi FM dumela kgotso
4: hai e mo tsama ka
0: le kae
4: ha monate
0: wa utlwa na ile monate ba ngedi yo mo kebelo je
4: ke tsa ntheko di go go jubile ke a tlhurisa mona go shebile ke mathalwe
0: ke a hana ke a hana
4: ke go tlhola nyona mo e go
0: ke a le bua nana hle
4: ke motho
0: tangi el go ba monate ya go luka mane ka mogojane divers do poka jeno ke ketika mo ho mo le ke ga ke ya enhie ba le ba memme ka mono ntate Reverend Chaka le memme Chaka ka mono ke le buile a holo ntate Mahloko ka mono ka divers do poka le bo ba tapile be su na thembisile captain le hlopa sae ka mono bana be su ke sebeditsa monate ntate motantsi magele ke a le bo metapile ke le buile a holo bo ntate ntamane bo mmeli ndiwe setlaba bo ntate Ramonate ke utlwa ke le ratile ntate Ramonate ke a le rata bitsweleng ntate Ramonate le bo mme ditakatso he bana mme ditakatso tshwene le ba bang ka nnete go bile monate ka mono ke a le bo ntate Chaka ntate Mahloko ke le buile a holo ga o monate a holo ka mono ka mogojaneng e motshomoga tuwa bo ntate Matsoso ke le buile a holo motsotso ka morago ra ya borobedi ba teng e motshomoga tuwa ba nyetsweng ka jeno ba nyetseng go na le ba ntsheditswe mahadi ba bang ba na go ntse o shobediswa na go ntse o shobeditswe matsatsinga e ba motho la fua tsa lefela ka nnete ga lokilokisa nkunyana e ya hlajua mono motho a fua le bitswe ga ba etsa ntho ngatanyana tshe ba ile ba boloka e ya ke lela ka letsa mahlonolo bana beso le sebeditse haholo wena ntate velo ka o swonkile ngwana wa motho tlo mohlokomele o morate kana go tsohle o musigeletse wena mme o tlo hlomphe ntate enwa kana go tsohle he o tlo moetse hantle lela ntate wetse mme enwa hantle le sebetsane hantle ditshebeletso di tsamaya jwalo di kene mabotuma batueng jwalo ka o fapafapana e ka kanta tsohle matebela ntate a hlokomele he ka dikanta tsohle le mme a hlokomele ka kanta tsohle mme a skalapa ntate a skalapa go go tlo mohlokomele o mo fepe a gore a none yona mmefela jalo o mo tsholele ntate a je ha monate a gore mo phele masutsa lo la ha ke etsa bolo ke la dingwedi tsentse mo somogatuwa ke re ke di alele ke di alele ke di alele ke di alele ke tekang ha monate bana beso le ba le mantsha fatsa dikano ke re mogena tlaletse hantle e letle lebe hantle vele le hlonolo fatsa ke mo somogatuwa tsebe vele nna se ke hlonolo fa di tse ke ba ile stamp

0: Roman zum Radua. Ai, ai, ai, ai, what's a radio, what's a radio, what's a radio. A bona so le tsa bopulenyane, o se le tsa bopulenyane. Sa tlhako se ke sa bopulenyane. Ha, a wa tsa mandate, wa tsa mandate, wa tsa mandate. O bua le ntate bohloko ka moka gaborone, o bua le ntate bohloko ka moka gaborone. Ke re ke a ba kenya ka matatile ka mole, ke a ba kenya ka matatile ka mole, sekgobo mole. Ba bohloko ka ofela ba dibedi bale. Ke a ba kenya ka ofela ha bona. Ke re setlhako se ke sa hapuleng.
1: Amotho marito wa e be a ngwane zo mona ko mametse mona ntse ke pheke le komponi mona ai wa e be o e be re go hlokomele gore ya tseba o hlokomele motho wa ai thank you ke le bo ya tseba le ntse leo ke le ratile haholo ke mona ke nai je le mona ngwane zo yo mona wa e be mona e moholo e moholo e motho motho ai wa e be ngwane.
2: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di ngwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhahlobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Alesume limutsu ulimung kamra hora ya burbedi burbedi mabudat sebele chole sedi mukhatelo kwa ukretela wamerete chole sedi FM lemo tsumuratu ya sepono no makubunga khasu anao solu malalala uzi o so lwe ke isitse dintho tsa gago wena mamedi ya lesedi ya tsamayang le tshebeletsona go le bakamane ka bali santentse tshweu ba nna metsing a thotseng metsing a gotsitseng ke kere ka metlhalo matsatsi o tsebe le dimeta tsa kwana bali ga di tshwane le dimeta tsa Afrika boga mona ee ga o meta motho bali kwana ga o tshwane le ya go mo meta o le mona Afrika boga ga o mo meta bali kwana o utlwa le moya o phodileng fela dikeke tsa tshwana ee ho han dikeke tsa tshwana e di meta tsa Bali di meta tsa Afrika bo ga mona o tlwa ditaba ke tsena
4: bae di ba Bali na le se le tikisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralysis ha ba o tlwa etale le sedi FM ya Bali entle di tifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo wa ke eke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao na o sole mabopom a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo go ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sešhekešhekeng se tumeng sa bale e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebalegeng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se yo yemetse hashtag lesedi FM travel
3: Bakela, bakela, bakela, bakela. Aye tsa jolo ba mo re tsebela tsola se di sena sentse se tsho se re. A o finya ra sentse re bala matsatsi fetse. A re tla kopana ba likwa. Sentse tshe. le shume le metso bora metso so ka mora ra bobedi ke mo kitso mahala lo sanya fet mi re tse thole motso bora tu a wa nan dia tso go bori nyane maja baja ba nthotse monate a tsole ke fetola ma wa ke sa tsena le go panya meloko ke itse ke tsona le kgomo ke se go panya di bo ke nka ba banyenyane le ba baholo

0: moga wa voice for change iling VFC ka bogotswanyane o go ba le seabo sa ona o thagoleng ha leano la dikgetho la moga wa act ke ka lebaka la o bane bobedi mega ena e na le ponelo pele e tshwanang ntlentse itseng tsa sepolotiki modulasetulo wa moga o Tabile Masunyane o go ba ile ba amoela memo e ileng ya etswa ke moga wa act o tla bontsha tshietso ya bona. Masunyane go moga wa gabo o ikamahanya le mega eo ba nang le ponelopele e tshwanang le yona.
1: Re le mokgatlho wa VFC o leng teng ka gare go bonkgetheng ba dikgetho tsena tsa leselegae gobane e le memo e tswang act ga e amogela gobane mokgatlho ona wa act o bontshitse lo nnetefatsa gore ona o tlo ba teng ka romatšhabeng ebile ke mokgatlho o ikemiseditseng o sebetsa le mokgatlho e tshwanang le ona wa rona wa VFC. Why? Because re share-a kutlwisiso, re share-a botlhoko, re share-a le ntwa e ne re leng ka gare yona ya gatelelwe kana-kana. That's why re itlile gore ga re tle re support-e act re tlo utlwa gorena ba di beya jwang taba tsa bone.

tsona tse ke ratswang ya lesedi ba bane tshebe metsotso ke mashume a mabedi ana le botsole mong re bogeletse hora ya boropong ke moqebelo weso ka jeno ena kgwedi ho dimo ya mphalane e hlola matsatsi a mararo selemo ke se ho dimo sa diketse pedi mashume a mabedi ana ga le metsotso tsheletseng ha o ke tsikala ha o la solo le tsatsi ka jeno happy birthday hapu hapu ya mahlohono lo kene weso o bona tsedi ke tsenga tangata mo fihlelletso hletso batlang ka difihlella bophelong ba hao ho ska ekese ha dile mo fela a o bone tswelo pele o bone kholo he go re le ha o hetla morao o re wa tseba le motse ka ofela mo ntse ke ho lateng mane ho ke ba bona hona le mo khianteng ba ga tsatsa ke na la ka le bizo ke dikeleti magaseni re meswa le ho fitlela ho renyane ya le jumele meso e medi ha o ka tsaka bisa lady so skin fela he wa petisela we so ka ro motse wa mangawung ka mona ka perenye tso singa tablong fontein kwa kufa selwa ke back to back gore ho monate mogotsi ka mona ka mea ten sports ground tshebeletswa le sedi le yona eteng mono he ho all wide total praise helang monate o mokalo fela he wena mo mamesing tshebeletswa na le sedi ha jwale wa etsa langa bophelo ba ha mogotsi ana o tseleng ana o lapeng ana o itukisetsa ho tswa ka ba o sontso o fitlhile mo yang o le ba teng ho tsala mo tsaka ka bophelo ba hao tsibile mo la etsa ho X Facebook Instagram @LadySoulSkin @LadySoulSkin tsibile hele ka mo ho wa WhatsApp no mo reng ena ya 0797585066 0797585066 ha ile ha ntse ho tsala ka bophelo ba hao mo ho tswa ka he

hopola he hore jelo ka tloaelo metsetso yane le shebele metsi mehlano pele re gitla hore ya le shume re tabere kana ho #classicsvaults ke motsoko go na utuka malaka be wa ditla bolanetsa ma o ba le ma o bani atabela tlo tla hore na DJ my DJ o tswa ka ntsedi fe bo simbona tsa ditla bolanetsa tla hopotsa nako tse fitileng adibaka tse fitileng abantu ba fitileng hore le se o neng o siyetsa kana go eno tshele house a re qoqele house a lang house a na thaba metsetso yane shebele le metsi mehlano pele re kana hore nyane ya leshome ebe he hashtag DJ Booth Mix abusu bona re tsamaya le moeketse mafole ya tumeng ka lena la Mexico ya o ile re fam a tsedintsa di EP ya ya pele ebile e leng ya sebetsa hantla ho lokatla sa sekgele sa ne sa Sculpture Records me o mo beha ho lokatla mo tshetho wa Deep Soulful House a jole metsi tsinga mashuma mararo ka mora hora ya leshome a ditla ja fatse mo khotsi wa ke ho etsa langa bophelo ba hao e se ba metsi tsinga mashuma a mabedi le metsi e mena re furaletse hora ya borobong a tsebela tsoke ra tswengela setse.

Buma mputi, babela na ntshetse ngata. O setlela. Buikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be buma mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di tsebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

butse Classics Vault mahala. Enka yo la hlela le bontse fitileng yo hopotse diletseng. Me he ke makala mo go tsela ka tshe o bane ya. Goma se mo betse ba hola hakalo. Goma ke mo go tlo ke le ka bona ka Durban ka mona ka bo. Le montse ne se bo 2010. Ma thoso nga bo 2010 Durban ka ire fa mo go tlo wa goma. Hao ha se hola hakalo. Ka ba ke hola hakalo. Ma AGC ke tleng. Eyo hopotsa kae go tswa ka buseko o hopotsa kae o hopotsa bomang tsi bile bolaitse ha o X Facebook Instagram at Lesedia FM at Lady Soski and that says seno bonye mahala ya 086 7303084 o hopotsa kae mo go tswa ka motswako ha ho lojwang ha mametse ditlabulane se o bokelele ditswe mmono motswako ngona ba re ke nna steri metse se mbere go fuga letse hora ya le shuve thato ha se ke ya house se mbere se ke le sedi onso ditse ngwana ngwana na ke dikeledi magesene

yalla monate radio ka mkobelo beking a Dr. Duda mona tsama le zibone sombele mashudu ba re sana lama Mese se ke ba shube ma bedi le metse me ne re fure le se hora ya le shume ba bidi hopola he hore metse tsinge ma shume mararo ka bora hora ena le shume re kana hashtag DJ Booth Mix maybe se bona ka tsama le moeke se mafole aka Maxido ya ke a DJ 8 u meng eltompuang ka tsela e khethehileng e biwe se le mohlaisi wa mino kwano wa Afrika Borwa me we la refa EP ya ha ya pele bitswang ka hore ke so searching a refa memories se selemo sa 2024 ya ba he selemo sa 2025 a refa canvas of sounds eleng album e kenseng di pinatseli shume me o mobe ha ho le monneno ka mogethe tswa deep house soulful house ko le wane ha le batla ho launcha le iketle tsela ya ka mahetla le qoqa le utlwana broken beats ke me nyamere tshwetse lo ngong hore o pe ha ho lo ka yona me jo ka ke tshilo ka ga ibile ke boetse ke mohlahisi wa mino ka tata tshele sane sa sculptured records monne no agala nna ga botswara ke se mo se fitile re buisana le ena qoqa ka letho la hai ho tloa sela ke ena o fitlela mo na male ntenga ga dikeledi so go tsepisa ntsona bo se bona ke hore bolela mo mamedi hore ntwe tla ka bona ke se kana ka letho are ho ya le ba ho rinyana le shebelo motso le mong ho tlo singeha ho tlo dibeha mme le wa se batlo ka tlwaelo hantle ka mora motso ko wa hai ka mora ho ya le shebelo motso le mong o tla romela molaetsa di go ka hanonga sa rona tse fapaneng tsa tshebeletso le sedi o boele o nte tsetse ka ho tlo rona o na difetse ka mo le na ke tla beng ke na difetse ka teng fela ne di paleletse ke hore enwa motho o tlo retsetsa high pitwe le bo Maxito ka pele mona tia Tromax mona tsama le zola 7 masocha melchisa bare adile

0: Lady Soski, 10 out of
1: Hi.
0: 10. Ke basta fostere ka tabang tsuka mona. Jesus.
1: Ah, ke le bula ho le fasta.
2: Au Lady Soski.
1: Hey hey.
2: Ah, ke skizi mona me. Ke mona tshimbisa game. Eish. Me ke me ntse mona ga phisana hore na mochana le malume ke eng. Nna ke mochana ke tabana go yo le ausua hao ha nyetswe ka bol khaitsedi ngwana ha ke mochana ha sa nyala motho ene ke ngwana eno ke le wa
1: ah khaitsedi ka o ehla ke sutswe le mona thang le motho ona ntse ipotsa go na mochana le malo mo go na keng ah o sa ntse ikutlwetse go na keng le se FM divela hai
3: dumela lady soski
1: hai divela khaitsedi ya ka
3: o sha puzo ngwana ngwana
1: ho mo nna ti mo go tsiwa ka ha o le jalo ho jalo
3: Aule jalo jalo bua le bia o mo rabana mo na 6 page o ntse ntse ga mannate mo tswa go sosi
1: thotse monate nthotse monate tsetse ke re malekere
3: la monate re di yo ngwana ngwana le le se re go re nyana o qetela ntse go jile ka tsebe
1: ga ise ya ka bua ha ngwe kutlwa ha bedi le se re FM dibela hai
4: tsanka le ka soso
1: hai
4: me tito ke go pa mo kutse wena ga ka se buuji o mo kopanya le moraranya ke ka mane ka di plasin tsa pitiri be le ta brown so ke le wena o go jisitse monate o la mo tsane
1: go go ndezi ha nne o tla fela ke re ke di phaka paka o so go tseka ka se mexito ha ntlo jwang manyo o ha nne o tla fela ke re ke di phaka paka au ndezi
4: Ke le bula
1: ho le ga tlhaka.

0: FM ke molle.
1: Ditso ya ga Simon.
0: Mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapa dipelo tsa ba mamedi. Message ya ba sebentsile.
2: O jwalo weso, sebe metso tsike ma shume ya mabedi le motho le mong, go fura letse hora ya le shume le motho le mong. #funnytime. Ke mo qobelo beke. Hello hi.

0: Also ski.
1: Ah, hi, kona. Atsoba the way ro ratang ka teng. Ke skizo ke le re go mo thembisa gore ge mamotse re di yo ga se go balo so so tsamae. O dilaba bona. Yo re tsisa. Yo re tsisa di yo.
2: Ai, le di so ski, le di so ski. Ke se ga mona ka ntla ka mona. Ai, le di so ski like ke tau fitla na jare ke nolo ka mana ka debene ke tau fitla hai. Ke tlo bona bana le mhatsaka. Ke feta la ka mana ka kostere ka mana ka North West. Ke tsa go yela ka tsebe le di so ski. Ya. Mochana ke ngwana malome. Mochana ke ngwana gaitsedi le di so ski. Mochana ke ngwana gaitsedi ha mpona nna gore malome.
3: Lesedi FM. Ke molle. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Melodi ya Masalwa Bay. Hey.

0: seli tu kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradiseng ha ba o tswa eta le seli FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke keke ipfihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o sole mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehleke se tumeng sa bae e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagisoleseding e nngwe ka leeto lena thomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang
1: Mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tokolo ya setšhaba sa rona kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM

sikuthize kiziyo yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke.

Kagiso ke mollelo wa bohle o ka fetwa jwang.

e ba ngo ka ile kula na ko ya hao a hena paetse e tla re e mashume a mabedi le motsulo mong ka mora hora ya re shume le bensemedi a me dipine na bisa ka hore ke when it rained remember when it rained DJ is boo.

na go tsetsa ma tlo tlo ntse mo na tikwa re mamedi ke na le pina bisa gore ke one of them ena ngopo sa motho bisa gore ke tlai fikirantsa ne Mr. RQB ke bo ithuti mamedi ka rata le sedia fe bo ka tsela ga thele e we rata ho lo bona bo ile ho re rena le segotlwana se buang le baithuti tla ba re ponto ke mamela le sedia fe mo haholo e senganyana ke tlife rantsa e mesta sukuriso a ke ba shoma mabedelo be se berebetso tsoka

bashiba ba bene le metse ba tsara metse so ka bara horra ya le shobele ba se bedi ba ba se ponto wa sele bolo se di FM ke tlong ke la pina mona wena black a koti e ka pa ke khofi ba metse le se di FM ba re ke ma metse ponto vepe na re ma betse jalo a tsebeletso ya le se di ma medihle o tsebe a hele mona boleng hore e hona ting ba le tla gonya Yesu lo tase so holo sele bo poho ya fata makwatsi ya mekhaleng ya igasa ka lehlabathe ya dihlaba ka dikolo na kitse le khanne le lo ikabanya le se ikabanya le dipona go bane ka dihlaba ya dikhala mo swangampe

Hopola he ke itse o tla ntse sa mesosong e me ka itse mara ke mesosong e le shumela mesome tlhano pele go gora ya pele ke batlo utlwa mona gore na hantle o ntse o thuetsa la bjantsima ba ba go etsa la bja mathu tlisetsa party ka tlung tlisetsa party ka kolonyana.

0: Dume, le seri?
1: A ye le kai?
0: E, chapo jo? Ke mang ke sotetse kae?
1: Magolokweng
0: ke ka?
1: Magolokweng ke Harrismith.
0: O Harrismith, e?
1: E, ke re ke mametse ka
0: SLC. Mosebetsing kapa lapeng?
1: Ke lapeng.
0: A tsatsi le monate, Dube?
2: Alo, Ponto?
0: E, hojo?
2: E, teng le kae?
0: E, itera?
2: E, ke... ke le lele ka go tomotsa ke le khubu ke 90.3 le ka ho tsaya le bua ponto wa flat
0: e itara ke le seri fa botu be
3: hello podi podi
0: ho jo
3: bona di o ri la ka tsaya ke le ka bona ka fo flora ke di di poka
0: e sa sile mona tlo
3: thank you tapa
0: a dumela le seri
2: a ho ponto
0: ho jo
2: Lalu kau orang mana ponto?
0: Hamunat.
2: Ini orang kurma satu kan hari di kau mana ponto musim berada apa? Kau mana juga 8.4 nanti ponto.
0: Ada kau buat cuti kuat, cuba. Eja.
4: Ponto.
0: Aki baga.
4: Oto. Eh, kita tidak boleh susah nopo. Mana anchavi 88.2. Hari lebu we.
0: Masih bersih apa nape?
4: Eh ke la pig for way to get la pig.
0: E ke le seria fa. Sa tsile monate, dume.
5: E foto.
0: E ojo.
5: E bona ka uka bona ke woni ke fa, ke bona ke woni tri fitiane ntjo mani, university credit life.
0: O re.
5: Tri fitiane ke woni.
0: Tri fitiane. O kala dia.
5: Ke bona se man. Ko ba me tsamana a tumun.
0: Sa tsile monate uka.
5: Eh, linda tsaka ntho wa itse ba ke pa gita bena traction bitumene.
0: Traction ke feng?
5: Ah, I mean, life ke pa ke ke bo ne mo das ka tswa.
0: Little life. Dume.
3: Ntle ka ponto.
0: Eh, retle ka.
3: Ke teng ke khone ka tuka mena ka matlakeng ja tsone ponto ko mana ke 88.4. Thank you. Bye.
0: Bye bye. Ke le seri fa, Dume. Le seri, allo.
2: Yesu botu.
0: Yes,
2: that's it. Ponto, what's the level of the ponto? Could you look at it? And it's going to be like a camera. It's going to be more than a little ponto.
0: Let's see, lemonade. Mama, the seven solar city, Lehumaran Ramban Sibangwala. Boom, Mama Melo, Mama Missile said, FM Empa Unti Missabaka. Bo Valentin, I get seven now, Mama Missile Kai, Mabi Hobo Flocor, Utsibi says, Buhudi. Horna Hokai. Dumela. Ke mametsela ke bo go sali ya bana go ntate phoka mofokeng ba teng gore o dutse le batho ha monate mametsela se di fa Mr. Serious a roteng Krasmere dumela e ka manka main res VUT Valley University of Technology ba re mametsela se di fa Carol ke mona o teng ka manka Protea nofa wa mametsela le tsebeletso ya le se di ba re mametse ka re tsiponto tlhike ke tsebina go ntate thuso etsa jwa manna ntotse di bua ntotse di etsa ka marka with bank e malahleni Jack Akumalo dumela hle ke bone ba re dumela ponto ka le sedika mo le tsa tsile monate la zia dume
2: alo
0: e ho jwa
2: o shapulo wa tla bua le ntate ponto
0: o bua le ponto na jwa le tsina o mang o dula ka
2: a onta de ponto monna wa le nda de smith ka mona ka bro fanpini ka mona
0: u dla bloma ka
2: mona
0: o tswa phami
2: le le ka tswe na le motho wa ka mona
0: o na le motho wao
2: eh
0: o na le motho wa mosebetsing ka pala hai
2: hai nda twa
0: ke go pa bua le motho wao mo a go ka bua le motho wao e ga bua le motho wao
2: yo na nda twa
0: e bo fe fudu bo
2: yo bu
6: Mela.
0: Eh la motho wa hai ho jwa. Eh ho mo nate la pe mo ja bona.
6: Ya ho mo nate tsadi.
0: Eh a mo etsa hantle ga dule hai, dule hai. Eh ho mo tsika tlhaka, o mo tsore hantle. O mo tsore hantle o ka mama. Ho jwa.
6: Ke mo nate le.
0: O mo tsore hantle.
2: Eh tsatsa ga ba tsore.
0: e se ka baga le etsa belo ka ofela letsa tsile bona tikela rata le utlwa
7: a le go tla go ga tsile tsetsa to aka
0: ke o tla
7: fela lo lo ka mmino wa ha o se
0: ke o tla ba ka phabe le se di dume
8: ra de bondo
0: ho jwa nguma
8: ke nda dem ka tsone mka tswana ka matatila ka mona ra tsara ba tsetha
0: ntate mo ka tswana ntse se le kae
8: go le se pa gela ka mona ta tsara ba tsetha ka matatie
0: e ke batla utlwa lapeng ka pabo sebetsi
8: ke kwa mo sebetsi nda de ke a ke se bile ka lape
0: eh
8: le bale a ke mbele bue nga ntle a ke bala na jena le di buri tsa rona tena lo re le batla go le founele re bue ka rona go utlwang ebile re bonang jalo ka ntse di bua taba tsena le di-TV le di-radio ga ntse le bua ntate wa tlatang go bua ona tsena reng o e bone ebileng o tenne tracksuit gape ba lona tsena ebile o ne o ja e botho le ka tlhala di isa pele ntho tseo palamenteng di a
0: fitlhao a tseba motho a bua ka tracksuit o bua ka tate
8: ae a kere le nnang ke tla bua ntse ke ipatile ntse ke tlo kere hai tinne le di bua di fitla parlamenteng ka pa bomhlomong ba parlamenteng ba dutla ba fitise
0: ba ba bela da
8: ha ke mpe le ba jwetse le bona ke mpe ba gagabe pela ke ga ga senyelwa le rona ka
0: eh
8: e bile ga mpe re founa jolo ka ha luna le gona o fitla go bona le kopane le bona le nne le gona ba jwetse gore ba mamedi ba re ntwe ke le ke ga e bona go etsalang ka ntwe bang ha e bonwa ke ba mamedi ba e luki bua dikgethong gona tsena ebileng gape-gape bona ntse ba batla gore ba boute and ebileng a batlo ba mone ba tsamaya ba tenne di-drakesuit ke mametse ntate ntse ke le tla sa taba tse tago ka matatila ka mona ke mpe le be gantle ka moo
0: ke le boa mabedi che ga a tsebe gore a ba ditate bua ka drakesuit university le seria fam dumele
9: ponto silwe
0: bagos sele ponto ba sele bosele
9: ponto ke re ke tlao shapa wena
0: a ke bua ba kae
9: ke thabiso malakane ka mona ka lady brand
0: a thabiso malakane manyatsen lady brand
9: ha ntate
0: e itara
9: ntate di pedi ponto eng
0: o nana ma
9: ke mo ntate ke ke tlao sia metha ke ntse ha e kwana ke ra ka lo thabisa
0: o mo sile thakenza o ga ka thabi
9: a ka thabi nna ke dipulela ha e mona ka khoka khoka
0: eke
9: ile
0: handle nda ke le bua ke le seri ya fa botube eja eja ra dube armu ke ba kae
10: bona he bon bona le motho mo se tsheng tla ga mona a le di se tsinya na le le tree ke ba lo bue tse di phone go ka ofe
0: eh
10: o bona se tsha mo tse
0: kona se tsha
10: bona se tsha
0: kana go ene ka 5 password
10: ha ha ha ke tla la tsira wa e thula
0: o wa e thula
10: wa e thula go kwala
0: kae nna ke tse ka pa thona le bolenyo lo ile bua le bona ha ba tswa mo ba tswa ding ka pa ha se ba kwentse ke le bokwa
10: lo dikile
0: ke bokwa se dete wa thwa dete ya he mana motho le motho a thoseng ha ka kunya kunya botlolong yana tsetha go fela ha tla ba tlela le mosebetsi yona o tla o duetsa o tlisa CV tlisa CV ba hira le se tlisa CV hey ho ba di nyempa ba thoba no le jwala ho ba ne jwala bo ho ba no ba le ditlamoga tse mpia kana kana ka labaka la tshebediso ya notai mo mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka go so tumi so mona so thoma mama ba hlabane o mamang ke dipeto ke ntho tsena ka ofela jo wa re ipolokeng ke mafelo a beke e supile metsotso ka mora hora ya pele mamaselesedi ya fm o mametse ponto wa selebo 87.7 lo bajalo 106.6 www.leselefm.co.za le tsotse bona tsotso tlo di utlwa kwano be there

ona le pina tsena le go lla tsena dibakeng tsa boithabiso pula mamedi ya ba batla ya ka manika back to back kufa ka manika old grey convention center a putla ka ya ka mohe re monate a re go tla mona bo ponto ka re le ka mane and back to back ale pina tsela lo dina lo lagana go ya na na na na na na ona le pina tsana man Bengi, Bella, la la la la la. Jere ne bisa korki ipa. Mopi ne bisa, ona le ngwe bisa korki uma wengai.

station. Ha o itse license ya go kwala ke 2 kapa ke 4, ke 2 kapa ke 4. Sena se bolela hore o kwala ka 2. License o fana ka ya 2. Ya hai. Ka bana o roya. Ha pontong. Ene bo be ka mama great word ako. E ka re ke bona be le hore. Bo be bo lo tla ka go hlo dutse di mama graduate ha khona. Ha ko. Ba to ba jolo ba hlabana mo di thipa mono ko so thwe. He mono o hlajana ka di thipa. He. Phone tsa batho kone nga ba jika kae. Mama di tsetse, o etsa nga jeno ke sonta. Tla bo etsa nga jeno. 086 000 3084. 086 000 3084. Ntse tsa ka maramo.

086-0003-084. Ke sontaka jeno meraro ya hao ya letsatsi ye mejoang 086-0003-084.

0: bala te ponto wa selebo bathi ba tunka re ke le se di FM dume re te le ka
1: re te ponto ka se kulena ke sonta ke le tsa tile le holo le na ke a ke re ke ka se kulena ponto
0: na te fela ke tsa tsila ha wa utlwa
1: eh ya ponto
0: a ke uta ba ke le se di FM dume
2: dume la ponto selebo le ka
0: re te le ka
2: Okay,
0: welcome to the
2: house. I'm going to go to the house. I'm going
0: to go to the house. I'm
2: going to go to
0: the house. I'm going
3: to go to the house. I'm
0: going to go to the house.
3: Tenlega ntate
0: ke sonta ka jeno ye mejwa merero ya letsatsi
3: ha o ntate ke phumulo fela ke tla kena kwana ka labone kwana ntate
0: wa phumula ka jeno ona buka ona ntho yetsang
3: e phumutse ka jeno ntate o fitla ka labone kwana
0: a o ikereke
3: ai che wa tlo ngwana nne ke tswa ke le kwana Freestata jwale ke mona Mpumalanga ka mosebetsi jwale polelo e bata e le challenging yana tjena ha o fitwa dikerekeng mona
0: empa ke rekeng ya o mamela fela ntate na o ka rao e kerekeng o bana o buipuo o ibua mo
3: ei kana ko ngwe ngwana mme monna go nna re go be thatanyana go to utlwisise go na go thweng mo
0: ke le bo
3: ke utlwile ngwana mme o bua ka monna ha lwati ke utlwa ke ipotsa bona o e tebelela kae polekene e bitswang monna ha lwati
0: o na lekešene le senag monna ha latwe ntate a bona bo matlhagantlheng bo monna ha latwe ke dibaka tse fumaneyang gotlhe mo
3: a ebe kgotso ngwana mme modima o etse gantle
0: tsatsi le bonate o tswa monna ha latwe
3: ke tswa monna ha latwe kwana Stains Racing matlwantlwang Free State ngwana mme
0: o tsebele bo Bloemfontein kwana pela bo phomolong o na le bo thong ke bo monna ha latwe
3: ke tala o utlwa ngwana mme
0: ngata monna ha latwe tse
3: ha ebe kgotso ngwana mme
0: lesedi dume
4: le ka le ka ponto
0: ke bua le mang kae
4: ke mokutu ka mona ka Qwaqwa ya nna ka shebo ke tlhokisa ntlo tsa bana for school ka ho ba le nna ke tshetsa mosebetsi for manta
0: ke eng ya bana o e lokisang for school le tshege ka ofela
4: a ke dintho ke bodi kwa shene ka ofela ke re le dikolo le dikwetse na ba bapala
0: wa hlatswa moqebelo ke eng a o hlatswa sonta
4: a ne ke theoetse ka moqebelo
0: no theoetse tsatsi le monate utlwa Mame se le se di FM dume.
5: Ke bona.
0: Ke sonta ka jeno le me jwantsa tsila ao.
5: Nna de ke ra le di tire de ya la se di ba yana. Ke kana ke bona mona le se di ka tshisa ka ta o bua. O tuwa ke na ka ta no di a ka ta o ka tso di le ma.
0: Ye mongwa putheo ya le se di FM kana eng?
5: Ye ya nda de le ba se go ra se ya ga mai.
0: O re le bontate. Ke le shume me su pele o hora ya pe. Ona ba tsa ba sa ikirekeng ho hang. Ha o wa botsa hore ho ba nung so sa ikirekeng mushengu. O go qeti yo iqeti yo qeti le ke gake. Le seri.
6: E ponto le ga mwana mme.
0: Ka ga go qeti le ke gake lwe.
6: Ma nna mwana mme ka hora tshilela ke a kala ma ke a mosebetsi mwana mme ka ke two weeks ke motho a tsebetsa ka di jo nna
0: ka mosebetsa ka di jo all right
6: ke still nne le ka go tsong botsa ke ke sebetsa ka so hete ka mokopu ka bathana
0: ke le kena le tsonta
6: a ke tla di oda go tsetsa maya
0: tsa sile mona tena te fela ke tsa sile a utlwa
6: thank you ntatwa
0: motho teng kwano ke le sedia fa mothume
7: Bonto.
0: Thata.
7: Hotso.
0: Ke manga.
7: Ke ntate Molefe ka mona ka maso. Ka ntshabeng ka mona na. Na leto la ka le tla tshela borogo fela mona ke tla bona go di Trinity mona. Ke mokatholiki.
0: Mokatholiki.
7: Ke kwala ka thapelo monyako.
0: Ke sontasa hansi. Ke sontasa.
7: Ele yalo se ke tsame le mawa ka mangata yalo o tla utula dintho go yana ga e khona ga go ya ka ye no fela
0: a ya katoliki mo ke a tsa bona la sa bo mologa ona la sa bo oli hona la sa ivele ke sanse ke sa maria
7: se se se se se se bua ka tsona tse
0: a se sa sa maria magdalena se
7: a entati
0: all right ke le bo utwa
7: a ga ba a ga le bo we ha
0: re ke be di setse bo mme ba masanta bo
7: Ilang, ke mo papa wa bona tswe ke Benedict.
0: Ke ipolela dibetsa ka tshobola ka boikoko betswe ntate le tsatsi le monate o tlwa.
7: Daele morena.
0: Ke o taba o tlwa o risela lo fela. Mane Catholic mane o tshwantse lo ipolela ke maipolelo dumela.
8: Go tsola ga.
0: A monate le ga.
8: Ponto.
0: Ke manga.
8: Ke mo tsatsi di buke ka mona ka Bloemfontein.
0: O Bloemfontein ga.
8: Ke bolong fa teng face 7.
0: Oh, o dula ka mo ka di-facing ka moo.
8: Kangi ya buu.
0: E ne ke sa kgone go tsamaya mo athe metsi ema jolo ka moo pula dina golo ka moo ka face 7 ka moo. Kapa ke face 6.
8: O bua ka a bo direte, e tlile direte ke tsena di tshabile. Mono go hai hai dile.
0: Ee.
8: Re sa sa ka ga to.
0: O ka ya bona jola peng kapa o mosebetsing.
8: Ah, ga la beng le motho a ka hlentse re iphomole.
0: O ntse le iphumele. O modumedise o tlwa.
8: Ka ka ka le ga
0: le tlabeletsang ka jeno
8: a ga ne di ga tlabentse ge tsika tsika re ikoloma ke ra lapeng mona
0: le tlo hlwekisa lapeng mo
8: ke ngwane
0: na tefela ke tsa tsila lona o utlwa
8: tang di ponto
0: mame se ponto wa sele bore seria fa mutume le seri
9: alo ga re sele
0: a mona ti le me jwan tsa tsila ha o ke mangka
9: a ke di me ga mona ka tle
0: tek
9: Lekso poka
0: mokana na. O gni ntate o kana ha otlekso.
9: E o gni kana na.
0: E o kana na o dilaka e masakeng ka pa di exe.
9: Ya di dilaka mo ka di
0: tsi. Oh, dilaka di zete mo.
9: Ya.
0: Ba bona le bana la bolo mo di zete mo le bala lo la bolo wa le bona.
9: Ya le bona.
0: Ne ke ba pala bolo mo.
9: Ya, e o tibena ka mo ba ne le ke maikutlo a ane a le mwana bolo wa ipe man. Gore tsa tsi.
0: Ke reke ya ga o iteng o le CDF o e mongwe wa phutheo ya le CDF
9: mokwano
0: letsatsi le monate nate fela ke tsatsi le ga o utlwa ke o taba o mametse ponto wa sele bodumela tsatsi le o le eme jwang
10: ponto wa selebo
0: a ke mangka
10: Di o morobane fixed ya nna ponto ka jeno ke tlabe ke iphomoletse fela ngwaneso
0: di a wena sonta se seng le se seng o dula o phomotse Ako hlalosetse South Africa sonta se se le seseng ha o letsa go bua ka dikamerego ya letsatsi o tla bo phumotse
10: eh ke tletsa jwa
0: ba hlalosetse ona ba neng ngwana o tla dula phumotse na go e ka ofela ka sonta
10: o ba ke theoela bosiu tla mile ke phumola
0: mme a tla nna ke theoetse bosiu tsha ke a kirekeng
10: o hlompha msebetsi wa ka ga se betsi di hora tsela kana go jetsa mihlae
0: ke sebetsa hora tse kae
10: Ke khona bo ma 6 na bo ma 12. O ba tsana di malwa.
0: O ba lo ke sebetsa 6 hours.
10: So ka mele ja ga se da pond.
0: E bona letsa tsile bo datela te fela utwa.
10: Lo yena qala that do le monate la sonta go mboye.
0: O motho a nka ska 15 ya ya mosebetsi.
10: A ke na munyetla.
0: O ratanga o gata ka ka go gata bo mokopu diau.
10: Ai. Ke ratana mapolo.
0: Ke go rata bo kopu dia. O hana wa tshe o tshe tlhapi. Ke le botsa tshe bona ta utlwa.
10: Lo yena qala tsa tsela wa monate mfana yi.
0: O ntumedisetse monna bi tsang ka gore ke Thabo Maskans.
10: Le ta mo dimedisa. Eh ya gore tla bitla mothola bo phule mane afternoon.
0: Eh bo ona le ntate motho ke ntate motshe ya go sebetsa correctional service. Le yena o ntumedisetse yena o utlwa.
10: Ke bua ka bana ba ke ba tsebang hantle ngwane e se ke tla o dumedisetsa bona
0: ee ke re le tsekisana yona ka ofela tsatsi le bonate ke le sedi ya fam dumela hle
11: Saponjo
0: ee Saponjo a
11: ke tsona
0: ee ke mangai
11: a ke Sefa
0: ee a o Sefa a
11: ke Sefa
0: a o siya le mo di 70
11: ee
0: Eh ho jwa.
11: Ah ke tsone ne go di medisa fela o tsamaya hantle he.
0: Tsatsile mona tjotlwa.
11: Thank you daddy.
0: I love you.
12: Love you too.
0: Cute. Wow, Katjana. Dumel, Leseri.
13: Dad.
0: Ke mang kae?
13: Di tete so wa tsiki so magolotsi.
0: Le eme jwa ntsa silao.
13: Ei, o ntse tsela la le jalo he. Tsela leni. O sane a ka ke. A ke kere ke ke ha swa re tlo dikisa kolong.
0: Ei, ba nngwe ja o tsei.
13: Kubane kumametse ntate o ntse o bua le ene o re kwa diretseng kwa kae kwa kae. Ke gore batho ba phuthego ya lesedi ke baseng ke baseng ke e mongwe wa bona.
0: O ye mongwe wa phuthego ya nine a m. A re ye gore mamela nnete mono tsatsi le monate a utlwa.
13: Thank you ntate.
0: Mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekana ka jeno mo ke o fositseng. Askis mo re sebeditseng a ntle re pela sebeletsa re sedi a se o bale ya tshatshara mo ke o gamatla di sa kopane ke dithaba empa o thuletsona ka meriti di ya kopana bo mamedi wa monate manane ngo hlatla ngo latela sebeletsa re sedi Afrika Borwa. A good morning and a good night.
14: Baeti ba bane na le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralysis ha e ba o tloeta le lesedi FM ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o se o le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Yes, shake and say to men sabai. It's on how repapa. Tabe rele ba ma fofane ba machaba ba OR Tambo. Re lebile bo ithabiso mo sa le bale he. Mo re tsa mayang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lukisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668. Mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse # lesedi FM travel bakelang.
15: Ditoha dikalaneng go lesedi FM. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
16: Manish on a beat, shabang. Woo.